0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?
5: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Madalas na pag-ihi.
5: Pag-labo ng mga mata.
4: At mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extra.
4: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
4: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: Bongga ka-vibes!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 9:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: FM Radio, the vibes!
8: Ang lupet!
9: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
10: It will

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Paglabo ng mga mata.
5: At mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
5: Sugar cane extra.
6: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
6: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: So magandang morning po sa inyo lahat. What a wonderful Thursday morning, mga kabibes. Isang good morning po sa ating lahat, and you know what that means. One more day na lang po before the weekend, kaya good morning Metro Tacloban at Eastern Visayas. This is your Vida Bestie ng bayan, DJ Boko J. Happy all the way on your favorite program. Kung saan ako, ikaw, tayo lahat ay Vida Kabibes. Ayan, sa ating mga kabibes, kung gising ka na po, nasa biyahe, papasok pa lang sa trabaho, nasa school, or hanggang ngayon ay nakahiga pa rin, mata na, no? Wake up! The pagkamata na kita nga na, because today, we are bringing you good vibes, great music, and the energy you need to survive this Thursday. So please turn up the volumes up, smile a little bigger, mga kavibes, and let's make this day a good one. Thursday na, mga kavibes, kaya konting tiis at konting kembot na lang, weekend na. Kaya keep your shoutouts and song requests coming. Send it through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM R Tacloban sa inyong Facebook, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook, at babasahin po natin yan later on din, at ay alamin natin kung magiging maswerte tayo sa araw na ito with our Vidascope, and alamin ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Vidascope mamaya po yan. Sa ngayon, mga kabibes, syempre alam kong gusto na ninyong painitin ang ating umaga. Kaya naman, balik muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa pinakamalupit na radio station, 100.7 FM R Tacloban, ang inyong kabahin sa solid sound trip, ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 10:01.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong mag-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Bibili sa mga butika.
6: Isa po sa mga palatandaan na ang isang tao ay kumakain ng higit sa kanyang kinakailangang enerhiya para sa pang-araw-araw niyang gawain ay ang paglaki ng tiyan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon sa DTX 500 and
7: Mighty C Health Alert. Because of some reasons yan, Sir Ted.
6: Mm-mm.
7: Gaya ng poor diet, kaya lumalaki ang tiyan.
6: Oh.
7: So you are eating more than your body can burn, especially refined carbohydrates. Tapos,
6: tama,
7: kulang ka pa sa ehersisyo.
6: Naku, tama.
7: Okay lang sana kung naka-DTX 500 at Mighty C po kayo na nakakatulong sa metabolismo ng ating katawan upang mapapakinabangan talaga ng gusto ang ating mga kinakain na pagkain.
6: Nako, tama ka dyan, Doc Far. Mm. Ang paglaki kasi ng tiyan ay hindi lamang isang aesthetic na concern.
7: Yes.
6: So dahil nagdadala din ito ng mga panganib sa kalusugan eh. Kagaya na lamang ng sakit sa puso. Kaya kung ayaw nyo magkasakit sa puso, mag-DTX 500 at Mighty C kayo habang maaga pa.
7: Tama, Sir Ted. Mm-mm. Kaya kung malaki ang tiyan mo, siguradong meron kang mataas na triglycerides.
6: Mm-mm.
7: Cholesterol o mga fatty substances na pwedeng bumara sa mga kaugatan natin.
6: Oo.
7: Kasama na dito yung major na ugat ng puso, yung ating coronary arteries.
6: Oo.
7: Pero kung patuloy kang umiinom ng DTX 500, makakatulong ito upang hindi ma-oxidize ang LDL o bad cholesterol. Upang maiwasan ang plaque formation,
6: mm-hmm,
7: na pwedeng bumara na dahilan ng sakit sa puso.
6: Naku.
7: At ang Mighty C naman, Sir Ted, ang mm-hmm siyang nagpapalakas ng mga daluyan ng dugo para hindi tumigas at di mahulog sa stroke o aneurysm.
6: Naku, ang galing talaga ng DTX 500 at Mighty C, Doc Far.
7: Yes.
6: Oo. So it goes to say na if you take DTX 500 and Mighty C, maiiwasan ang pang health risk if you have a fit body.
7: Yes.
6: O isa pang health risk, Doc Far, ha, na pwedeng iwasan is type 2 diabetes. Pag naka-DTX 500 at Mighty C ka.
7: Yan ang palagi nating sinasabi, Sir Ted, mm-hmm, na paalala, no? Kasi itong sobrang kain,
6: mm,
7: ay nakakabankrap po yan ng pancreas.
6: Nako.
7: Dahil tuloy-tuloy ang pagpapalabas niya ng insulin hormone eh.
6: Oo.
7: At dahil sa iyong pagkain ng sobra-sobra, na i-stress ang mga beta cells na gumagawa ng insulin at darating ang panahon, Sir Ted,
6: mm-hmm, mm-hmm,
7: na kunting insulin na lang ang kayang i-produce ng pankreas. Kaya naman, tataas na ang blood sugar mo.
6: Naku, nakakatakot, Doc Far.
3: Yes. DTX 500!
8: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500!
5: Bibili sa mga butika.
6: Ang masama pa nito, Doc Far,
7: hmm,
6: natatakot o hindi pa nagpapasuri ng blood sugar levels ang karamihan sa atin eh. Sa totoo lang, maraming tao ang hindi nakakaalam na mayroon silang diabetes.
7: Totoo talaga yan, Sir Ted.
6: Mm.
7: Kaya kung patuloy kang kumakain ng mga matatamis na pagkain at inaabuso ang katawan,
6: nako,
7: darating ang panahon, Sir Ted, na hindi na maglalabas ng insulin ang pankreas.
6: Sigurado.
7: Kaya huwag na natin pong hintayin na ang ating pankreas po ay matuyo.
6: Mm-hmm.
7: Kontrolin ang pagkain, magsagawa ng intermittent fasting,
6: oo,
7: mag-ehersisyo at mag-detox 500 at Mighty C.
6: Yes, tama. Paalala lang ha sa mga suki na ang DTX 500 ang may quarantine extract from ampalaya na nagtataglay ng anti-glycemic properties na nagpapababa ng blood sugar levels. And it also mimics the function of insulin bilang tagahatid ng glucose molecules papasok sa selula.
7: Isa pa sa mga solutions, Sir Ted,
6: mm-hmm,
7: ito ay ang ipahinga ang katawan mula sa pagkain ng sobra-sobra.
6: Oo, dapat lang.
7: Change to a healthy lifestyle at syempre malaki ang maitutulong ng DTX 500,
6: mm-hmm,
7: sa stress mong pankreas.
6: Oo.
7: Dahil pag sobra-sobra ang trabaho ng selula ng pankreas, marami din itong nailalabas ng mga free radicals na siyang sumisira sa mga beta cell ng pankreas na siyang gumagawa ng insulin. Kaya kailangan mo ng pang-araw-araw na supplementation ang super antioxidant na mula sa DTX 500. 500.
6: Tama! So, yan po ang aming maipapayo sa mga may unhealthy lifestyle. Eto, Doc Far, magko-coffee break muna tayo.
7: Pero bago tayo magkapihin ng DTX Coffee Mixer, Ted, magpahala muna tayo.
6: Oo, dapat. Kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing
6: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX 500!
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500! Health Alert!
10: Para sa malinis na dugo.
11: DTX 500!
10: Para sa marusog na tay.
11: DTX 500!
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DTX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidants
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DTX 500!
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: with na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: You are still tuning in to your number one bet na radio station. That is 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! Ngayong, thank God it's Thursday morning. Uy! Pauso tayo dyan, no? Pero isang magandang morning po sa inyong lahat. How are you guys doing? Kumusta naman po tayo? Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan ngayong araw na ito. It's a wonderful Thursday morning. Medyo traffic sa labas, no? Pero naway, maging okay po ito. At naway, maging maswerte ang araw or ang hatid sa atin ng Thursday. And speaking of swerte, alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Eto na po, ang ating Bidoscope! Alamin natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito. Eto na po ang pinaka-aabangan ng lahat, ang ating Bidoscope. Unahin na po muna natin ang mga nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22, Leo. Tuluyan nang mawala ang minamahal dahil sa pride. Hindi maiwasang sisihin ang sarili, anuman ang desisyong gagawin, dapat panindigan. Kung kayo ang magkatuluyan, iyak hindi magiging maligaya ang pagsasama. Lucky number mo for today, lucky number 7. Like color naman ay color green. Uy, nako, no? Ipagpa-pray natin yan. Hindi natin hahayaan na magiging bad ending ang ating love story. Anyway, sunod-sunod na po tayo. We have here August 23 hanggang September 23. Virgo naman po. Ito, isang proyekto ang hahamon sa talino at galing. Mahihirapan ka pero kung pagsisikapan, magtatagumpay. Lucky color for today ay silver at number naman ay number 10. Number 10. Oy! Libra naman, September 24 hanggang October 23. Ayan, kung gulong-gulo ka na sa kaiisip sa relasyong napasukan, walang masama kung kumalas ka na. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay color white. Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. And isang magandang balita ang darating sa iyo. Mag-ingat sa mga sinasabihang tao dahil hindi lahat ay tapat sa iyo. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay violet. November 23 naman hanggang December 21, mga ka-vibes. Ito na. Capricorn, good news para sa'yo dahil nasa maayos na kondisyon ang mental health na kakayahan. Pairali ng disiplina, lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay color blue. Mama mo blue! Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga ka-vibes. Eto no, hindi maiiwasan ang argumento, pero mailalayo ang sarili sa away. Huwag patulan ang nandadaya. Lucky number mo for today ay lucky number 7, at color naman ay lilac. Ayan, eto na. Sunod-sunod na tayo sa ating susunod na sign. Pisces, February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes. Ano man ang gagawin ngayon, kailangan ang maayos na pagpaplano. Huwag magpadalos-dalos. Lucky number mo for today, lucky number 3, color naman ay color cream. Hoy, Eto, Aris, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes at besties. Magdiwang dahil unti-unti na makakamit ang tagumpay kung patuloy ang hard work. Lucky number mo for today, lucky number 3, caller naman ay si Charmaine, color orange. Taurus, March 20 hanggang May 20, ang matitigas nating Taurus, mga ka-vibes. Eto, maraming gagawin pero kailangang bigyan ng panahon at magpahinga. May maglalambing sa'yo today. Oy, lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay jade green. Sana all, no, may naglalambing. Hindi ko po nasubukang malambing eh. Lambingin mo naman ako. Eme. Gemini naman, May 21 hanggang June 21. Ang mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. Ayan, lalong mapapalapit ng gusto ang isa't isa o sa isa't isa. Magiging makulay at masaya ang takbo ng relasyon. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay golden brown. Eto, Cancer naman tayo, June 22 hanggang July 22. Walang problema sa pera. Uy, sana all. Maayos ang lagay ng kalusugan sa kabuuhan. Masaya at magaan ang pakiramdam. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay color brown. Oy, mga ka-vibes, yan po ang ating Bidascope para sa araw na ito. Thursday morning, mga ka-vibes. Ayan, send us your shoutout song request. Keep it coming, mga ka-vibes. Send it through sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7FM Artakloban sa inyong Facebook or DJ Bukod J, at babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong nag-iisang bit na radio station number 1 sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupit!
0: FM Radio! Ka-vibes!
1: Ang lupit!

0: Pinak Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10:17.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:01.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag TTX 500.
6: Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
5: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
6: Alagaan ang iyong atay.
5: Mag TTX 500.
6: Araw-araw,
5: TTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
8: FM Radio News Break.
9: Maupay nga aga Eastern Visayas ng Tacloban City, ginbaw ni retired Marine Orly Gotes sa itong pahayag kontra kan late Representative Martin Romualdez sa 2025 Blue Ribbon Committee hearing kung din iaigindo ni Romualdez sa flood control scandal. House ang sworn affidavit na gin sumatining nga wari ka matuuran na niya mga salaysay kontra kan Romualdez hanauna niya ang affidavit nga hinimo na ug sa paman niya gipirmahan. Gintudlo kini nga utok kay Senator Rodante Marcoleta ng Mike Defensor nga ginpalauma niya hin cash ng scholarship itong iyang mga anak. Wari pa naman pahayag kabanin itong kampo ni Romualdez. Ganamot na itong dalikit nga news breaking ng attack na ako'y Nuwa Liogoy. Mauping aga ng stay tuned para itong BDAC Vibes.
7: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Eto na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Eto na ang ating leader showbiz. Kahit daw mawala ng friends, Bella, may bagong jowa naman. Nabawasan man daw ng friend si Bella Padilla, may bagong jowa naman siya. Usap-usapan na nga ang bagong karelasyon di umano ni Bella na tech entrepreneur na si Martin Tan na lagi daw sinusundo ang aktres kapag may showbiz ganap ito. Maraming nagpo-post na magkasama sila at may isang larawan na nakasuot ang aktres ng isang dark blue na hooded sweatshirt at may dalang dark green na tote bag. Habang ang lalaki naman ng kasama niya ay nakasuot ng puting polo shirt at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Hindi na raw kailangan ng pag-amin dahil nakikita na rin naman daw itong magkahawak sa bewang ng atres. Sa kasalukuyan nga ay sinasabing friendship over na sila ni Kim Chu at nagtapos din daw ang blood versus duty na hindi sila in good terms ni Barbie Imperial. Yan po ang ating video showbiz sa araw na ito. Maraming maraming salamat po at magbabalik po tayo dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station 100.7 FM Artakloban, ang inyong advice sa solid sound trip, ang lupit.

0: Pinda ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: polycotton. Samansya, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: You're still tuning in to your favorite Bet the Bet na radio station 100.7 FMR Tacloban, ang inyong vibes sa Solid Soundtrip. Ang lupet! Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way on your program, Bida Kavives. Ayan mga Kavives, that's a wrap for today. Bago tayo magpaalam, no, gusto ko munang magpasalamat sa mga nakisabay, nakikinig at nakipagkulitan dito sa ating Thursday session for our Bida Kavives. At remember mga Kavives, one more day to go. Weekend na! Kaya naman, kahit pagod na po tayo, let's keep pushing, let's keep smiling, and let's keep the good vibes coming. I'm your Vida Bestie naman, DJ Bukod J, reminding you all that whatever today brought you, you made it through, and that's already something to celebrate. Kaya naman, sa ating mga vibes dyan, ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho. At magkita-kita po tayo bukas ulit for your Friday edition of your Bida Ka Vibes with your Bida Bestie naman, DJ BJ Bukod J. Again, that's 9:30 a.m. hanggang alas 12 po. Dalawang oras at kalahati, magsasama-sama po ulit tayo bukas. Once again, maraming salamat! Pakis nga muna. Mwah! Thank you so much once again. Be the best in the mind, DJ BJ Bukod J, saying live, love, freedom. Paalam!
2: Be the Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
11: In health and wellness.
12: This is FM Radio.
13: FM Radio.
12: Favorite music radio.
10: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap?

0: kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatid doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po'y napapakinggan maging sa buong mundo. Via live streaming, mga kaibigan, kailangan nyo lang pong i-follow o kaya kailangan nyo lang pong... Okay, kailangan nyo lang po kaming maging friend. Ano po? I-add friend nyo lang po kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Dahil saan dako man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga kwento po kayo, katanungan dito po sa ating programa, itawag nyo na yan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Pag-usapan natin ang inyo po namang mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol. Opo, totoo po yun. Yung narinig po ninyo, buong mundo na po, napapakinggan po tayo. Kung meron po kayong mga internet, ano po, kaya ang siguro nagtatanong po kayo, ano naman yung ano, paano naman yung makabibili ba yung mga nasa ibang bansa? As of now po, hindi pa. Kasi kung nandun sila. Pero kung papadalahan nyo po ng ating rice coffee, naku, pwede. At may gumagawa na rin po niyan sa ating po naman mga kababayan. Eto, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Dalisay Almario po.
0: Dalisay, tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: nanay.
0: Ha?
1: Dito po sa Humdagua, Quezon.
0: Quezon. Ano nga po yung pangalan?
1: Dalisay.
0: Dalisay. Okay, Dalisay. Okay, nanay Dalisay ng...
1: Dalisay.
0: From ano po kayo? From Quezon. Quezon Province.
1: Opo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Ha?
0: Saan po sa Quezon?
1: Dito sa Humdagua, Humdagua, Quezon.
0: Humdagua, Quezon. Okay po. Okay po, Quezon. Okay. Ilang taon na po si Nanay Dalisay?
1: 63 po.
0: 63. Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nakainom na po ako, kaya lang wala mabili dito sa amin. Yung butika rito, matagal nang walang supply.
0: Dati po, Nanay, saan kayo nabili?
1: Dito po, dito lang po sa Humdagua, may pharmacy po dito.
0: Okay, dati po meron dyan.

0: Ah, sa Hundagua, Quezon. May mga...
1: Ngayon, hindi naman punta ng Kalawang, Ulobi.
0: Oo. So, ngayon po, wala na dyan ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay. So, mga ilang buwan na po kayong hindi nakaiinom nito?
1: Mula pa po ng Mayo, May.
0: May pa, nawalan ng ating po namang rice coffee. Okay po. Hindi niyo po ba trinay sa iba, nanay? Ibang mga butika?
1: Kasi hindi naman po ako nakakapunta ng Kalawag, Ulupi. Kasi wala sa masahe.
0: Okay. So, talagang, ilan po yung mga butika dyan sa inyo? Marami? Kundi lang?
1: Ako lang po. Mag-isa lang po ako dito sa bahay. Hindi naman ako nakakaalis ng bahay.
0: Yung mga butika po dyan sa inyo, mga butika, marami po ba mga butika dyan sa inyo?
1: Ang karamihan dito ay tindahan, mga grocery.
0: Mga grocery yung karamihan. Ang butika, iilan lang po?
1: Isa lang po ang butika rito.
0: Isa lang?
1: Pero sabi niyan,
0: wait
1: lang.
0: Kaya isang butika lang, so yun po yung dating meron ng ating rice coffee, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Wala na, ang tagal nang wala daw eh. Lagi ho ako magtatanong, napunta eh. Wala.
0: Wala daw, okay po. Sige po, Nanay Dalisay, sige po, at sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries, para po naman malagyan muli dyan sa inyo at may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. How about po ano? Sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, di po ba kayo? Ano? Di po
1: ito
0: ba kayo?
1: Ito naman po pag TikTok at Shopee, 250 ang bayad. Kung sa butika, di 150 lang.
0: Tama
1: yun. O 185, ganon.
0: Correct.
1: Pag sa TikTok, 250 ang bayad.
0: Tama po yun. So, anyway, sige po, at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries. Yung ano natin, yung concern po ninyo dyan sa Hundagua, Quezon, para madalhan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee ulit. Okay po. Sige po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo, Nanay Dalisay ng Hundagua, Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, matanong ko lang po pala bago tayo bago ko po kayo bitawan. Ano po yung rason kung bakit po kayo nag-inom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang din dyan sa radyo. Kaya lang, nung sinubukan ko, nung nag-try ako, maganda yung tulog ko, saka nakakadumi ako ng maayos. Dati ako nahirap na constipated yung aking pagdumi. Dire-diretso yung tulog ko nung umiinom ako noon. Ngayon, ang tagal na. Hindi naman ako, kasi pagka yung markup nga ang iniinom ko, wala, baliwala. Na minsan nga, nakikinig ako sa inyong radyo maghapon. Kaya lang, nangungunsumi na nga ako doon kay Marka Muñoz eh. Kasi ulit-ulit naman yung sinasabi, wala naman.
0: Nanay, ikaw po yung may sabi niyan, hindi po ako ha. Baka mapagalitan po tayo.
1: Kung pwede nga lang mo akong magreklamo, hindi lang kakahiya. Isasabihin ko, ulit-ulit, isang oras. Mayigit siya, isang oras silang siyang nagpo-programa. Yun lang din naman sinasabi, balik-balik. Hindi kagaya ng yung sa hapon, yung pinakikinggan mong kay Ma'am Wing. Nakikinig ako ng 5:30. Saka yung Doc Herbal. Pero mas gusto ko po yung rice coffee.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay Dalisay. At mag-iingat po kayo. No comment na po ako doon. Maraming salamat po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Nanay, kapag meron na po dyan sa inyo, balitaan niyo po ako kapag meron na po ng ating rice coffee. Balitaan niyo po. Tawagan niyo po ako, ha?
1: Ako.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you.
1: Okay, bye-bye.

0: Ay, hindi po ako may sabi niyan. Si Nanay Dalisay po, ha. Mga... Hi, anyways. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Ako po ay nakikinig lang naman. Hindi ko naman po, yun po yung sinabi ni Nanay. So, yun po yung papaniwalaan po natin. So, anyway, maraming salamat po kay Nanay Dalisay ng Quezon Province. Maraming salamat. Meron palang Hundagua, Quezon. Ngayon ko lang na ano to, yung lugar na to. Sige po, maraming salamat po sa kay Nanay Dalisay. Ganda pa naman ang ng pangalan ni Nanay Dalisay. Parang Cardo Dalisay. Hindi ko pala naitanong. Kalo ano niyo po si Cardo Dalisay? Diba? Coco. Marami po nagsasabi sa akin na sabi nila, alam mo Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. Sabi ko, ha? Yeah. Sabi nila, Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. Sabi ko talaga? Sabi ko, nakaka-flatter naman yun na sabihin niyo sa akin na may hawig ako kay Coco.
1: Pwede na!
0: Na hindi nga talaga, yun yung sinasabi nila. Dalisay kasi yung pangalan ng ating Cardo Dalisay na ni Coco Martin. Pero marami sabi ko, marami nagsasabi sa akin, Kuya Boy, kahawig mo si Coco. Coco Pimentel. Akala ko si Coco Martin, Coco Pimentel pala. Yung minsan pa sabi niya, kahawig mo talaga si Coco talaga, Kuya Boy. Sinong Coco? Cocolet. Kaya lang, wala na eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello?
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po. Sino po sila?
2: Janjan dito.
0: Ah, si Nanay Janjan. Okay, Nanay Janjan.
2: Ito ko naman makapasok sa...
0: Ayun, yung sinasabi ko eh.
2: Dami kasing naatang.
0: Dami po kasing tumatawag Nanay Janjan, kaya ganoon.
2: Siguro ko.
0: Ano
2: sa
0: diplon ko. Opo. Nanay, ano pong may paglilingid ko po sa inyo?
2: Nakabili na po ako ng 25 in 1.
0: Very good.
2: Sarap talaga. Ako. Ang sarap. Alam mo, imagine niya, hindi pa ito ang top lahat, no?
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, nandiyan ang mga, yung iba't ibang klase ng mga prutas at saka yung mga vegetables.
0: Mm-hmm.
2: Next already. That's why, ma-feel din natin ang ating kagalingan. Ang kagandaman na nasa loob natin katawan, yun ay, para bang masundalo sila, hinahanap ang saan ang karamdaman natin para gagaling tayo. Totoo talaga yan. Kasi, hindi tayo sangkap, imagine that. Siyempre, ang taong may mga karamdaman, gagaling talaga.
0: Tama.
2: Kahit anong klase pang karamdaman, katulad ko. Up-up ang karamdaman ko, may rato insomnia, mighting, katawak. Saka yung pagsigising sa gabi, almost 7 times.
0: Yes.
2: Ito, nakakapagod yan. Talagang nakakapagod talaga.
0: Talaga, opo.
2: Inis-inis tayo. Pero simula lang, tulitin ako ng rice cooking. Nako. Ay, talagang halos-lahas ng talagang kung ano.
0: Wala na.
2: Everything is vanished.
0: Correct.
2: Wala talaga.
0: The best talaga,
2: kaya
0: Nanay.
2: Dapat ang mga taong mayroong karamdaman, mananalig na sila sa pagbili ng rice cookie kasi dyan ang kagalingan ninyo talaga.
0: Tama.
2: Dahil ang rice cookie binasbasis ito ng ating Panginoon upang tayong hindi makakaya makabili ng mga pamahalin ng mga gamot, mag-rice cookie na kayo.
0: Tama.
2: Dahil ang rice cookie talaga pagpagaling sa ating mga sakit, sa ating lain-lain klaseng mga karamdaman sa ating iniluban ng ating katawan.
0: Tama.
2: Pagpagaling talaga. Hindi katulad yung bah na po. Nung ako pa, mayroon ako ng ganitong sakit. Wala talaga sa galingan. Hindi ako gumagaling talaga.
0: Tama
2: po. Hindi talaga ako gumagaling. Tamad na tamad ako. Oo. Laging tamad. Laging natamlay. Hindi masaya. Wala talaga sa ano po, pangatawan ngayon. Ngayon, masigla. Wala ako naman, no? Wala ako, wala ako. Ganyan na talaga. Wala nang uminom ako ng rice coffee. Oh my God! Maging masigla ang katawan ko. Masigla ang katawan ko talaga.
0: Very good po
2: yan. Hindi ako yung tamad na laging nasa bahay na lamang.
0: Laging nakahiga.
2: Hindi ako nag-walking-walking. Ganun. Nandito lang ko sa bahay, nakaupo, kasi nag-iisa ako. Kasi wala na kasi ang daddy at mami ko, patay na sila lahat. So, wala na sila lahat. Tapos, yung nagsimul na aking menu ng rice puti, doon,
0: naging masigla, naging masigla po kayo.
2: Sa akin.
0: Ano po yun?
2: Nagbabago ang lahat sa akin.
0: Wow.
2: Dahil, before mag-take ako ng rice puti, ay na po, nagdarasal ako.
0: Tama dapat. Ko, dapat lang po.
2: Bless this coffee, Lord. That which will make me stronger.
0: Tama.
2: Make me feel bitter. Ganon, nagdarasal ako sa Panginoon bago ako mag-take ng coffee ng rice puti. Ayun nga yun, totoo talaga. Pagpagaling talaga siya.
0: Tama
2: yung
0: po.
2: Pamangkin ko, yung may mayuma.
0: Oo.
2: Sabi niya, Auntie, ang galing talaga. Ay, hindi ka na hindi ng yung mamahalin nga gamit. Hindi na. Gumagaling talaga at eh. Ayun yung lumulubo kong iyan. Luminilitis. Ano yung ang tawag yun? Diba nag-flatin ba? Ano yung Tagalog yung nag-flat na ang kanyang stomach? Ano yung Tagalog? Her stomach is becoming flatin. Diba nag-flat ng siya niya? Hindi, kasi yung parang lumulubo ba?
0: Ah, ganun po ba? Diba, opo.
2: Hindi kasi ako marunong mag-search ng script ng Tagalog.
0: Oh, tapos ano po nangyari doon?
2: Lumilitis, ayun. Naging manipis ang kanyang siyam.
0: Okay.
2: Kung sakit na rin ng Tagalog.
0: Sige lang po, nanay. Sige lang po. Okay lang po yun, nanay.
2: Ante, hindi na ako bumili yung gamot na tag-2000. Ito na ang minimintin ko. Ang rice cup 25 niya. Very good, sabi ko. I-ano mo lang, tuloy-tuloy mo na yan para ang iyong karamdaman na may mayuma ka, tuloy-tuloy din yan na magagaling. Ati, salamat, Ante. Thank you so much na inahawan mo ako nito ng rice cup. Pagsabihan ko rin itong kapatid ko dito sa Manila at Ante, na umingin sila ng rice cookies. Pwede ba ang 6 months old na bata? I mean, 6 years old na bata?
0: Ilan po?
2: 6 years old.
0: Yes po. 2 taong gulang nanay pataas, pwede na. Pwede na uminom ng ating rice coffee.
2: Pwede na?
0: Yes.
2: Sige, pagsabihan ko yung pabangsin.
0: Yes po. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At napakalaking bagay po ng mga kwento po ninyo, nanay, dyan-dyan. Dahil ito'y nakakapagbigay po ng sa atin, na kumbaga, inspirasyon sa lahat ng atin po naman mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila pong mga katanungan patungkol po sa problema po nila sa kanilang kalusugan. So baka ito na po. Kaya nga po, tama po yung sinasabi po ninyo. Simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At
2: baka...
0: Yes, tama po.
2: Oo, sa kalusugan, huwag kayong magpapabiling bumili ng rice coffee. Hindi kayo, tapos uminom kayo tuloy-tuloy lang dahil ang inyong makalamdaman talaga sa galing kayo.
0: Correct.
2: Ako nga, mayroon akong katalak. Pero ngayon, medyo malinaw-linaw na ang tingin ko.
0: Yes, tama po yan. Hindi
2: na minom ng mga yung sa ano ba, gamot-gamot lang na. Rice coffee nga rin.
0: Yes.
2: Sabi mo. So before we take the coffee, no?
0: Correct.
2: Yan ang mata natin, itabuka-buka, yung usok niya papunta sa mata. Mm-hmm. Yun ang ginagawa ko. Oo.
0: Thank you po, Nanay.
2: Ito yun. Ang galing talaga.
0: Salamat
2: kayo
0: po.
2: Kaya din ako minun ng gamot sa mata. Yun na lang ang ginagawa ko. Kasi okay. Narinig kasi kita, nagsabi ka na, before you take the cookie, the rice cookie, mm-hmm. you lick your eyes ano sa usok. Yun na yun, usok. Mm-hmm.
0: Tama po.
2: Oh, hindi ka ba yun? Ganun ko sa mag ko, yung napakulong yun. Tapos, ano ko ng mga 3 minutes yan.
0: Mm-hmm.
2: Yun. Parang may, ano, parang basta yung sa loob-looban niya nga nag-ano siya ba? Kung magalaw-galaw, ganun din. Hindi na ako, hindi na lang ang rescue yung continue ko.
0: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. At sana po ay pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nanay, dyan, mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat. Salamat po.
2: Okay. Mag-ingat tayo lahat.
0: Ang kaibigan si Nanay Janjan. Ang ating po namang suki na patuloy na sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Tawag nyo lang po ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po namang simulan.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado dun. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623. Again, ano po, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo rin po sa aming i-text, ano po, at pwede po naming masagutan yan, ano po. Pwede rin pong sabihin nyo po sa amin na tawagan kayo para kami po yung tatawag sa inyo. Ganun po, pwede po yan dito po naman sa ating programa para hindi tayo mahirapan. Mas padaliin po natin yung pagkakataon na tayo po yung magkausap at magkakumustahan tungkol po sa pag-iinom natin ng ating po namang rice coffee. Ano po?

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Kung meron po kayong mga nais na kwentong ibahagi po naman dito sa ating programa. Anyway mga kaibigan, wala tayong oras at tayo po yung magpapaalam na muna. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, babae. Ingat, guys.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet! Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Ay, wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
4: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
5: Mao pa'y nga takna sinirangan Visayas ng syudad ang Tacloban. Agosto 22, 2020, sa East Webes ng adlaw na itong oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 12:46 East. Live kita nga nakikita na Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Kaupo rito ang Bugos sa para sa PRTV News si Makoy Noel Yogoy nga ito nagpapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras nga na itong mga laray uluhan. Haton siyahan ng headline, Orly Gutesa, ginbawi ang pahayag kontra kan Representative Romualdez. 14 anyos ng estudyante arestado mahuman makuha ng gintutuan siya buha palumpon Leyte. Nga ni Eastern Summer, Governor Everdoni nagpatapon ng mahatagin pondo para implementasyon ng mga programa pansiguridad ng mga eskulahan. Nga na, ito na itong mga larayuluhan, masunod naman, ito na itong mga katukiban. Nga na, ito naman siyahan, nga notisya, gimbawi ni Orly Gutesa, ito ni 2025 Blue Ribbon Committee Hearing Statement, nga nag-delivery yan, mali-malita nga cash, kananay House Speaker, nga late Representative Martin Romualdez, House nga sworn affidavit, nagid sumatini nga unahiya nga nakilala ni Senador Rodante Marcoleta, nga Mike Defensor, ipinagitong sangkay nga anay driver ni Defensor. Itong oras, dito nagibuyagyag ni Marcoleta ng intensyon nga igdoon niya hi Romualdez. Ipinagin affidavit nga nagyayakan nga nag-deliver yan sa lapikan Romualdez ikang kickback itong flood control. Sumalakang Gutesa and Purity ang ginpapirma itong affidavit nga hinimo na nga daanan na buumagad ni Defensor. Pero makito rin toon pala mga sa lapingan scholarship ay mga anak in sumugot iabisan pa man kung maaaring mga diretinudan akusasyon. Gindigo na hini nga tagan nga tanan nga iya maginya ka na hearing kontakan Romualdez sin wari ka matuuran yan bis basar itong affidavit nga mando ni Senador Marcoleta nga amo naman itong Blue Ribbon Chairman itong nga hadto nga mga takna. Kataliwan itong hearing hingi na pabayaan na hiya nga dito na niya na realizar nga hiya mangguding ging gamit lang ni Marcoleta nga defensor para itong hira mga plano. Si TM Rebente 7 hingi na kontak yan staff ni Marcoleta agod igtulay liwa at ng Atty. Ruwen Aguanzon nga amo ito mag-aaya ng affidavit para ito nakatalan niya pagpasakan kaso ng Romualdez pagka Setyembre 29 pero waray na iya magpasi para mahitul nga maaram niyang gagamiton laya utro. Hayan na inwaray papahayag ni Marcoleta ng defensor nga preso yan ha kaso nga plunder. Waray pagyapon pahayag ni itong kampo ni Romualdez. Uno na gimbawi ito no patan 18 nga maleta boys nira pahayag kontra kan Romualdez nga nahimulay ni nira mahitungod itong palao nga salapi. Hagin naman nga gin ako saran hito na ang mga plano pakunin kaurusahan itong mga plano para siguridad ng kataluwasan itong mga sadyante Eastern Summer ng Borongan City nga iniiton pera ang mga nahisgutan kataliwan itong gidumarang consultative meeting nga ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Everdon kasugbong itong iba pang mga ahensya lokal partikular itong mga DepEd divisions at ikaw mga opisyalis sa provincial lokal nga itong mga municipal nga pamunuan ng mga stakeholders na nagpatapod nga makikiusa DepEd para itong pagpatuman ng safety measures nga pagbubuhatan na kada kulahan nga masigurado nga mapupod nga na o malilikayan na naman nga hulga o insidente hasakob itong mga eskwelahan. Samtang misinformation naman sa social media dako naman nga ayat para itong implementasyon ng MRC SIA vaccination campaign. Aditon report ni Sylvia Abadingo.
2: Ginpapakurkusog yan ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development, an information campaign. Base matagal insaktong impormasyon ang mga kag-anak, may tungulan importansya ng kataluwasan ng pagpapabakuna. Dirila paghatag yung bakunang ginkikinanglan, hane MRC campaign, kundi dakong ayat ang mga healthcare workers. Ang pagdamon misinformation ng disinformation sa social media, nga nakakagimoy ninungdan agud magruhaduha ang mga kaganak kahapang papabakunan era mga anak. Sumala DOH, dako ang epekto hini nga mga sayop nga impormasyon ha desisyon ang pipira nga mga kag-anak nga di rin napabakunahan ang era mga anak. Ginpahinumduman liwatan mga health worker nga antigdas di rila ordinaryo nga sakit. Hapi na kagrabe nga kaso, pwede ini magresulta komplikasyon ng kabatayon labi na kabataan. May tungo din eh, ginpapakusog ang DOH ang health promotion and education campaign nga ito mga komunidad. Ginagamit ini ang bullying ng mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, city health offices and rural health unit o punan iba pa ng mga health partners. Aktibo liwat ang DOH sa social media, pinaagin pagpagawasin mga information cards nga nagtututo kapag dibangkan mga information ng disinformation may tungunan bakuna. Painumdum ang DOH, importante nga tika nga masasarigan ng health authorities ang impormasyon nga ginsusunod ng mga kag-anak labi na kung may tungunan na bakuna nga kaimsugan mga
5: samtang iba pa naton nga notisya, doon duro naman nga babae Metro Manila inda ko nga pagturunan para hiton lokal nga pamunuan din sa siyudad itong Tacloban. Aditong report ni Jay Barion.
6: Ang karesiliente kontra habaha hindi rila kinahanglan igbasi ho usang proyekto. Initon angay maintindihan han mga opisyal sa siyudad at Tacloban, sumalakan Pete Ilagan, Presidente han PH Hayan Advocacy Incorporated. Sumalahaya nga importante may datuhay nga drainage ngan waterways, protektado nga watershed ng mangroves, tuhay nga land use, istriktong implementasyon ng solid waste management ng komunidad nga andam. Ang flood resilience gihapon hindi rela daw istoryahon hapang inanglan hin maupay nga koordinasyon kundi hapag sunod mismo hansakto nga pitad tika nga concerned agencies. Kinanglan daw gihapon nga mayda maupay nga sistema hapag pugunghan baha hamao nga lugar. Jay Barion, Arangkada, Balita.
5: Samtang DTI, nag-aagat naman ang mga micro, small and medium enterprises nga magkamayaran ng FDA permit para makabulig naman hadordako pa nga merkado. At itong report ni Sylvia Abedingo.
2: Mas stricto yan ang mga kinahanglanon para mga negosyo nga nagpo-proseso nga nagbabaligin pagkaon nga tikang halubingan iba pa nga mga food products, himo, tikang sinarangan Visayas, rason nga humabubo ang mga exhibitor nga bulig yan ay itong era trade fair. Manunungduman ang Second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair, may dahamubong exhibitor nga nakadala 24, tika nga 28 hatun siyahan nga tuig. Rason nga diri padamo nga mga exhibitor ang nag-comply para ang FDA license to operate. Sumala itong DTI ang mga food exhibitors kinahanglan. May da balidong FDA license to operate o kon LTO o may din aplikasyon nga ginpo-proseso. Ang FDA license to operate nagtutugot ang isang establishmento nga mag-operate ang mga aktibidad nga sako panregulasyon ng FDA. Sugaran paghimo ng pagbaligyan mga produkto ng pagkaon para mga coconut MSMEs. Ang pagkuha ng FDA permit, naghahatag airain mas dakong oportunidad ng makasulod ang mga trade fair na ginpapangunahan o ginsusuportahan ng gobyerno. Pupwede mag-abrin oportunidad ng mas dakong merkado o punan mga dagkong commercial outlets. Hapag kaya napadayo ng DTI ay pagbulig ang mga MSMEs base makasunod ang mga kinanglanon ng permit ng food safety standards. Sumula pa DTI ang pagsunod ng FDA requirements di rila obligasyon kundi usang investment para mas madig-un ng mas masasarigan ng negosyo ha Eastern Visayas.
5: Samtang iba pa naton nga notisya, ging kalipay ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingong Representative Judah Sidre itong pagpagawas ang DBM ng 9.7 billion peso nga pondo para han higher education sector. Nakaprograma ni agod nga mapunan na itong financial backlog sa 108 nga state universities and colleges agod nga maipadayon ang implementasyon han free college program. Sumala ka na Sidre dako nga pitad labi na nga tulo na katuigan financial pressures itong mga SUCs para itong programa. E ginmalatom at pahininga ini nga programa and dako itong bulig ng kabataan, labi na itong mga kablas nga Pinas itong panggastos, hanirapan adlaw-adlaw.
4: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
6: Masuludon ta high school han han Alfredo Parilian National High School Barangay San Miguel Palompon Leyte. Ano sa nga minor di edad ng estudyante nga lalaki hay. Han igin pa ilaro ma security inspection an bag hinigamit an metal detector. Pero digda nga tumunog ang detector ngan gin scan an bag ni estudyante rason agud inspeksyon han guwardiya an mga gamit. Didto na nakit an hasulod hinusa nga pouch nga mayda malakristal nga substance nga ginaalgar Shabu. Gindara ang estudyante principal's office ngan dayo na ngaro hinasistans at pamunuan na hapalumpon MPS upod ang perang barangay officials. Nakumpis ka liwata sulod han bag ni alias Joe inusa nga cellphone. Ginbabanabana may kabugaton nga 0.70 gramos ang narikopo nga gintutuhan illegal nga droga ngan maida kantidad nga 4,760 pesos. Dayon ginmarkahan ngan ginpailarong haimbentaryo ang mga nakumpiskar nga mga ebidensya ngan ginsubmitera investigador para nasaktong disposisyon. Yan na gintubyan na ha MSWD Office Palumpon ang minor di edad ng estudyante parang kaangayan ng dokumentasyon intervention alinsunod ang patakaran hailarum han children in conflict with the law. Padayo naman itong investigasyon han nasabi ng insidente. Jay Barion, Arangkada Balita.
4: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
5: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast, tikang hapagasa, magkakamiyada na sa inyong maurang nga panahon ito ni Locos Region, Batanes, Zambales, ngan Bataan. Inin may tugro ito ni Pekto, ang hangin habag at akong southwest monsoon. Inigihapon ito nagdadaran urong nga madampung ang kalangitan nga may dapat sa harang mga paguran ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, iba pang aparte ang Central Luzon, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, ngan Palawan. Samtang, adiba naman nga parte ito na, so din magkakamiya dalano sa inga madampo nga kalangitan labot na lahan mga puro-puro nga mga paguran, dara naman ni nito ang epekto han localized thunderstorms. Damo to na yung kapubusan na natong mga notisya yan ang oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitalan niyo yung Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede niyo ma-download na itong FMR app, App Store ng Play Store. Makikita niyo itong Arangkada, YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ganiklik ang notification bell para maging update na natong mga pinakabagong mga videos. Ang araw na bugos sa pwede sa PRTV News, si Makoy Noel Yogo. Damo salamat mo pingatak ng tanan ngan bantay iton masulod nga programa anato oras sa alas 12:58 na.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. Combine.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Na yasinimay.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Nanay-test, si taga-saan nga po kayo?
5: Taga-Santa Rita Farmer.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos babalik-balik nga ako sa doktor. Wala namang epic, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko po, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: AC.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkilig at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: FM Radio, the vibes
3: and the facts.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Joe's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
5: Pimples at rushes?
6: It DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at paggaling ng pimples at rushes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
8: FM Radio! Ka-Vibes!
9: Ang lupet!
10: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tagalog. Loban.
0: Ang lupet!
5: The time now on FMR. It's 4:02.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag glow up.
10: May

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin, kay gamera man akong kita ng drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna ay makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabilis sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.

0: masahe. Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahista, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya.
1: Sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Madalas na pag-ihi.
6: Pagdabo ng mga mata.
5: At mamamanhin ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
5: Sugar cane extra.
6: Na may pinakamataas ng ORAC value.
5: Na epektibo.
6: Sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio. Thank you.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan. Ang tinagurian na rin na the crippling disease o ang sakit na arthritis. At ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung paano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Supple Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ay naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Pero ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold at ito ay nakakatulong sa ganitong sakit?
5: Yes, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound. Kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compounds na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules.
4: Kaya, yung pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, mag-Santon Plus Gold na!
9: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit, kung ang mga kape na ito ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na resulta sa ating katawan, tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, ay panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix na, di ba, Doc?
5: Bukod sa masarap, Sir Wing, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya, Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At para makaiwas na mapabilang sa mga tao na nakakaranas ng karamdaman, humigop ng ating healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City na matatagpuan sa 2nd floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacio Street, Quezon City. Numero po doon ay 0969-627-12. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
5: at Dr. Remy Litooy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: FM Radio, The Vibes!
11: Ang lupet!

0: Maupay nga takna, sinirangan Visayas ngan syudad han Tacloban. Live kita ina nakikitaan ng Facebook pages sa larangkada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok ng notisya nga nahikayan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan ang takna ngan haton mga laray. Uluhan!
1: Katorse ang yusne estudyante. Aristado, mahuman makuhan gintutuhan Shabu hapalumpun Leyte. Orly Guteza, ginbawi ang pahayag kontra kan Congressman Martin Romualdez. Eastern Samar Governor Ibardone, nagpatapod nga mahatagin pundo para ang implementasyon ng mga programa pansiguridad ha mga eskwilahan. Misinformation na social media, dako nga ayat ha measles rubella vaccination campaign. Duro nga babaha Metrong Manila, dako nga pagturunan ha syudad ang Tacloban. Ini insumalakan pit Ilagan. DTI, nag-aagat ang mga micro small medium enterprises na magkaaden FDA permit para mas makabulig pa ha durod ako nga merkado.
2: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
0: Nganya na hatun mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. 14 anyos ng estudyante arestado mahuman makuhaan hinggin tutuhan Shabu hapalumpun Leyte. Aditon aton report.
2: Arangkada.
3: Masuludon ta high school han Alfredo Parilian National High School Barangay San Miguel Palumpun Leyte ano sa minor di edad ng estudyante nga lalakihay han igin pa ilaro ma security inspection an bag hinigamit an metal detector pero digda nga tumunog ang detector ngan gin scan an bag ni estudyante rason agud inspeksyon han guwardiya an mga gamit didto na nakit an hasulod hinusa nga pouch nga mayda malakristal nga substance nga ginaalgar Shabu gindara an estudyante principal's office ngan dayo na ngaro hinasistans at pamunuan na hapalumpun MPS upod ang pirang barangay officials. Nakumpis ka liwata sulod han bag ni alias Joe inusa nga cellphone. Ginbabanabana may kabugaton nga 0.70 gramos ang narikopo nga gintutuhan illegal nga droga nga maida kantidad nga 4,760 pesos. Dayon ginmarkahan nga ginpailaro ha inventaryo ang mga nakumpiskar nga mga ebidensya nga ginsubmitera ha investigador para ng saktong disposisyon. Yan na gintubyan na ha MSWD Office Palumpun ang minor di edad ng estudyante parang kaangayan ng dokumentasyon, intervention alinsunod ang patakaran, hailaruman children in conflict with the law. Padayo naman itong imbisigasyon ha nasabi ng insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Ginbawi ni Orly Guteza ang iya 2025 Blue Ribbon Committee hearing statement nga nag-deliver hiya hinmalemalet nga cash kan anay House Speaker ngan later Representative Martin Romualdez. Aditong detalye ha report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
4: Ginbawi ni Orly Guteza ang iya 2025 Blue Ribbon Committee hearing statement nga nag-deliver daw yahin malemalat ang cash kananay House Speaker ngan later Representative Martin Romualdez. House ang sworn affidavit ginsumatini nga una niya nakilala hi Senador Rodanto Marcoleta ngan Mike Defensor ipinagito niya sangkay nga anay driver ni Defensor. Itong oras dito na daw ginbuyagyag ni Marcoleta ng intensyon nga igduon ni Romualdez ipinagin na affidavit na magsisiring nag-deliver yahin sa labi kan Romualdez tika nga kickbacks and flood control. Sumalakad Guteza, pirit daw yang nga ginpapapirma na affidavit nga hini mo nga daan ang umagad ni Defensor. Pero tungod ni palaom nga salapingan scholarship ay mga anak, sumugot iabis ang paman, maaram daw yang nga dirito na akusasyon. Gindigunan hini nga tanan nga iya mga ginyakan na hearing kontra Romualdez inwaray kamaturan nga basar la affidavit nga mando ni Senador Marcoleta nga amuan Blue Ribbon Chairman na tungatak na. Kataliwanan mao nga hearing, gitbabayan na daw yang nga dito na niya narealisar nga hiyamang good in ginggamit na ni Marcoleta nga Defensor para ito nga mga plano. September 27, ginkontak daw yan staff ni Marcoleta ako digtulay kan attorney Rowen Aguanzon nga amuan mag-aayon ng affidavit para nakatalaan pagpasakin kaso kan Romualdez din na September 29. Pero wari na daw yan magpasipara tungod ng maaramiya nga gagamitin lahiya otro. Hapag yan na, wari papahayag hi Defensor ng Marcoleta nga preso yan ang kaso ng plunder. Sumalaliwat na kampo ni Romualdez, gagamitin nila nga supplemental counter affidavit ang pahayag ni Guteza. Una naging bawahin upat, 18 ng maleta boys, anirap pahayag ko kontra Romualdez nga nahimo daw lad nira tungod di palaom nga salapi. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang Eastern Samar Governor Ivardone nagpatapod nga maghahatag hinpondo para han implementasyon han mga programa pan seguridad han mga eskwelahan. Adito na aton report.
2: Arangkada.
3: Hag-id gaging kaurusahan ang mga plano para ng seguridad ngan katalwasan ng mga eskwelahan sa Eastern Samar ngan Borongan City. Ini itunpira ang mga ginhisgutan kataliwan hanggin dumar ng consultative meeting kakulup ngagin pangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardone kasugbong ang iba-ibang ahensya lokal, partikular ang duha ng DepEd Divisions. Gikang ang mga opisyalis at probinsya lokal nga da mga munisipal nga pamunuan ng mga stakeholders inagpatapod na makikiusaha DepEd para pagpatuman ng safety measures nga pagbubuhato na kada mga eskwelahan masiguro nga mapugngan o malikayan ang anuman nga hulga o insidente sa kubhin mga eskwelahan. Magbubutanghin mga CCTV cameras, security personnel, pagpahatasan mga perimeter fence, ngan pagpalithin mga metal detectors, ininpirala ha mga kinhanglan nga may adaan mga maong pasilidad.
5: An atong liwat gobernador in nag-aaruha aton hin data nga kunhain ang mga eskwelahan nga dapat i-priority nga mabuligan, partihan pagkamayada CCTV, partihan pagkamayada mga perimeter fence, partihan metal detectors, ang mga eskwelahan nga wala kakayahan para makapag-purchase, mapakamag-procure, hinsuga dito yung mga equipment na kikinalang para security ang natin mga eskwelahan.
3: Magbubutang gihapon, hin mga guidance counselors nga tuhapirang eskwelahan, di nagpaparayunan hini, alton may nakaso yung mga bullying, ngan may nitatabo permi nga kasamok para hin intervensyon ngan psychosocial support. Ngani sumalakan kapasite nga may danirap pira nga vacant positions for guidance counselors para hin mga aplikante nga maruruyag mag-apply.
5: So, sa inihan akon igin submitar nga report igin presentar kan Governor RV nga an DepEd Eastern Samar nga han DepEd Borongan City in hapagkaya na nag-i-invite para hin mga applicants kan guidance counselor, school guidance counselor, kamay adat ang mga bakanti, mga newly created items sa guidance ka school guidance counselor nga tika nga central office nga igin download kaniha amon division offices.
3: Ginpatapod ni Governor Vincent Ivardone nga mag-aalo tagaahiyain pondo para sa implementasyon han mao nga programa. Hulos naman nga nagpasalamat hi kapasite ha positibo nga suportahan publiko bahin hini nga irapitad ngan itun panuyuan in para ko payan han irapadayo nga paghatag hinhulos nga serbisyo hangaran han edukasyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Ang misinformation ngan disinformation sa social media an usaha magin kikita nga rason or dako nga rason pagpatuman han measles rubella supplemental immunization activity. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
6: Ginpapakurkusog yan ang Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development an information campaign base matagan insaktong impormasyon ang mga kag-anak may tungod ang importansya ngan kataluwasan ng pagpapabakuna. Di rila paghatagin bakunang ginkikinanglan hane MRCA campaign kundi dakong ayat ang mga healthcare workers ang pagdamon misinformation ngan disinformation sa social media nga nakakagimoy ninungdan agud magruhaduha ang mga kag-anak pagpapabakunan era mga anak.
7: Challenge nga nakikita naton ano nga na-experiensyahan naton is ang pagkalat han misinformation nga hindi disinformation hini nga mga pipira nga tinatawag naton nga content creators. Ano it nakakasad nga dihat as healthcare workers.
6: Sumala DOH, dako ang epekto hini nga mga sayop nga impormasyon ha desisyon ng pipira nga mga kag-anak nga di rin napabakunahan ang era mga anak. Ginpahinumduman liwatan mga health worker nga antigdas dirila ordinaryo nga sakit. Hapi na kagrabe nga kaso, pwede ini magresulta komplikasyon ngan kamatayon labi na kabataan.
7: Ano it nakakasad nga diha aton nga part as healthcare workers kasi kumbaga ini nga campaign nalusad good kita ngadto ha aton mga komunidad kasi nadiri kita ngan aton mga kabataan in magkakasakit labi na anon tinatawag naton nga tipdas kasi itong tipdas ha worst case scenario ini nakakamatay inihiya.
6: May tungo dini, ginpapakusog ang DOH ang health promotion and education campaign ngadto mga komunidad. Ginagamit ini ang bulig ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholars, city health offices and rural health unit o po ng iba pang mga health partners. Aktibo liwat ang DOH sa social media, pinaagin pagpagawasin mga information cards nga nagtututok kapag dibangkan mga information ng disinformation may tungo din bakuna. Painumdum ang DOH, important tingatika nga masasarigan ng health authorities ang impormasyon nga ginsusunod ng mga kag-anak labi na kung may tungod na bakuna ngan kahimsugan mga kabataan. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Duro naman nga mabaha ha Metro Manila dako nga pagturunan ha syudad han Tacloban sumala kan Pit Ilagan. Aditon Katukiban, hindi nga report.
1: Arangkada!
3: Ang karesiliente kontra habaha hindi rila kinahanglan igbase ho usang proyekto. Initun angay maintindihan han mga opisyalis sa syudad at Tacloban, sumalakan Pit Ilagan, Presidente han PH Hayan Advocacy Incorporated. Sumalahiya nga importante may edatuhay nga drainage, nga waterways, protektado nga watershed, nga mangroves, tuhay nga land use, istriktong implementasyon han solid waste management, nga komunidad nga andam. Ang flood resilience gihapon hindi rela daw istoryahon ha panginanglan hin maupay nga koordinasyon kundi ha pagsunod mismo han sakto nga pitad ti kang ha concerned agencies. Kinahanglan daw gihapon nga mayda maupay nga sistema ha pagpugunghan baha ha mao nga lugar. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang hato ni Bapang Notisya Lokal, DTI nagaghat ha mga MSMEs na magkaadahin FDA permit para hamas makabulig pa kapag padarodako ha merkado. Adito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada!
6: Mas stricto yan ang mga kinahanglanon para mga negosyo nga nagpo-proseso nga nagbabaligin pagkaon nga tika nga lubingan iba pa nga mga food products himo tika nga sinarangan Visayas rason nga humabubo ang mga exhibitor nga bulig yan ay itong era trade fair. Manong duman ang Second Eastern Visayas Regional Coconut Trade Fair may dahamubong exhibitor nga nakadala 24 tika nga 28 atong siyahan nga tuig rason nga diri padamo nga mga exhibitor ang nag-comply para ang FDA license to operate. Sumalay itong DTI at mga food exhibitors kinahanglan may da balidong FDA license to operate o kon LTO o may din aplikasyon nga ginpo-proseso.
8: But we are strictly complying with our policy sa head office that only those FDA registered food exhibitors will be able to join trade fairs because ano yon ang food safety, diba, pag food. So
6: an FDA license to operate nagtutugot ang isang establishmento nga mag-operate ang mga aktibidad nga sakop ang regulasyon ng FDA sugaran paghimo ng pagbaligyan mga produkto nga pagkaon para mga coconut MSMEs ang pagkuha hin FDA permit naghahatag-airain mas dakong oportunidad nga makasulod ang mga trade fair nga ginpapangunahan o ginsusuportahan ng gobyerno po pwede mag-abrain oportunidad ng mas dakong merkado o po ng mga dagkong commercial outlets hapag kaya napadayon ng DTI ay pagbulig ang mga MSMEs base makasunod ang mga kinanglanon nga permit ng food safety standards.
8: Mas maupay ito ya kay compliance to our ano government policies kasi actually may hana itong FDA, di ba? Only the requirements are very stringent so that's why na gimbubuligan nato nito hera.
6: Sumula pa DTI ang pagsunod ng FDA requirements diri la obligasyon kundi usang investment para mas madig-un ng mas masasarigan ng negosyo ha Eastern Visayas. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Ginkalipay naman ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng Tingog Representative Judah Sidre ang pag-release ng DBM han pondo para han higher education sector. Adito report ni Don Liandu Chu.
1: Arangkada!
4: Ginkalipay ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ng tingog party list Representative Juna Sidre ang pag-release han DBM ang 9.7 billion pesos ng pondo para higher education sector. Nakaprograma ini agud punan ang financial backlog sa 108 ng state colleges and universities o SUCs agud pa dahil implementar ang free college program. Sumala ka na Sidre dakoy ng kapitad labi na ang tulo na katuig ng financial pressures itong ginaabat itong mga SUCs para ng programa. Karasignon, may mapadayo na nga masusustenerhan mga SUCs ini nga mga programa nga matatagamtamanhin mga kabataan nga ingyap magahuman ng kolehiyo libre. Pabalatuwat pa ni Sidre, ini nga programa indako abulig ang kabataan labi na mga kablas nga apinas in pangasto sa hirapan adlaw-adlaw. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan amag do ang naging kabugusan han aton mga notisya yan ang oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita bisitahan Facebook pages han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niya may download ang FM radio app Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ngan i-click ang notification bell para na pinakabag-o ng update. Ngan hangaran han bugos na puwersa han PRTV News Team. Ako, si Jay Barion, yan mo pa yung oras sa atong tanan. Umaga palagi.

0: Malupit na pinakikinggan.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Your favorite music radio.
3: Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
3: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Mawalang galang na po.
6: Magbabalik po sila
5: para bumanat
6: with due respect.
7: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects kaya.
5: Richard Heydarian.
8: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
5: Carlos Flores.
9: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
5: Cleve Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
5: Dino De Leon.
11: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
5: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
5: At Jessica Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
5: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
14: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious with up to 50% off. Lalo na pag ganito ang feels. Comfort food for your soul and ease.
4: August 20, 2026, Huwebes. Maaraw na at mainit na ulit ang panahon. Pero ang mga balitang dapat niyong tutukan, nagliliyab, umulan man o umaraw. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
15: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sanggalan ni Jack Batalyones. Ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
4: Arangkada Balita.
16: Kaya yung pagtago, pag-handle ng mga ganitong armas, dapat rin busisiin ang batas dahil parang hindi natin siniseryoso yung pagtago ng mga ganitong armas.
17: Senado, tututukan ng mga batas sa gun at school safety matapos ang school shooting incident sa Zamboanga at Tacloban. High school students sa Davao City hinampas ng bato sa ulo. Karagdagang pumping stations kontra baha, target na mapagana bago matapos ang taon.
18: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
17: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pumada single ng P-pop boy group na First One, umakyat sa number one sa Philippine All Genre Songs Chart.
4: Sugatan ang isang high school student matapos hampasin ng bato sa ulo sa labas ng isang paaralan sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
2: Makikitang duguan ang biktima sa video habang tinutulungan ang kanyang kapwa estudyante. Ito ay matapos hampasin ang bato sa ulo ng kanyang schoolmates, ang estudyante sa labas ng school campus sa Kalinan National High School, Kalinan, Davao City, pasado alas 12 ng tanghali nitong Martes, Agosto 18. Sa tatlong suspect, dalawa ang positibo niyang kinilala na estudyante din sa paaralan, habang ang isa naman ay pinaghahanap pa. Matapos ang pangyayari, agad siyang dinala sa paggamutan dahil sa tindi ng sugat na kanyang natamo. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Tata Nancy Luzano Diaz, nakaaway ng biktimang kinilalang si alias MJ ang isa sa mga suspect nang pitikin umano ng suspect ang tenga ng bunsong kapatid ng biktima. Pinagsabihan niya lang ito na huwag ulit gawin sa kapatid niya. Posibleng ito ang dahilan kaya kumuha pa ang suspect ng dalawang kasama at inabangan ang biktima paglabas sa paaralan. Sa tindi ng sugat na natamo ng biktima, muntik pa siyang mahimatay. Napag-alaman din na nitong Agosto 8 lang inilibing ang tatay ng biktima kaya doble dagok sa kanyang pamilya ang pangyayari. Porsigido naman silang magsampa ng kaso.
19: Aksyonan unta na nila ma'am kung mahimo na-adjud sila i-assign or pa-butangan yun may nila dahil ka ng police or unta pwede nila makuan diya sa gawa sa school ma'am. Kaya bisag sa sulo dili na ta safety ka ang daghan na nahitabo bisag asa na karon ngayon na may mga pusilang nga madala dapat higpitan pa yun ang seguridad sa mga schools ma'am kay para mapanatagpod ang loob sa mga parents.
2: Sa ngayon ay di pa naglabas ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Samantala, iniimbestigahan pa ngayon ang kumakalat na screenshot online na nagbanta din sa Philippine College of Technology naman sa parehong lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa bayan naman ng Tampakan, South Cotabato, agad kinansela ng Tampakan National High School ang klase matapos makatanggap ng pagbabanta online. Isang account user na John Ray ang nagpost ng pagbabanta. Sa follow-up operation ng mga otoridad, isang 14-anyos na estudyante ang kanilang nahuli na nagkomento sa naturang post na siya umano ang magdadala ng baril. Nasa kustudiya na siya ng mga otoridad habang isinailalim sa investigasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Kinansela ang klase sa dalawang paaralan sa Cebu. Kasunod ito ng pagpapaputok ng baril ng isang menor de edad at umunoy banta naman sa pamamaril sa isang eskwelahan. Yan ang umaarangkad ng balita ni Clark Pasuit.
20: Dahil sa ulat na may insidente ng pagpapaputok ng baril kagabi, napilitang magkansela ng klase ngayong araw ang Vicente Rama Memorial National High School sa Cebu City. Batay sa initial na report, isang minor de edad ang inaresto kagabi ng mga polis matapos magpaputok ng baril. Nasa kasudian na ng mga otoridad ngayon ang nasabing minor de edad. Ngunit dahil dito, nabahala ang mga magulang ng mga mag-aaral kahit napagdesisyonan na kansalahin ang klase ngayong araw. Nakipagpulong naman ang CDRMO at mga barangay upang mas paitingin pa ang seguridad sa mga paaralan.
21: Ikapaniguro na mo ninyo nga ang dakbayan sa siyudad Sugbo lakip na nga itong mga kapulisan o nga ito ang barangay Basak Pardo pinaguluhan ni Kapitan John Tumulak magbantay sa atong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan pagsiguro nga luwas ang inyong kabataan.
20: Samantala, nilinaw naman ng Ateneo de Cebu na ligtas ang kanilang paaralan matapos na makatanggap din ng shooting threat. Kumalat kasi ang isang screenshot sa group chat ng mga estudyante ng naturang paaralan na may isang estudyanteng nagpost ng baril. Dahil dito, agad na ininspeksyon ng mga otoridad ang paaralan upang masigurong ligtas ito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nakatutok ngayon ang Senado sa pagrepaso ng ilang batas na maghihigpit sa paggamit ng baril sa bansa. Ito'y matapos ang school shooting incident sa Zamboanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
22: Saan impuwersa ngayon ang Senado para repasuhin at magpakilala ng mga panukala na tutugon sa gun violence sa mga paaralan? Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chair Senator Ma'am Aquino, pangunahin tututukan nila ang School Safety Act, gaya ng paglalagay ng CCTVs at dagdag security personnel sa bawat paaralan. Kasama din dito ang pagtakda ng School Safety Framework na susundan ng mga paaralan tuwing may mga insidente gaya ng school shooting.
23: Hindi rin malinaw ano yung patakda
0: katakaran kapag may nangyaring ganyang klaseng insidente, anong hospital sila pupunta, si mga parents, ano yung maaasahan.
1: Walang protocol.
0: Wala. So ito yung tinatawag naming school safety framework na dapat meron tayo.
22: Kabila sa mga pag-aaralan ang gun law sa bansa at ang pananagutan ng gun owners sa hindi maayos na itinatabi ang kanilang mga armas.
3: Lalo na pag minor, pag anak o nakatira sa same house, dapat po, alam, may batas po tayo dyan, may RA na tayo na yung baril po itatago natin. Kung nakuha po ng bata at nagamit, kagaya po yung nangyayari po sa Zamboanga at sa Tacloban, ibig sabihin, hindi po nakasecure yun, hindi po nakalagay sa mga nakakandado.
22: Bukas din si Senate President Sherman Gatchalian na bisitahin muli ang tinatawag ng DILG na Robin Padilla Law o ang RA 8294 na ibinaba ang penalty at ginawang bailable ang illegal possession of firearms.
23: Wala naman tayong inaakusa ngayon, no? Ang sinasabi lang natin, nirevisitahin yung batas natin pagdating sa mga baril, kasama na rin yung loose firearms, para hindi madali makuha to ng mga bata at hindi madali makuha to ng mga taong mayroong masamang intensyon.
22: Binigyan din rin ni Gatchalian ang kahalagahan na matutukan ang mental health ng mga kabataan sa ilalim ng Basic Education Mental Health Act.
23: Dito sa 2026 budget, naglaan tayo ng pondo para kumuha ng 10,000 guidance counselors or guidance, ang tawag natin, school counselor associate ang tawag natin. So ito ay pinapatupad na, kaya hinihikayat namin lahat ng mga psychologists, guidance counselors na mag-apply dahil mataas ang sweldo na inilagay natin sa batas.
22: Nakatakda din talakayin sa Senado sa susunod na linggo ang planong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang edad 16 pababa. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
24: Hinihimok ng isang grupo ng mga guro ang mga magulang at guardians na subaybayan ang paggamit ng kanilang mga anak ng gadgets at mga online na laro. Ayon sa Private School Teachers Association in the Philippines, pinapasok ng mga adult groomer ang online games para maimpluwensyahan ang mga bata na gumawa ng karahasan. Ito ay matapos yaligin ng bansa ng 2 malagim na school shooting incidents ngayong taon. Dito lamang Miyerkules, nagbabala si Interior Secretary John Vic Rebulla laban sa impluensya ng online games sa mga kabataan. Itinutulak din ng DILG ang regulasyon ng mga laro, partikular ang first-person shooter games. Naghandog ng psychological first aid ng Ateneo de Manila o de Zamboanga University sa higit 100 tao na apektado ng malagim na insidente ng pamamaril. Kabilang sa mga tumanggap ng first aid ay ang 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 guro. Sinabi ni ADZU President Father Gilry Anthony Anda, patuloy na sinusuportahan ng universidad ang mga pamilya at estudyante na lubang naapektuhan ng shooting incident. Patuloy din ng koordinasyon ng paaralan sa PNP-CIDG at cybercrime authorities sa pagtugon sa mga mali at mapanlinlang na impormasyon na kumakalat online. Hinihikayat naman ang publiko na iwasan ang paniniwala sa mga espekulasyon habang gumugulong ang investigasyon sa insidente.
25: The time now on FMR. It's 5:44.
26: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: My body.

0: Chocolate, Semancha, Monopit, Sakamaimo, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DGX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
5: DGX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Dr. Edsel Salvanya sa DZMF. Radyo Patrol 630, kailangan pa rin ng antibiotic na doxycycline ang mga lumusong sa baha kahit pa wala silang open wound o kahit hindi sila nakainom ng maraming or ng maruming tubig. Magkaiba kasi ang dosage ng gamot na ibinibigay sa may sugat at wala. Ang importante, dapat magpakonsulta agad sa mga health center at huwag hintayin magkaroon ng sintomas.
9: Oh. Ang lepto po kasi kahit wala kang sugat, basta lumusong ka sa baha, lalo yun, na pag nababad po talaga, pwede pa rin po siyang makapasok. Kaya yung doxycycline, binibigay po natin yan sa mga taong may exposure po talaga, kahit wala po silang sugat, kahit wala po silang nainom na tubig.
10: Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen na nanghuli ng isda sa loob ng kanilang binahang bahay sa Bulacan. Yan ang umaarangkad ng balita ni Cherubim Ganaden.
11: Ang mga Pilipino, likas na masiyahin kahit sa gitna ng sakuna tulad ng bahay. Pero di lang tubig ang pumasok sa kanilang bahay. Ayon kay Angela, may mga tilapia pa na kabilang sa nakapasok.
12: Ay, be! Ben, may pumasok na tilapia sa loob natin. Ayan o. Isa, dalawa. May isa pa.
11: Instant ulam, dagdag ni Angela. Matapos niyang mahuli ang tatlong tilapia.
12: Kaya hulihin ko ulamin natin.
11: Kwento ni Angela, may palaisdaan kasi na malapit sa kanila, kaya't posibleng umapaw ito. Nagawa naman na mahuli ni Angela. Hiling naman ni Angela, bangus naman ang lumangoy papunta sa kanilang bahay.
12: Yung palaisdaan niya, lumaapaw na sa labas. Ayun o, dapat may bangus din. Ba't tilapia rin pumasok, dapat may bangus din. Hindi alimamo.
11: Tuwang-tuwa naman ang mga netizen kung saan nasa 5 million na ang views. Halos 90,000 na ang likes. Halos 20,000 na ang messages. At halos 7,000 ang nag-share. Patunay lang na sa likod ng sakuna, may blessing pa rin na lalangoy papasok sa iyong bahay. Ako si Cherubim Ganaden ng PRTV News. nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Counter affidavit ni former Speaker Martin Romualdez maglalaman ng pagbaligtad ng mga tauhan ni dating Congressman Zaldy Co.
10: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
8: Arangkada Balita.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Bawat issue,
7: pinaka-pinipili or pinaka-malaki.
13: Pinaka-masalak, Chicken Joy!
1: Usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan. Magtanong.
14: And that's our democratic right.
1: Kasama si Attorney Jess Mo.

0: spring. Hindi lang kami nagbabalita. Nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
1: Pero ipupunta naman natin yan.
2: Una, dapat mabilis ka.
3: Kailangan talaga responsable ka.
2: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang informasyon.
4: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
5: Yan na muna ang late sa mga oras na ito.
6: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang informasyon.
7: Ako si Naomi Tiburcio.
8: Ako si Justin Ignacio.
9: Ako si Nestor Aler.
10: Ako po si JM Pineda.
11: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
12: Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
13: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
12: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
14: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
12: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhing naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
15: Mawalang galang na po.
16: Magbabalik po sila
15: para bumanat with due respect.
17: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
15: Richard Heydarian.
18: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
15: Carlo Flores.
19: Eh parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
15: Clive Arguelles.
20: Seryoso, sincero, at yung buo.
15: Dino De Leon.
21: Katotoo lang. So real talk lang tayo.
15: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
22: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
15: At Jessica Persia.
23: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
15: With you, respect tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
12: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
24: Kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez magsusumite ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga akusasyon sa flood control scam. At pumada single ng P-pop boy group na First One, umakyat sa number one sa Philippine All Genre Songs Chart.
25: Sugatan ang isang high school student matapos hampasin ng bato sa ulo sa labas ng isang paaralan sa Davao City.
26: Pinangakuan siya ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak kapalit ng kanyang pagharap sa Senado. Si Defensor ang unang kumausap sa kanya na sabihin kasama siya sa nagakot ng pera mula sa bahay ni Ko mula DPWH kahit pa hindi sigurado si Guteza na may mga maletangang i-deliver. Habang si Marcoleta naman ang nag-aproba ng salaysay na inonotaryo at babasahin ni Guteza.
27: Tutang kami pagtanghali, boss.
28: May coffee.
29: Try this! Coffee ko brown! Saktong tifla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pa-up!
30: Coffee ko brown! Saktong tifla na may sarap, pang-pa-up-up!
29: Coffee ko brown! Sarap, pang-pa-up!
31: The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
32: Ito po ay nabalitaan din namin tulad nating lahat.
26: Nawalan na ng kredibilidad ang 18 ex-bodyguards na tinaguri ang Maleta Boys ayon kay Fajardo. Na-question ang paggamit sa kanila ng ombudsman gayong bukod sa recantations, patong-patong na mga cyber libel at perjury complaints ang kinahaharap ng mga individual.
0: But the ombudsman himself at the inception when these people came out said that these were obviously acts of destabilization. Bakit ngayon tayo ay biglang magtitiwala? Dahil lang ang respondent ay pinsan ng Pangulo.
26: Patuloy na nananawagan ang kampo ng former speaker ng isang patas na imbestigasyon mula sa ombudsman. Pagtataya pa ni Fajardo, tila umaangkla ang mga akusasyon laban kay Romualdez dahil sa kanyang naging posisyon sa Kamara.
0: Pagka ganun po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi bycam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong ito, ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience po.
25: Jeffrey, ngayong Webes nga naghain na ang kampo ni Congressman Romualdez ng kanilang supplemental counter affidavit after nga nila na humingi ng extension sa ombudsman para rito. Pasado alas dos ng hapon kanina nang nagtungo dito nga sa tanggapan ang kanyang mga abogado. Tumagal ng 20 to 30 minutes yung filing para nga sa 50 pahinang dokumento. Ayon nga yan kay Attorney Fajardo sa isang mensahe. Tumanggi naman na magbigay ng pahayag ang mga abogado pero kinumpirma ng isa sa kanila na kasama nga doon sa kanilang na-file ang recantation ni Gutesa. Jeffrey?
1: Salamat, Mari Ocampo.
25: Usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bukoy. Magandang gabi po, Attorney Bukoy, and welcome back sa Arangkada Balita.
2: Kayo niya sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya.
25: Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong...
2: Marami na hong usapin, usap-usapan at bulong-bulungan na ang kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado, na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaboran ho dahil yung presumption of innocence. Dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas sa makatuwirang pagdududa. Ngayon ho, yung kanyang pagbawi, pagsalungat niya sa sarili niya, ay pinawalang bisa niya, kinontra niya yung hindi lang yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sinabi. So, pagbalansi ho ng interest na yan, wala na siyang kredibilidad.
25: Mm-hmm. So, ano po ang magiging direktang epekto nito sa isinampang reklamo ng ombudsman laban kay Speaker Romualdez?
2: Lalong nalugmok yung reklamo. Lalong nalugmok sa putik. Bakit? Hindi lang kung ating maalala, ang unang lumutang dyan ay itong si Orly Gutesa last year, no, September 25, 2025. Nung hindi umubra, dahil nawala siyang bigla, tinuturuan siya ni Marcoleta kung ano yung sasabihin niya, sinabihan pa siya, huwag ka na mag-adlib, basahin mo na lang yan. Then dumabas pa na parsipikado yung notaryo at siya bigla naglaho, hindi na siya muli nagpakita. Anong ibig sabihin nito? Talagang walang halaga yung kanyang pinagsasabi noon, yung kanyang ipinaradang kasinungalingan na tinustusan nga ng isang senador at ng isang dating congressman. So ngayon, everything cancels out. He neutralized himself. So wala na siyang halaga.
25: Opo. At dahil nga itinuro niya itong sina Senator Marcoleta at dating Representative Defensor, ano naman ang pwedeng maging pananagutan nila sa batas kung mapatunayang totoo po ang mga ito?
2: Okay. Marami ho. Unang-una yung subornation of evidence. Sa pipresenta ka ng ebidensyang falsifikadong hindi makatotohanan at tamang kasinungalingan. Pangalawa, yung pagkanlong kay Gutesa at pag-udyok sa kanya, yun ay obstruction. Obstruction of justice dahil winiwindang niya yung proseso na ng pagtahak ng katotohanan, pagtahak ng pananagutan. At anong pakay nila, ang layunin nila, mangipit ng isang tao na hanggang ngayon ay wala pa ring matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Ang tinutukoy ko po ay si dating Speaker Romualdez.
25: Opo. At ito nga rin po, mismo ngang si Gutesa ang umaming nagsinungaling siya noong una. So pwedeng-pwede siyang kasuhan po ba ngayon ng perjury?
2: Pwede rin ho. Pwede rin. At palagay ko naman ay abisuhan siya nung nagnotaryo sa kanya si Attorney Kalimba na siyang nagvideo nung pagpirma niya para makita na ito ay kusang loob niyang ginawa. Maaari siya magkaroon ng asuntong perjury. Sapalit, kung maipapaliwanag niya kung bakit siya nagsinungaling nung unang pagkakataon, ay maaari naman siyang mapawalang sala. Bakit? Sinabi niya sa kanyang pagbawi, doon sa kanyang recantation, na siya ay tinakot, pinangakuan ng suhol, at binantaan. So, yan po, human nature, bibigay at bibigay ka eh. Kung mapapatunayan niya itong mga naging basihan niya kung bakit siya napilitang magsalita o magbigay ng kasinungalingan, eh siguro naman eh tutungkunan siya ng batas.
25: Opo. At sinabi rin ni Gutesa na inalok raw siya ng 150 million daw at di ba scholarship para sa kanyang mga anak. Paano po ito mapapatunayan sa korte kung salita lang niya ang pangahawakan at walang ebidensya pang iba?
2: Yan o yung tinatawag na your word against mine. Mm. Dahil yung mga ganitong pangako, maliban na lang kung may ibang testigo. Sa kasong ito, mukhang meron. Pero gaya ho nung manugang ni dating congressman defensor, eh nandun siya nung pinag-usapan to, pati nandun din si Marcoleta. Pero I seriously doubt na titistigo yan.
25: Mm. Opo, and then now the ombudsman has reacted dito sa pagbaligtad, pagbawi or pagrecant nitong ni si Gutesa at sinabing meron pa raw silang 28 other witnesses laban sa kay Congressman Romualdez.
2: Bakit ngayon lang lumulutang yung 28? Bakit hindi lumutang noon? So, number two, hindi ho padamihan ng testigo yan eh. Ito po, ang pinag-uusapan dito ay yung kalidad ng testigo, yung pagkamakatotohanan ng testigo, pagkamakatotohanan ng sasabihin nila, ng sinasabi nila. Hindi ho paramihan yan. Ngayon, nais ko rin hong punahin, kaugnay dyan, na nagbanta ang Office of the Ombudsman na kapag itong apat na Maleta boys na bumaligtad ay hindi bumalik at hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay isasali sila sa plunder. Ngayon lang lumutang yan. So ano yan? Panibagong pagbabanta? Panibagong pananakot? Hindi ho ba? So paano magiging credible yan? Paano magiging kapani-paniwala? Ang pananagutan po ay nararapat sa mga taong merong katibayang matibay kapani-paniwala. Hindi ho maaari yan na haka-haka, katang-isip, at nakuha lang sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot.
25: Alright, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa inyong oras at sa inyong mga insight. Magandang gabi po.
2: Magandang gabi at salamat muli.
1: FM Radio, the vibes!
3: Ang lupet!
4: Ang tinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Samson Gold. Coffee mix.
5: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin. Ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Ni Orly Goteza, ayon kay Jose Castro, marami nagmamanipula para maging false witness kapalit ng pera. Dagdag pa niya na nakakabahala ang ganitong gawain dahil maaari makaapekto ito sa justice system ng bansa at sa mga Pilipino.
9: Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan.
8: Naniniwala din si Jose Castro na dapat dumaan sa investigasyon at ma-verify ang binitawang pahayag ni Goteza matapos itong mag-recant. Aniya, dapat rin na masampahan ang nasa likod umano ng ganitong plano. Ipinauubaya naman ng palasyo sa Ombudsman, DOJ at iba pang investigating bodies ang investigasyon.
9: Hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.
8: Matatanda ang binawi ni Goteza ang kanyang salaysay laban kay House Speaker Martin Romualdez at sinabi sina Senator Rodante Marcoleta at dating Representative Mike Defensor ang nasa likod ng gawagawang kwento. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Matapos ang dalawang araw na pagpapaliban ng impeachment trial dahil sa sama ng panahon, inaasahan na pong ipagpapatuloy ito sa Lunes. Humingi po tayo ng opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin muli si Attorney Rico Domingo, ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Magandang gabi po, Attorney Rico.
11: Magandang gabi rin sa iyo, Jeffrey.
10: Attorney, umpisahan po natin sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya, she's fully represented sa impeachment trial. Kasunod nga po ito ng panawagan na ilang grupo na dapat magpakita na siya sa pagdinig.
11: Well, prerogative po yun, Jeffrey. Prerogative yan ng Vice Presidente. Hindi natin siya mapipilit na lagi siyang pumunta sa trial hearings. At the same time, ang selection or pagkabigay niya ng authority sa kanyang mga manananggol ay prerogative din niya yun. Huwag natin pangunahan siya. So let's give her all the opportunity to select the pool of lawyers that she would like to be fielded in the pre-trial, in the trial impeachment.
10: Apo, attorney, hinihintay din po marami kung makikita po ba natin dito sa impeachment trial si Ramil Madriaga. Tinitimbang din ng prosecution kung ipapatawag

0: nila bilang witness si Madriaga. Sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa prosecution?
1: Well, depende yan sa ano, sa samantahan ng mga prosecutors, no? Sa akin na mukhang maraming usapin ang credibility ng witness nito, no? So kung meron pa silang ibang witnesses na ma-present during the subsequent hearings, mabuti mainam siguro na i-present na lang nila muna yon. Now, if they are saying that ang testimonya ni
0: presence of Colonel Lajica and Colonel Nolasco sa impeachment trial.
1: At hindi natin mapapangunahan ang kanilang desisyon na si Colonel Lajica at saka si Nolasco doon sa testimonya ng last witness, no?
0: Colonel Nolasco sa impeachment trial.
1: Well, na i-link natin yan na si Laro nakatanggap ng mga CIs at saka ng IFs, and therefore they should be able to headlight kung anong pinagbigayan nila, anong pinagkasasan nila, at kung anong resulta ng kanyang pagkagastos ng mga intelligence funds as well as confidential funds. But able to headlight kung anong naman sila pala authorized to disburse, no? Sapagkat ang SOA dapat, ang SDA rather, the one accountable for this. So very, very glaring ang pagkakabigay ng authority for them to disburse these funds.
0: Apo. Attorney, dalawang araw po, no, na pansamantalang hindi po naisagawa itong impeachment trial dahil puno na rin sa sama ng panahon, naiintindihan naman po natin iyan. Pero sinabi rin ng pangalawang pangulo na sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng defense? Sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng depensa?
1: Well, we're talking about 27 witnesses for Article 1, 15 witnesses for Article 2. Nasa Article 2 pa lang tayo. Tatlong witnesses na, if I'm not mistaken, had already been presented, no? So, sa 15 witnesses ng Article 2. So kung mai-streamline pa rin ng prosecution ang remaining number of the witnesses, mainam po yon. Kasi mering pwedeng magkaroon po ng repetitive presentation of evidence and documentary as well as testimony. Kaya dapat nun, masusi nilang titingnan kung ano ang contribution ng kanilang witnesses to strengthen their particular presentation of evidence on behalf of the prosecution.
0: Apo, hindi naman po tayo abutin ng Pasko, Atty. Ano?
1: Well, may nagsasabi, baka raw Valentine's Day.
0: Okay, mapihit lamang po ako ng konti, Atty. Sinabi po ni Atty. Lorna Capuna na desperate move daw, no, yung mga paninira ng mga troll online sa prosecution. Ito po ba inaasahan na talaga ito sa ganito pong kalaking pangyayari sa ating bansa?
1: Inaasahan yan, at the same time, dapat i-limit din natin yan, no? Merong nagsasabi na dapat parusahan natin ang social media platforms on this, no? Mm-hmm. Na dapat magkaroon ng masusing at mahigpit na regulasyon. But again, that would delve into the freedom of speech of people, no? And expression. Kaya medyo hindi din ako masyadong sang-ayon na kukontrolin natin ang flow of information and communication sa mga parties. But what I'm concerned about would be yung mga parties, particularly the senator judges and even the prosecution lawyers as well as the defense lawyers and even the witnesses as well as the counsels. Nagsasabi sila ng mga on the merits sa publiko, sa kanilang press briefing na wala naman outside of the impeachment trial, that will be violative of Article 18, if I'm not mistaken, on the gag order. Dapat hindi nila ginagawa yun. Because even sabi nila, ano lang naman yan, procedural lang naman yan. No, the prohibition is quite clear on the merits of the hearing or the test of the presentation of evidence. Ibig sabihin, pwedeng procedure, pwede rin substantive. No? Kaya pag sinabi mong nagkamali, in the recent case, nagkamali ang defense counsel at nagtanong siya na misleading at sinabi niya sa labas yun, that is already covered by the gag order. Huwag mo na sasabi sa labas yun at mali yun. Because parang nangyayari dyan, lilipat mo ang litigasyon sa labas, sa public, hindi sa loob ng public hearing.
0: Attorney, of course, bilang dating pangulo po ng Philippine Bar Association, no, marami po sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon po ngayon, medyo marami natututunan habang pinapanood po itong impeachment trial ito ng Vice President. Siyempre, itong mga nakaraang pagdinig, medyo nagkakainitan. Paano niyo po ba maisasalarawan itong pagdinig na ito with regards to how the lawyers behave themselves inside this courtroom?
1: I think, Jeffrey, I said this in another interview. Mm-hmm. No? Dapat ang umiiral dito sa ating pag-uusapin na ito at ang presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment hearing, dapat umiiral dito ang respect ng mga kapwa abogado as well as mga members ng Senate judges doon sa ating integridad ng itong prosesong to. Hindi naman ito ay pangkaraniwan na impeachment trial, no? Ito ay napakahalaga sa ating bayan, it is a mechanism for accountability. At dapat ito ay bibigyan natin ng kahit ng konting solemnity naman at pagbibigay ng pugay ating isa-isa mga players natin sa dito sa impeachment trial. Huwag naman tayo magmumurahan, huwag naman tayo contentious naman tayo or magsasabi tayo ng hindi naman dapat na sinasabi sa regular court. Huwag naman na po natin sabihin yun. So it will be important that they maintain politesse, no? They should maintain the kind of best regard and respect towards each other. Yan po dapat ang umiiral sa impeachment trial natin.
0: Opo, para po mailatag na mas mabuti, mas maiintindihan ng publiko, sabi nyo nga po, yan dapat magkaroon ng respeto. Pero gaano po kahalaga ang si Presiding Officer Senator Chis Escudero upang mas maintindihan ng publiko, ng kabataan, itong impeachment trial na ito?
1: Magandang halimbawa ang binigay ni Senate President, dating Senate President Ponce Enrile, during the Corona trial. No? Magandang sinasabi niya doon na in-admonish niya mga parties sa impeachment trial at that time, the Corona trial, na pigilin nila ang sarili nila, magsasalita sila sa labas. At i-confine nila ang kanilang pagsasalita sa loob ng hearing court, no? The hearing room. Because ang mangyayari dyan, panang nililipat mo na ang litigasyon sa publiko, eh. Hindi dapat. Let the other explainers and the other non-participants sa impeachment trial, sila na magpapakita ng kung anong dapat sabihin sa ating publiko. Hindi yung mga mismo mga players sa impeachment trial. Ang sinabi ni, very, very stern, very strict si ating Senate President. Sabi niya, kung gusto niyo magsalita about the merits of the impeachment case and trial, i-withdraw nyo na itong petition against the Chief Justice. At doon na lang kayo sa lansangan at saka sa publiko mag-diskusyon at mag-debate. Sabi niya, I will not allow it here. So he said several times, and he almost cited for contempt some of the partners. For example, Jeffrey, merong mga nag-press release nung early in the trial of Corona, nag-press release yung prosecution. At pinakita nila ang bahay nung respondents, justice picture nun. Aba, nagalit si Senate President. Ano bang ginagawa natin dito?

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Na umiwas sa ilog, creek, dam, kanal at iba pang binahang lugar dahil maaaring biglang tumaas ang tubig at lumakas ang agos. Mula Pampanga, ako si Grace Rotao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Saudel sa pagitan ng Linggo at Lunes. Ayon po iyan sa PAGASA. Sakaling pumasok na sa PAR, tatawagin na po itong Bagyong Obet. Inaasahang palalakasin ito ang habagat na posibleng magdulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas simula sa Lunes. Gayunman, maaari pang magbago ang forecast dahil hindi patiyak ang magiging direksyon ng bagyo.
8: Tiniyak ng bagong liderato ng DOH at PhilHealth ang pagtutulungan para gawing abot-kaya ang mga programang pangkalusugan para sa mga Pilipino. May umarangkadang balita si Justin Ignacio.
9: Ipagpapatuloy at papabilisin ni newly appointed PhilHealth Acting President at Chief Executive Officer Dr. Beverly Lorraine Ho ang mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth sa ilalim ng Unified National Agenda for Health. Sa meet and greet sa media ngayong Webes, August 20, sinabi ni Dr. Ho na ito ay upang matiyak na makatatanggap ng dekalidad na pangangalaga ang bawat Pilipino. Ayon kay Dr. Ho, mayroon silang shared agenda ng dating PCEO na si Edwin Mercado na ngayon kalihim na ng Department of Health sa ilalim ng five pillars.
10: The very first one is making sure that we reach people where they are. Second is actually strengthening primary care further. Magiging kuligo yung primary care services sa Pilipinas. Third is hindi kabahan yung mga tao when they go to hospitals. Then four is what I mentioned earlier, cut renting. And then our last item is actually on organizational strengthening.
9: Samantala, nitong mga nakalipas sa Linggo, sunod-sunod ang mga pagbaha na siyang dahilan upang tumaas ang banta sa leptospirosis. May serbisyong hatid din dito ang ahensya sa ilalim ng PhilHealth Yakap Program.
10: You can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your government provider. So, kailangan mong ma-hospital for leptospirosis. PhilHealth has already increased the case rate by 3, no? So, triple na yung rate ngayon at 63,000 pesos for inpatient ng leptospirosis.
9: Sakali namang magkaroon ng komplikasyon, aabot pa ito hanggang 400,000 pesos. Tiniyak din ni Dr. Ho na sa ilalim ng kanyang pamumuno, sisiguraduhin niyang ligtas ang pera ng taong bayan. Anya, palagi silang magiging transparent sa mga Pilipino.
10: I think we will practice a more proactive communication. This is also why we're also getting external experts, third-party experts, to look at our finances, for example, or actuarial projections.
9: Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Para sa balitang showbiz, umaarangkada na

0: sa mga streaming platform ang bagong single na Pomada ng P-pop boy group na First One. Sa ilalim ng First One Entertainment, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang 6th anniversary sa pamamagitan ng kanilang first ever album na Gigil. Mula nang ilabas ang album ay walang tigil din ang pagbuhos ng papuri mula sa fans. Umakyat ang Gigil sa number 2 sa Pilipinas at number 1 naman sa UAE sa iTunes chart. Nauna naman ang kanilang single na Pomada sa Philippine All Genre Songs chart. Mapapakinggan na ngayon ang buong album na Gigil sa
1: Jollibee Special Cheesy Yum Burger, the beefiest cheeseburger setup. Try mo na!
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si...
2: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkadang Balita!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kwento ng isang lalaki na booking matapos itampok sa vlog ng isang dayuhan sa Recto, Maynila. Ilang sityo ng komunidad na mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro hirap marating matapos na mawasak ang mga daan. Pagpawi ni Orling Guteza sa kanyang naunang testimonya kaugnay ng umano'y cash deliveries kay dating House Speaker Martin Romualdez, ipinagkibit balikat ng Office of the Ombudsman. Kampo ni Romualdez, nilakip ang recantation ni Guteza sa kanyang supplemental counter-affidavit. At mga direktor ng animated film na Forgotten Island, may pangako sa Beanie.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa imbestigasyon sa pamamaril sa eskwalahan sa Zamboanga City. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, aminado ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center na hindi pa nito masabi sa ngayon kung may kinalaman ang online games sa naging asal at pagkilos ng estudyanteng nasa likod ng insidente. Nagpapatrol, Victoria Tulad!
2: Hindi patukoy ng mga otoridad kung meron bang impluwensya ang online gaming platform na Roblox o anumang online game sa Child in Conflict with the Law o CICL na nasa likod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18. Dalawang estudyante ang namatay sa insidente. Isa ang nagpapagaling pa sa ospital matapos madaplisan ng bala. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ngayong Huwebes, naghihintay pa sila na mailabas ang cyber warrant para masuri ang gadgets ng CICL.
3: Dito ho, kumakalat siguro yung mga spekulasyon na baka may gaming platform na involved kasi yung mga alleged pinsan, sinasabi na babad daw itong batang to sa isang gaming platform. But nothing conclusive, Your Honor, unless we get a hold of the warrant and investigate really.
2: Ang Philippine National Police sinabing na-turn over na sa kanila ng mga magulang ng CICL ang kanyang cellphone at laptop na sasailalim sa forensic examination. Punto ni Committee Chairman Senator Risa Ontiveros na kapag livestream pa ng pamamaril ang CICL na inabot ng 14 minuto bago ito tinanggal ng Meta, ang parent company ng Facebook.
4: Wala bang capacity ang CICC na ma-flag kaagad kapag may ganyang klaseng content na nila livestream? Pwedeng gamitin ng sino man na may iba't ibang kana.
3: That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms. In proposing legislation, Madam Chair, we also propose that we have jurisdiction.
2: Hamon umano sa CICC na matanggal lahat ng videos na may kinalaman sa pamamaril at aminadong maaaring may mga nakalusot sa monitoring nila at ng Meta. Hinikayat ng ahensya ang publiko na iulat sa kanila ang mga video na ito sa pamamagitan ng hotline 1326. Binatikos naman ni Ontiveros ang Meta na walang dumalong kinatawan sa pagdinig.
4: You have to do better, no? Yung kalat nyo, yung basura nyo sa inyong powerful platform, linisin nyo. Huwag nyong iwan lahat sa CICC.
2: Dumalo rin sa pagdinig ang mga opisyal ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon sa kanila, magaling na estudyante ang CICL.
5: He was a normal kid and he was even one of the brightest among the students in his level.
2: Ayon sa pulisya, may mga nakabantay na security guards sa entry at exit gates ng campus pero hindi dumaan ang CICL sa inspeksyon.
6: Ang initial investigation po natin, yung mga baril po ay nasa sasakyan po at dinala ng bata. Dinala ng bata sa school. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area.
4: Wala bang nag-check dun sa ramp?
6: Sa ramp po, ma'am, wala.
2: Puna ni Senador Erwin Tulfo, nabigo ang lahat na mapigilan ang pamamaril.
7: Pag naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakad, dadaan sa katakot-takot na screening, may mga metal detector. Pero pag nakasasakyan, lalo na pagmamahaling sasakyan, bababa yung bata, sasaludo na lang yung gwardiya. And then, yun po, yung failure na magulang, yung firearm holder po, nagkaroon ng problema. We all failed. Everybody failed. Yung sa Tacloban at saka sa Zamboanga.
2: Hinihigpitan na ng universidad ang kanilang security protocols at nagpapatupad ng interventions para sa mga miyembro ng komunidad. Isa umano sa mga natutunan ng Department of Education mula sa school shooting sa Zamboanga City at Tacloban, Leyte, kamakailan ay ang kahalagahan ng pagsasagawa ng security drills. Kaya sa August 25, magkakaroon ang ahensya ng nationwide simultaneous active human-induced threat drills para ihanda ang mga paaralan. Umapela rin ang DepEd ng mas mabigat na parusa para sa mga nagpapakalat ng banta sa mga paaralan. Si Senator Bongo muling iginiit ang papel ng mga guidance counselor.
8: Kaya naman habang kulang po tayo sa guidance counselors, dapat nating tiyakin na ang agarang pag-hire ng mga school counselor associate positions.
2: Nasa proseso na ang DepEd ng pagkuha ng mga pupuno sa mga naturang posisyon. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
1: Sa ibang balita, pahirapang marating ang ilang komunidad ng mga katutubong mangyan sa Occidental Mindoro matapos mawasak ang mga daan dahil sa matinding baha. Isinisisi ng ilang residente at opisyal ang mga umano'y palpak na flood control projects sa pagragasan ng tubig. Live mula sa Mamburao, Occidental Mindoro, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, marami bang nasirang flood control projects dyan?
9: Alvin, doon sa isang barangay na napuntahan namin sa bayan ng Sablayan ay dalawang malalaking flood control project ang bumigay at ito ngayon ang sinisisi o itinuturo ng mga residente na dahilan ng matinding pagbaha sa kanilang lugar.
10: Humuba na ang baha sa barangay Claudio Salgado sa bayan ng Sablayan. Pero pasakit naman sa mga residente ang makapal na putik na iniwan nito. Pagod na si Idefi sa paulit-ulit na paglilinis ng putik sa kanilang bahay.
11: Kaya po nanawagan kami, sana tugunin naman ninyo yung aming panawagan. Dahil po kawawa naman po aming kalagayan dito. Sa hirap na po ng aming buhay, ganito pa po yung aming kapaligiran.
10: Kalapit lang ng barangay Claudio Salgado ang Amnay River at may flood control project sa naturang lugar. Pero sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat, bumigay ang maraming bahagi nito at rumagasa ang tubig papunta sa mga bukirin at mga bahay. Natambakan ng bato at putik ang sakahan ni Eddie, kaya hindi niya alam kung paano pa siya makapaghahanap buhay.
12: Ako'y nanawagan sa kay President Marcos. Ipagawa niya ito ng mas matibay. Kasi sa mga nangurakot, magmasaya lang kayo ngayon. Pero baka darating ang araw, balikan din kayo ng kalikasan.
10: Higit 100 metro ang gumuho sa unang flood control project. Ang ikalawa naman ay higit 200 metro ang haba ng nawasak. Taong 2024 lamang ito parehong itinayo.
13: Dapat bang ikabit yung ganitong kalit na bakal sa flood control?
10: Naniniwala ang kapitan ng barangay na walang tibay ang pagkakagawa ng flood control project.
13: Naakala namin ang flood control ay magiging protection namin, hindi pala ito pa yung magbibigay ng kapahamakan sa mga tao. Paano na yung buhay ng tao? Antayin pa ba natin na mayroong masawi bago tayo matauhan? Kaya doon sa gumagawa naman ng flood control, isipin din naman yung kapakanan nung barangay.
10: Kumbinsido rin si Governor Eduardo Gadiano na kung maayos ang mga itinayong flood control, hindi matindi ang pagbaha.
14: Maiksi yung mga pilote ng bakal. Pero kung talagang nilagay nila yung tamang specification o program of work ng gabions, ay yung flood control, palagay ko, mas makakatulong at matibay na maprotektahan yung mga bukid sa mga bahayan ng mga tao.
10: Tatambakan muna ng DPWH ang nasirang bahagi ng flood control project para maharangan ang paglabas ng tubig mula sa ilog. Hirap naman marating ang 7 sityo na komunidad ng nasa mahigit 200 katutubong mangyan sa barangay Alakaak sa bayan ng Santa Cruz. Gumuho ang road dike na tangin nilang daan matapos lamunin ng malakas na agos ng tubig.
15: Kapag maulan, pag may mga karamdaman, hindi halos mailabas para magpagamot. Kaya kami po'y nahingi ng tulong na sana magbigyan ng pansin, malagyan ng tulay.
10: Kasama rin sa pagguho ng road dike ang intake o ang nagsisilbing gate ng irigasyon mula sa ilog patungo sa main canal. Dahil wala ng gate na kokontrol sa tubig, nanganganib na malubog sa baha ang libu-libong ektarya ng sakahan. Nag-inspeksyon na ang mga taga National Irrigation Administration at nangako na aaksyunan ang problema.
16: Pagkakasahin po namin yung 9 million na talagang budget for 2026. Naka-budget po yun.
17: Para saan? Para yung 9 million? Ayusin itong...
16: Temporary na maayos po natin yung problema dito. Kasi kung talagang titignan natin, malaki po ang gagastusin dito. Mga 50 million po ang nakikita ko na gagastusin dito. Kasi kailangan po natin lagyan ng mga sheet piles yan para hindi na po ma-erode itong ating embankment dito.
10: Isinisisi naman ang kapitan ng barangay sa hindi tinapos na flood control project ang pagkasira ng road dike.
18: Ang sabi po nila ay dudugtungan at ika nga ay ipagpapatuloy. Kaya nga lamang po hanggang sa ngayon ay hindi na po naituloy. Yan, ganito po ang nangyari sa aming kailugan.
10: Walong barangay nasa peligro na bahain kung patuloy na lalaki ang tubig sa ilog at hindi maayos ang nasilang gate ng irigasyon.
19: Alvin, ang panawagan ng mga residente dito kay Secretary Vince Dison ay bisitahin naman itong mga nawasak na mga flood control project para makita niya mismo ang paghihirap ng mga residente dito na naapektuhan ng pagbaha. Alvin.
1: Dennis, hindi ba pwedeng pangalanan kung sino-sino ang mga kontraktor na yan ng DPWH? O di kaya ipatawag ng DPWH at magpaliwanag? Anyari, bakit ganyan ka dispalinghado ang inyong proyekto?
19: Alam mo, Alvin, itong mga flood control project na ito ay na contractor ay sila din yung iniimbestigahan sa iba pang mga flood control project na nasira sa iba-ibang lugar. So kung sino yung mga mga yon ay sila din yung gumawa dito sa Occidental Mindoro. So matagal nang ipinapanawagan na imbestigahan ito at hindi lang basta imbestigahan at dapat may managot dito sa nangyaring ito sa mga flood control project nito sa Occidental Mindoro. Alvin.
1: At bukod dyan, Dennis, marami pa silang proyekto na maayos naman o lahat yun kailangan tingnan kasi kung may dalawa, tatlong dispalinghadong proyekto, eh baka yung iba ganun din ang pagkakayari, hindi kaya?
19: Ay ganun na nga, Alvin. Sa maraming beses na namin pag-iikot dito sa mga flood control project, ay pare-parehas na iisa ang kontraktor at lahat ay mga nasira.
1: Maraming salamat, Dennis Datu.
20: Nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang flood control facilities sa Metro Manila matapos ang ilang araw na pag-ulan. Ayon sa Pangulo, sa mga susunod na buwan ay madadagdagan ang mga pumping station at iba pang infrastruktura para mas maibsan ang problema sa baha sa National Capital Region. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
21: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay ngayong Huwebes. Nakita ng Pangulo na bukod sa sobrang tubig, nahihigop din ng mga makina ang sangkatutak na basura tulad ng mga lumang kama, ref at sofa.
22: Ang biro nga nila, kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay. Dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang tugunan yung problema sa basura.
21: Ayon sa Pangulo, ikinakasana ng Department of Energy ang ilang mga waste-to-water energy project para mabawasan ang basura na itinatambak sa mga landfill.
22: As long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
21: Bukod dito, nangako din siya ng dagdag na water pumping stations sa loob at palibot ng Metro Manila.
22: I think altogether we will have 13 additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year.
21: Ayon naman sa Malacañang, mayroon na ring inihahanda na halos 40 rainwater cisterns sa iba't ibang bahagi ng NCR. Ang mga pasilidad na ito ay magsisilbing imbaka ng sobrang tubig na magmumula sa mga water pumping stations. Base sa listahan ng Malacañang, karamihan sa mga cistern ay balak ilagay sa ilalim ng mga creek at maging sa ilang mga parke at pasyalan, habang ang iba naman ay itatayo sa loob ng mga paaralan at tanggapan ng gobyerno.
23: Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls.
21: Inatasan din ni Marcos ang Department of Environment and Natural Resources na maglabas ng mga show cause order laban sa 155 establishmento na hindi tumatalima sa Extended Producer Responsibility Act of 2022 o EPR Act. Sa ilalim ng naturang batas, obligasyon ng mga negosyante na kolektahin ang kanilang mga plastic na itinatapon sa mga basurahan at tambakan.
23: Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
21: Samantala, sa ilang lugar sa labas ng Metro Manila, nananawagan din ng tulong mula sa national government matapos silang masalanta ng baha. Sa bayan ng Rodriguez sa Rizal, hiling ng ilang komunidad na agad mapagawa ang mga dike na nagbibitak-bitak na. Noong mga nagdaang araw kasi, ay nahulog ang isang tricycle nang bumigay ang dike sa kanilang komunidad, habang ang ilang bahay naman ay inanod na kasama ng mga nasirang bahagi ng riprap.
0: Sa ginagawa naman po namin, hanggang kakaya namin na ano, babantay na walang madisgrasya.
3: Delikado po talaga gawa po. Pagka lumalaki po yung ilog talaga po, yun po yung ano po namin dyan. Pinangangambahan po namin.
21: Ayon sa municipal government ng bayan ng Rodriguez, formal na silang sumulat sa Malacañang para humingi ng dagdag na pondo para maipaayos ang mga nasira ng sunod-sunod na pagbaha at pag-ulan. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
4: The time now on FMR. It's 6:47.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
27: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Nasa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa. Bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mahigit 540 million pesos rito sa mga gulay at ibang high-value crops. Kung hindi kasi nalubog ng matagal sa baha ang mga pananim, nabasa naman at nalusaw dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
9: Ayon sa Department of Agriculture, nasa hanggang 15% ang inaasahang itataas ng presyo ng gulay. Pare-pareho kasing tinamaan ng mga nagdaang bagyo at habagat ang produksyon ng gulay hindi lang sa Northern Luzon, kundi pati sa Central at Southern Luzon.
8: Pero sa ilang pamilihan, doble o mahigit pa ang tinaas ng presyo ng ilang gulay. Gaya ng lettuce na mula 100 pesos kada kilo, naging 400. Ang bagyo beans na mula 60 pesos ay naging 170 pesos kada kilo at sayote na tumaas sa 60 pesos mula sa dating 30 pesos. Hiling ng agriculture group na Sinag, tingnan din sana ng DA kung meron nang nananamantala sa sitwasyon.
10: Hindi import ang dapat solusyon ngayon. Ang solusyon ngayon, tulungan ang mga farmers nating makarecover, kagyat yung tulong na hinihingi nila sa mga farm inputs, binhi sa crops, fingerling sa ating aqua.
8: Dagdag ng kalihim, talagang mas nakatuon ang kagawaran sa pagbibigay ng suporta sa mga nasalantang magsasaka at mangingisda.
11: Meron tayong bagong round ng presidential assistance for farmers and fisher folks na we're formulating now. Yung amount hindi pa na-determine kasi the amount na nakuha namin is 1.1 billion. So it was originally for in anticipation of El Nino. Pero nga, dumating yung sa flooding, so we might...
12: I-advance na.
8: Samantala, sinabi ng DA na hindi nila nakikitang sisipa ang presyo ng bigas kahit pa mahigit 974 million pesos ang halaga ng napinsalang palay. Kung may magandang naidulot ang mga pag-ulan, yan ay ang pagtaas ng tubig sa mga dam na kailangan para sa irigasyon, lalo na sa panahon ng Super El Nino. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
13: Walang kasabwat ang grade 8 student na namarili sa Ateneo de Zamboanga University nitong Martes at wala rin umanong nakitang security lapse sa panig ng paaralan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Zamboanga City, nagpapatuloy si Bianca Dava para sa detalye. Bianca, batay sa mga otoridad, paano nga ba nakapasok sa campus ang estudyante at namaril?
14: Bernadette, sa investigasyon ng mga otoridad sa isang nakabukas na emergency exit na ipasok ng estudyante ang kanyang dalang mga baril. Ayon din sa investigasyon, wala naman umanong pagkukulang sa pagpapatupad ng seguridad ang Ateneo de Zamboanga University dahil ipinapatupad o isinagawa lamang ng paaralan ang lahat ng kanilang security at safety protocols. Sa gate na ito ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School building, pumapasok ang mga estudyante papunta sa kanilang mga classroom. Pero noong Martes, pagkahatid ng sasakyan sa grade 8 student shooter, sa emergency exit siya dumaan papunta sa ramp hanggang makarating sa ika-apat at ika-limang palapag ng gusali. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, alam ng estudyante na hindi nakalock ang emergency exit.
15: Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Sa emergency exit kasi ay hindi nilalagyan ng lock. Pero binubuksan yan pagdating ng school time.
14: Giit ni Remulla na sunod ng paaralan ang umiiral na security protocols.
15: Tama naman ang ginawa dito eh. Nagkaroon na ng butas. But in the case of Ateneo, they did everything right. They only opened it when the school started. And that is according to law. Dapat yung emergency exits bukas yun eh.
14: Sabi ni Remulla, mag-isang kumilos ang estudyante at walang ibang tao o grupo na nagtulak sa kanya na gawin ang krimen.
15: He planned, executed, and willfully did everything on his own.
7: There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him.
14: Wala rin umanong nakitang ebidensya na may problema sa eskwela ang estudyante.
7: This is not a case of bullying.
15: The kid has been exceptional student. Pantastang grades ng bata eh. He was according to all accounts, hindi naman siya pinapahiya sa classroom.
14: Patuloy ang forensic examination sa mga gadget na nakuha sa shooter. Kabilang sa mga sinusuri ang kanyang social media accounts, chat groups at iba pang digital footprint. Sinusuri rin ng mga otoridad ang posibleng impluwensya ng video games sa ginawa ng estudyante.
15: Titignan niya yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game.
14: Dahil dito, sinabi ni Remulla na isinusulong ng pamahalaan ang total ban sa Roblox. Kasabay nito, gusto rin nilang palakasin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril.
15: Of course, we were going after the loose firearms. Ang kasi ang particular na meron siyang link sa dark web. In particular sa chat doon sa tabi niya.
14: Iniimbestigahan din ang posibleng pananagutan ng ama ng shooter na kinumpirmang opisyal ng Customs Enforcement and Security Service sa Zamboanga at siyang may-ari ng mga baril. Samantala, nasa stable condition na ang 15 taong gulang na grade 10 student na nasugatan sa pamamaril.
16: Yung tama niya po is hindi nang po grabe. Nadaplisan po ng bala sa may likod siguro habang tumatakbo yung bata.
14: Iginiit ng pulisya na nagtalaga na sila ng police personnel sa mga paaralan sa rehiyon simula nang mangyari ang Tacloban City School shooting noong Hunyo.
16: Nag-beef up po tayo ng ating visibility sa school. Kaya nga po nung mangyari po yung incidenteng to, meron pong naka-detail dito sa may gate ng school na to. Kaya mabilis po yung response namin.
14: Dumating din sa Zamboanga City si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. ngayong Huwebes para personal na ipaabot sa Ateneo community ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Masyado masakit yung nangyari rito. Kung ano maimbestigan ng investigasyon dito, tamang investigasyon yan na magdadala sa atin sa mga reformang kinakailangan. At least we must come up with laws about this.
14: Bernadette, inaasahang matatapos na ng pulisya ang kanilang report sa nangyaring pamamaril sa Lunes habang pinag-aaralan pa ang ibang mga hakbang para mas mapahigpitan ang seguridad sa mga paaralan. Samantala, nanawagan naman si Secretary Remulla sa mga magulang na bantayan online activities ng kanilang mga anak. Kasama na rito ang mga pinapanood at nilalaro ng mga ito para hindi na maulit ang ganitong uri ng trahedya. Bernadette?
13: Maraming salamat, Bianca Dava. Gretchen, kumusta ang Bini Signals World Tour? At Bini, nagpapatuloy ang North American leg ng Signals World Tour ng Bini sa Canada at big success ang Vancouver leg. Samantala, bagong inaabangang pagbisita ng creators at lead cast ng DreamWorks animated movie na Forgotten Island sa Pilipinas ngayong weekend, ibinahagi ng mga direktor at ABS-CBN News kung bakit gusto nila ang nation's bro group. Mula Los Angeles, California, nagpapatrol MJ Felipe.
18: Pagkatapos ng Summer Sonic Music Fest sa Japan, diretso agad sa Vancouver, Canada ang Bini sa pagpapatuloy ng North American leg ng Signals World Tour. No signs of jet lag dahil todo bigay ang walo sa Queen Elizabeth Theater. First of 5 stops ito sa Canada at next stop nila, Calgary. Samantala, nakapanayam namin ang dalawang direktor ng DreamWorks animated movie na Forgotten Island nang manood ulit sila ng concert ng Bini sa San Diego noong August 9.
19: Fans are saying that you're this close to memorizing the Bini songs. Oh, already.
20: Oh, there's so much. Like, we barely scratched the surface.
19: Yeah, no, yeah. No.
20: Yeah, yeah.
19: But
20: there's a bridge, there's a chorus, but then the Tagalog we're still working on. Yeah. Yeah. It takes some time, Blue.
19: Right.
20: Yeah. Take some time.
19: Yeah, give us time. But we are dancing the entire time.
20: Yes.
18: Una nilang napanood ang Girls sa Los Angeles kasama ang lead voice actress ng kanilang animated movie na si Liza Soberano.
19: Yeah. Why are you so supportive with Bini?
20: I mean, they kind of inhabit like the essence of friendship and connection and the warmth of community,
19: just
20: positivity.
19: From what they are doing and sharing that, it's like we want to support them because we appreciate what they're bringing.
20: So pure, the world. Love and support. I'm sure you felt it too.
19: I know.
18: Super proud at happy sina Joel at Januel sa pagkaka-record ng Beanie ng A Parallel World. Usap-usapan din na in-extend ng 1 minuto ang pelikula para sa additional scenes at magamit ang kanta ng Beanie.
19: It was one of those that we just wanted to make sure that the scene where Parallel Worlds plays, that we take every frame.
20: Yeah, okay. You really felt it.
19: Oh, yeah. Let's say we extended it. Yes.
2: Is it possible in the future that either of you or both of you can direct a music video girls or have them in a movie?
20: Would love to.
19: Yes.
20: Yeah, they're so talented.
19: They are.
20: Amazing human beings. Like, we just want to keep working with good people.
2: Okay.
20: It shows on the screen, shows in the movie.
2: Right.
20: So, yes. Baby's in that group.
19: Yeah. And we'll direct their next music video.
20: Yes. Yeah.
2: There you go.
19: Make it happen, Blooms.
2: Baby swear. Baby swear. Thank you, guys.
20: Thank you. Thank you.
18: Looking forward na sila sa pagbisita sa Pinas ngayong weekend kasama sina Liza at Her. Ipapalabas ang Forgotten Island sa Pilipinas sa September 23. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
21: Sa pagbabalik ng GB Patrol, ilang paralan sa Zamboanga City na alarma kasunod ng mga post na tila nagbabanta. Lalawigan ng Bulacan, nagdeklara na ng State of Calamity. Charlie Dizon, ibinahagi ang chapter ng kanyang buhay bilang Mrs. ni Carlo Aquino. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Huwebes.
1: Kakapasok lang nun ang manager agad.
2: Alam niyang busit ako dyan kay Betsay nung pinasok niya sa Virgin. Ngayon ipopromote pa!
3: Hindi ito ordinaryong ambush. Gumaganti ang mga SAPRA sa mga NCIA.
4: Hanggat walang bangkay, walang patay.
3: At si Sam ang target nila.
4: Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukumpirmang patay na siya.
5: Aminin mo na na may kinalaman ng pamilya mo. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin!
6: Kung namamatay lang ka ng ahente, huwag ka maghanap ng ituturo!
3: Makadayo kayo rito. Ako ang hari dito sa tundo. Lahat dumadaan sa akin bago makapasok!
7: Kaya namin kayong itumbang lahat!
3: Sige! Utong mo!
8: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
0: Martin Singapore weeknights 8 p.m.
9: Mamayela po nagwawala. Nananakit na po.
10: Kaloy?
0: Malalaman na ni Billy ang katotohanan.
10: Lalayo yung anak ko.
11: Sino ho bang anak niyo?
10: Bea ang pangalan niya.
0: Her real name?
11: Yun na yung una at huling beses mo kakausapin si Billy. Bait-baitan lang yun.
0: Her real game.
11: Kay Abby galing yung mga computers nito. Tingin ko may kailangan siya.
10: Ito naman si Bea. Yan yung akala ko nagtatrabaho sa inyo.
0: Someone Someday. 8:45 p.m. Sa ABS-CBN. Sa Kapamilya Channel. Ngayong Huwebes, may imbitado.
11: Punta ka ba o hindi?
12: Okay.
0: Excited ka mo?
13: I want to officially launch your love team
14: sa araw ng kasal nyo.
0: O problemado?
15: Magiging okay ka ba?
10: Ako pa ba?
16: Kaya mo yan!
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: kapamilya, sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Marios!
3: Are you there? Are you home? Balita namin, ang galing mo daw sa algebra, ang galing mo din daw sa chess.
4: Opo.
3: Oo.
5: Ba't siya kain ang kain sa'yo?
3: Ayaw ko, gutong.
5: Gutong!
6: Marius, this is the time that you were gonna fight to me.
3: Find the value of m. The equation is 2m plus m plus 4 plus m plus 8 equals 40. What is the value of m?
4: 7!
3: Ikaw.
5: 7 din.
3: Ay, what? Ah,
5: naunahan lang ako ni Marius.
3: The correct answer is 7. Quante, yung talino ni Marius certified...
7: Ibang level!
8: Ibang level to! Sabado, 6:45 ng gabi.

0: Nabuking ang umano'y pamemeke ng mga dokumento ng isang lalaki sa Recto, Maynila na itinampok ng isang dayuhan sa kanyang vlog. Pinag-aaralan na rin ang pulisya ang posibleng pananagutan ng vlogger na nagpagawa sa suspect ng Peking passport para sa content. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Hindi makapaniwala ang dayuhang vlogger na ito nang subukan niyang magpagawa ng pasaporte sa isang lalaki sa Recto, Maynila.
2: Address.
3: I'm gonna change my identity entirely. I paid him a lot of money so I could film this.
1: Sa maliit na eskinita, kinuhanan ng litrato ang vlogger na ilalagay sa dokumento. At makalipas lang ang isang oras, natanggap na niya ang pinekeng pasaporte. Nagpagawa rin ang dayuhan ng driver's license. Ayon sa vlogger, nagbayad siya ng $150 o mahigit 9,000 piso kapalit ng mga peking dokumento.
3: Important disclaimer guys, no one should ever do this. I only did it for the video.
1: Matapos mag-viral ang video, nagkasa ng entrapment operation ang CIDG Anti-Organized Crime Unit nitong Miyerkules ng gabi.
4: Go, go, go, go, go, go.
1: Inaresto nila ang sospek matapos iabot ang peking pasaporte na ipinagawa ng isang nagpanggap na kliyente.
5: Dumating yung ating undercover agent, inituran lang siya, tapos nagbayad siya ng 3,500, iningi lang yung details na ilalagay sa passport. So ganun lang po kadali yung proseso nila.
1: Narecover sa paggawa ng mga computer, mga printer, lamination machines at iba pang gamit sa pamamake ng mga dokumento. Nakumpiska rin ang mga pinekeng titulo ng lupa, business permit, transcript of records at iba pang mga ID.
5: Pwedeng gamitin to sa ibang transactions or maaaring magamit ng scammer, mga manloloko. So kaya nagpapagawa sila ng fake passport or fake LTO license.
1: Inaalam pa ng pulisya kung gaano nang katagal nag-ooperate ang ilegal na paggawa ng dokumento. Pinag-aaralan na rin ang posibleng pananagutan ng vlogger kahit pa ginawa lamang niya ito para sa umano'y content.
5: Yung pagpapagawa po kasi ng fake na document, eh, mali na po agad. So, as to kung saan mo gagamitin, bawal po talaga yung mag-submit or mag-submit ng mga fake na requirements or fake passport sa mga transaction po natin.
1: Mahaharap ang nahuling suspect sa mga reklamong paglabag sa New Philippine Passport Act at falsification of public documents. Iginiit ng CIDG na seryosong banta sa seguridad ang pamemeke ng mga opisyal na dokumento, lalo na ng mga pasaporte na posibleng magamit sa krimen. Nagbabala silang hahabulin ang lahat ng lalabag sa batas. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
6: Kahit umaraw na, lubog pa rin sa baha ang 29 na barangay sa Kalumpit, Bulacan. Higit 60,000 pamilya na rin ang apektado nito. Nakatanggap naman ng tig 10,000 pisong ayuda mula sa DSWD ang mga evacuees. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
7: Nadatnan muli ng news team sa evacuation center ang senior citizen na si Salvacion sa barangay Pio Cruz Cosa sa Kalumpit, Bulacan. Noong isang taon, nakasalamuhan natin siya sa parehong warehouse sa kanilang subdivision matapos lumikas sa halos 6 na talampakang lalim ng baha sa kanilang bahay. Ngayon, lubog muli sa baha ang kanilang lugar.
8: Kasi tumataas nang tumataas yung tubig eh. Kaya walang ano kung kailan kami makakauwi. Sa loob ng bahay, lampas tuhod. Ay dito sa kalsada, ang galiig na eh. Malalim.
7: Kasama niya rito ang daang-daang mga kapitbahay na nalubog din sa baha ang mga bahay. Kaya kahit mainit, tinitiis nila ang sitwasyon. Sabi ng alkalde ng bayan ng Kalumpit, 29 barangay sa kanilang bayan ng lubog sa baha.
9: Sa ngayon po, hindi pa po kami makagalaw. Gawa po ng buong bayan ng Kalumpit ay mataas po ang tubig baha.
7: Sa tala ng Department of Social Welfare and Development, mayroon pang 87 evacuation center sa buong probinsya ng Bulacan. 27 rito ay nasa Kalumpit. Halos isang buwan na hindi nasilayan ng marami ang sikat ng araw. Pero ngayon, tirik na ang araw. Kaya lang, ang ating mga kababayan dito sa Kalumpit, Bulacan, lubog pa rin sa baha. Isang hamon na hindi nila ginusto at isang bagay na hindi nila alam kung kailan matatapos. Pero ang tanong,
2: Ano ba talaga ang plano sa kanila ng gobyerno?
7: Ang residenteng si Raquel, naglabas ng saloobin kaugnay ng paggamit ng pondo kontra baha.
10: Eh, kung naging maayos po siguro yung flood control, hindi po mangyayari to. Sa susunod po, sana po ayusin nyo na po yung mga budget na binibigay sa inyo para sa flood control na sana po gamitin nyo po sa tama.
7: Sabi naman ng lokal na pamahalaan, hinahanapan na nila ng pangmatagalang solusyon ng problema. Una na rin sinabi ng DPWH na target ayusin ang mga proyekto kontra baha sa probinsya.
9: Inikutan po namin ang tatlong barangay, Calison, Bulusan at Frances, at meron po silang proyekto doon na gagawin na revetment wall. At yun nga po, kagandahan po nito, at least may naumpisahan na.
7: Binisita naman ng mga opisyal ng DSWD ang mga evacuees sa bayan ng Hagonoy at Kalumpit ngayong Huwebes.
11: This time may dala kaming cash assistance na tigta 10,000 kasi alam natin matagal-tagal na silang hindi nakakahanap buhay. Marami sa kanila kasi hindi na pumapasok sa trabaho for almost 2.5 weeks. Kaya gusto natin maski papano may konting tulong para makabang buwelo sila.
7: Pinag-aaralan na rin ng DSWD ang sitwasyon sa iba pang probinsya na apektado rin ng baha. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Bulacan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ito ay para mas mabilis na makatugon ang pamahalaang panlalawigan sa mga pangangailangan ng mga residente kabilang ang relief at medical assistance, rehabilitasyon at iba pang serbisyo.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mainit na, may araw na. Wala na bang habagat o sama ng panahon ngayong long weekend?
13: Alam mo Alvin, may habagat pa at iihi pa ito hanggang sa pagtawid sa buwan ng Setyembre. Pero sa ngayon, sa may extreme northern Luzon lamang nakaapekto yung paulan ng habagat. Inasa mababawasan pa ito kaya magiging maaraw po at mainit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero posible pa rin yung ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. Ang Tropical Depression Neneng po humina na bilang low pressure area at nakalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility ngayong Webes ng hapon. Huli itong namataan, 480 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Sabi ng PAGASA, posibleng lumakas ito ulit bilang bagyo. Patuloy din po ang pag-monitor sa mga weather disturbances sa labas ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Storm Saudel na nasa layong mahigit 2,700 kilometers silangan ng Visayas. Mula po sa buntot nito, nabuo ang isang LTA sa labas din ng PAR na may katamtaman ng tsansa na maging bagyo. Kung mabubuo muli ang bagyong Neneng, yan po ay tatambay lamang dyan sa may hilagang bahagi ng Philippines at yun naman ay nasa makaka-apekto sa ating bansa. At kung magiging bagyo din, itong LTA sa silangan ay hindi naman to inaasang papasok ng PAR at posibleng malusaw lang din dahil patuloy pa ang paglakas ng bagyong Saudel, nakikilos naman pahilagang kanluran at posible po na sumilip o lumapit lamang sa northeastern corner ng PAR sa may susunod na linggo, pero pwede itong humila at magpalakas muli ng habagat. Manatili po nakaantabay sa updates dahil pwede pang magbago ang forecast sa mga binabantayang sama ng panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, August 21, Biyernes sa Luzon, magapaulan pa yung habagat dyan sa may Batanes-Babuyan area, habang sa umaga naman pwede yung mga daraang mahinang ulan dito sa may Ilocos region. Pero maaraw at mainit po sa malaking bahagi ng Luzon maghapon. Posible yung pagkunimlim bago lumubog yung araw hanggang pagsapit ng gabi sa may Northern Luzon, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon. Sa Palawan, maaraw maghapon at tuyo ang panahon dahil mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas, may mga aasahang pag-ulan sa umaga sa Southern Leyte, Leyte Province, katimugang bahagi ng Negros Oriental at sa may Northwestern Panay. Pero maghapon, maaraw po at wala pong aasahang mga pag-ulan hanggang pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Sa Mindanao, mainit din sa maraming lugar maghapon pero may mga aasahang pag-ulan sa umaga. Medyo maulan po sa Mindanao del Sur at sa hilagang bahagi ng Caraga, lalo na sa mga probinsya ng Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa hapon, mas maraming lugar sa Mindanao ang pwedeng makaranas ng mga pag-ulan, kagaya po ng Zamboanga del Sur, Lanao Provinces at sa malaking bahagi ng Davao Region. At sa gabi, mas malakas ang buhos ng ulan sa may Davao de Oro. Tayo naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang mainit na panahon maghapon bukas. May okasyon na hukulimlim ang kalangitan, pero hanggang pagsapit ng gabi, mababa ang tsansa ng pag-ulan. At dahil sa mga paulan ng habagat sa mga nakalipas na araw, patuloy po ang pag-angat ng water level sa Angat Dam. Mahigit 2 metro ang tinaas ng water level doon kaninang umaga, nasa taas pong 188.75 meters ang water level sa reservoir. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy long weekend at ingat kapamilya.
6: Bago maging premiadong aktres sa Pilipinas, pangarap ni Charlie Diza na maging K-pop idol. Ang kwento ng kanyang napurnadang K-pop dream at ang buhay may asawa kasama si Carlo Aquino ang ibinahagi ni Charlie sa Oh My Gan. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
14: Mahal niya ako! Mahal niya ako!
15: Malaking hamon para kay Charlie Dizon ang karakter niyang si Regina Santos sa The Loyalty Game. Nakadagdag pa sa kanyang kaba ang makatrabaho si Jericho Rosales.
16: Tapos syempre makaka-eksena ko, Jericho Rosales. Eh, first time ko siya makaka-eksena din, diba? So, yun, kabang-kaba din ako.
15: Pero bago maging award-winning actress, ibinahagi ni Charlie na muntik siyon ang kanyang career, ang maging K-pop star.
16: O kaya nung di natuloy yung Korea, talaga hiyang-hiya din ako. Yung parang, nasasabihin ko, sabi ko mag-artista ako sa Korea.
14: Yung
16: saan parang,
14: gusto
16: bakit?
14: Mo?
16: Eh, pinag-pray ko to. As in, yung ganun talaga.
15: Ibinahagi rin ni Charlie sa Oh My Gan ang kanyang buhay may asawa kasama ang aktor na si Carlo Aquino.
16: Nung bago pa lang kami sa relationship naman, nasa isip ko na siya eh, na alam ko na na makakatuluyan ko to.
15: Mapapanood buong episode ng Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel tuwing Miyerkules at mula Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: At susunod, pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza, ipinagkibit balikat ng Office of the Ombudsman. At mga magulang nag-alala para sa kanilang mga anak sa gitna ng mga insidente ng karakasan sa paaralan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Huwebes.
1: Kakapasok lang nun ang manager agad.
2: Alam niyang busit ako dyan kay Bechay nung pinasok niya sa Virgin. Ngayon ipopromote pa!
3: Hindi ito ordinaryong ambush. Gumagante ang mga SAPRA sa mga NCIA.
4: Hanggat walang bangkay, walang patay.
3: At si Sam ang target nila.
4: Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukumpirmang patay na siya.
5: Aminin mo na may kinalaman ng pamilya mo. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin!
6: Namamatay lang ka ng ahente! Huwag ka maghanap na ituturo!
3: Makadayo kayo rito. Ako ang hari dito sa tundo. Lahat, dumadaan sa akin bago makapasok!
7: Kaya namin kayong itumbang lahat!
3: Sige, utong mo!
8: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
0: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Mamayala po nagwawala. Nananakit na po.
10: Kaloy?
0: Malalaman na ni Billy ang katotohanan.
9: Lalayo yung anak ko.
10: Sino ho bang anak niyo?
9: Bea ang pangalan niya.
0: Her real name?
10: Yun ang una at huling beses mo kakausapin si Billy. Bait-baitan lang yun.
0: Her real game.
10: Kay Abby galing yung mga computers na ito. Tingin ko may kailangan siya.
9: Ito naman si Bea. Yan yung akala ko nagtatrabaho sa inyo.
0: Someone Someday. 8:45 p.m. Sa ABS-CBN. Sa Kapamilya Channel. Ngayong Huwebes, may imbitado.
10: Punta ka ba o hindi?
11: Okay.
0: Excited ka mo?
11: I want to officially launch your love team.
7: Sa araw ng kasal mo.
0: O problemado?
11: Magiging okay ka ba?
9: Ako pa ba?
2: Kaya mo yan!
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: Inaresto po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang isang empleyado rin ng ahensya dahil umano sa pangingikil sa mga negosyante sa Mindanao. Ang suspect, ginagamit pa umano ang pangalan ni NBI Director Melvin Matibag para mangingikil. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Sa isang kainan sa Pasay, isinagawa ng NBI Organized and Transnational Crime Division itong Miyerkules ang entrapment operation laban sa dalawang individual na nangingikil umano sa mga negosyante sa Mindanao. Ang target, isang kawanin ng ahensya at ang kasabwat umano niyang driver. Base sa impormasyon ng NBI at sa reklamo ng isang mataas na opisyal sa Mindanao, nanghihingi muna ng pera ang suspect at sinabing tauhan siya ni NBI Director Melvin Matibag. Inutusan naman na siya ni Matibag na manghingi ng pera kapalit na proteksyon sa mga negosyo. Umabot naman sa mahigit 1,500,000 piso ang nakolekta ng suspect.
2: He is an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga tao. Wala po tayong inutusan na ganyan.
1: Na-recover sa suspect ang iba-ibang ID, kasama ang ID ng AFP, tatlong tsapa ng NBI at baril. Babala ni Matibag sa publiko, huwag magpapalinlang sa mga gumagamit ng pangalan

0: tao na to, yung kasalanan ko po na hindi po ako nagsabi sa kanyang totoo, dapat nagsumbong na agad ako sa kanyang opisina po.
1: Sinampahan na ng reklamong robbery, extortion at usurpation of authority ang dalawang suspect. Naharap din sa kasong illegal possession of firearms ang kawaninang NBI.
2: Ayon sa NBI, hindi lang ito ang unang beses na may nagpapakilala mga tauhan ng NBI para mangikil. Bineberipika rin ng ahensya ang impormasyon na may mga kasabot umano ang suspect sa Mindanao na nagsisilbing kolektor ng pera mula sa mga biktima. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
3: Sa gitna ng mga insidente ng school violence, mas nag-aalala ang maraming magulang para sa kaligtasan at mental health ng kanilang mga anak. May mga payo naman na ang mga psychologists kung ano ang mga senyales na dapat bantayan at kung kailan dapat humingi ng tulong ang mga magulang sa mental health professionals. Nagpapatrol, Alison Ko.
4: Matapos ang sunod-sunod na balita ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, mas naging mapagmatsyag si Marjorie para sa kanyang dalawang menor de edad na anak.
5: Nakakatakot talaga pag ganun. Ang panahon po namin, dati kating-kating kami noon dati namin. Pero ngayon parang nagtataka kami ngayong panahon ng kabataan, iba na po talaga eh.
4: Ayon sa ilang eksperto, mahalagang maunawaan ng mga magulang ang takbo ng pag-iisip ng mga bata sa henerasyon ngayon.
6: We can't be parents from our generation.
7: Yeah.
6: Okay? We have to grow up with our children. Children who are Gen Z and Gen Alpha and soon Gen Beta.
8: Older generations will kind of sometimes, and I'm not generalizing, no, pero the common notion nga na parang there's a certain weakness. Usually kapag nag-express yung mga younger individuals ng kanilang, let's say, difficulties, even emotions, parang ganon, no, those get written off as complaints.
4: Ayon sa mga psychologist, may ilang senyales na dapat bantayan ng mga magulang para malaman kung kailan kailangan ng tulong ng mental health professionals. Kabilang dito ang kahirapan sa pakikihalubilo, may peligro para saktan ang sarili o ang iba, at kung ang mga magulang mismo ay nahihirapang kontrolin ang matinding bugso ng emosyon ng kanilang anak. Payo rin ng mga eksperto na maging aktibo ang mga magulang para alamin kung ano ang kinahihiligan at ginagawa ng kanilang mga anak online.
8: Be involved with the media that kids now are immersed with. So learning interests, ano nga ba yung newest cartoons, ano ba yung mga newest na games na lumalabas na seemingly they're engrossed with.
6: Continue being a monitoring their devices, but just be subtle about it, rather than being a digital police.
4: Bukod sa pag-monitor online, mahalaga rin anila na maglaan ng oras sa mga anak.
8: Kahit 30 minutes each day to have interaction, whether it's through play or like through many conversations. Ako, I would more like to put more value, no, on interactions na more physical, like parent and child interactions, yung setting aside time to read books, play with real toys.
4: Ganito rin ang panawagan ni Justice Secretary Frederick Vida sa mga magulang.
9: Let's engage. Kausapin natin sila. Let's guide them. No? You know your children better. You know your kids better. Please, tutukan natin yung mga bata.
4: Nanawagan din ang Private School Teachers Association sa mga magulang ng iba yung gabay sa mga anak sa paggamit ng social media.
10: Ya, hindi po yung app eh. Ang nagkakaroon po ng problema yung nakakahalubilo doon sa loob ng chat group.
4: Nanawagan din ang Council for the Welfare of Children na huwag ikalat ang video ng karahasan.
11: Yung possibility of retraumatization ay napakalaki. No? Siyempre, para doon sa mga naging biktima, no question yan. Ano? Maaring isa buhay po nila o maisaisip po huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga maaring na experience nila. No.
4: Para sa mga magulang na nangangailangan ng mental health consultations, maaaring lumapit sa Psychological Association of the Philippines. Pwede rin tumawag sa hotline ng National Center for Mental Health para naman sa agarang emergency o crisis. Alison Ko, ABS-CBN News.

0: Ang ilan sa pinakabagong gadgets, ihatid sa atin ni Migs Bustos. Migs? Habi mo ba ang kumuha ng mga picture at video? AI-powered ang bagong model ng isang global tech brand na makatutulong sa hilig mo.
1: Ginagamit na ang mga smartphone ngayon sa pag-capture ng moment sa pang-araw-araw. Para dyan, ang bagong smartphone ng global tech brand, ang Pura 90S Series. AI-powered ang imaging nito. Sa AI composition, ina-analyze ang kuha kaya't real-time na igagayad ang user sa framing ng shot na mala-masterpiece. Ang mga distracting glare sa kuha, kayang burahin ng AI deglare. Pwede na rin i-resize at reposition ng object sa shot sa tulong ng AI move. Meron din itong 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera na kaya ang 20 times telephoto zoom at ultra-lighting HDR camera feature.
0: After mag-picture at video, madali na rin mag-share at mag-upload.
1: Sa smartphone na ito, pwede ka na rin mag-share ng content sa iOS devices. Mabilis din mag-upload at download dahil naka-5G network ito. Pwedeng-pwede ito sa pang-araw-araw na gamit. Summer beach inspired ang dual-tone gradient frame ng Pura 90S series. Ginagamitan pa ng anti-reflection at scratch-resistant kunlun glass.
0: Abangan ang iba pang mga trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Migs Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
2: Energy Regulatory Commission may paalala sa mga consumer na nakaranas ng biglang paglobo ng bayarin sa kuryente. At mga prioridad ng bagong upong Health Secretary Edwin Mercado, inilatag. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
3: Ang bahaging ito ay hatid ng Huawei.

0: Ngayong Huwebes.
1: Kakapasok lang nun ang manager agad.
2: Alam niyang busita-busita ko dyan kay Betsay nung pinasok niya sa Virgin. Ngayon ipopromote pa!
3: Hindi ito ordinaryong ambush. Gumagante ang mga SAPRA sa mga NCIA.
4: Hanggat walang bangkay, walang patay.
3: At si Sam ang target nila.
4: Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukumpirmang patay na siya.
5: Aminin mo na may kinalaman ng pamilya mo. Buhay ng ahente ko ang pinag-uusapan natin!
6: Namamatay lang ka ng ahente! Huwag ka maghanap na ituturo!
3: Kapadayo kayo rito. Ako ang hari dito sa tundo. Lahat, dumadaan sa akin bago makapasok!
7: Kaya namin kayong itumbang lahat!
3: Sige! Utang mo!
8: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
9: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
10: Ngayong August 21.
11: Wala namang ebidensya eh, di ba? Pag walang ebidensya, walang krimen. Eh, walang ebidensya.
10: Lalabas na ang malaking sikreto.
12: You forged the name, the address, the educational background, lahat pinede mo. Bea.
11: Bakit meron ba ako nasaktan? Meron ba akong pinatay? Nakapatay ba ako?
12: May ninakaw ka.
11: Ang babaw mo naman, Miss Billie Idol. Idea lang yun!
12: For once, Bea, tell the truth.
13: Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, Miss Billie.
12: Ano bang nagawa ko sa'yo?
10: Someone, someday. 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. The talk of the town.
1: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh atake.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan na ang mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension kay Kat.
10: A role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for
14: us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakaparehan nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
1: Thank you!
6: Ang ganda yun!
1: Wala pa!
18: Hindi lang siya yung about sa love, family.
19: Authentically Filipino.
20: Ito ay sumasalamin
21: sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Hiyawan. Yeah! And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños, sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
22: Sigabo!
23: Sigabo! Sigabo!
24: Maiparamdam lang namin kung dali po namin ngayong kamahal.
25: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
26: Matapos ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ilang paaralan sa lungsod ang naalarma dahil sa mga natatanggap na banta. Nagpapatrol, Queenie Casimiro.
27: Nakipagpulong ang Zamboanga City Government sa lahat ng mga eskwelahan, universidad at kolehiyo sa lungsod Huwebes ng hapon, kasunod ng mga bantang natanggap ng ilang eskwelahan. Dalawang araw matapos ang pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School. Isa sa mga nakakuha ng banta ang MCLL National High School. Ipinablatter nila ang insidente at nahanap din ang sangkot. Kinausap na siya ng guidance counselor ng eskwelahan.
28: Nakakaalam, nakakatakot. Sila wala namang denial, so tinanong ko siya, hindi sir, joke lang yan. Ganun lang. Parang baliwala lang sa kanila, okay lang makapag-post sila. Nang hindi nila iniisip kung ano yung ano, magiging epekto noon.
27: Hiling ng school administrators maglabas ng mahigpit na patakaran ang lokal na pamahalaan para ipagbawal ang pagbibiro tungkol sa karahasan.
29: It's possible. I'm not sure if the city could come out with a statement that we will not tolerate any types of pranks. If we could come out with a statement, a strong statement, just so that we know that we're serious about this. Because the threats just keep on coming.
27: Gusto ring madaliin ng ilang mambabatas ang pagpasa sa School Safety Act para masigurong mas magiging mahigpit ang seguridad ng mga estudyante habang sila ay nasa paaralan. Hangarin ng batas na magkaroon ng security screening system sa lahat ng mga paaralan.
30: When it first happened in Tacloban, some people were reacting na, baka ano lang yan, baka isa lang yan. Because these things don't happen in the Philippines. Diba? Now that we've seen, dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted.
27: Ayon kay Senator Aquino, hindi imposibleng mabilhan ng CCTV at metal detectors ang bawat paaralan.
30: It's a matter of political will. Kung nais natin mapondohan to, mapopondohan natin to. Mm-hmm. Yung budget equals priority.
27: Nababahala naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na pagmamay-ari ng uniformed personnel ang mga baril na ginamit sa school shooting sa mga lungsod ng Tacloban at Zamboanga.
31: There should be a serious discussion about these issues of access of minors to social media and so on. There are legitimate concerns there. we're just wary of, you know, knee-jerk reactions following, you know, an incident.
27: Wala pa rin pasok sa mga eskwelahan sa Zamboanga City, pero nababahala ang ilang magulang sakaling muling bumalik sa eskwela ang mga anak sa Lunes.
2: Mommy, why is this all happening? Why are they blaming my teachers? Teacher, bakit it has come to that point na, alam mo yun, ito na yung religion na daw, mommy, it's Muslims versus ka na. Why is it happening? So, this is parang, yung sa akin kasi is, dumagdag pa kasi siya sa ipoprocess ng mga bata.
27: Ayon kay Yasmin, nagpalista na siya sa psychological first aid ng Ateneo sa kanilang main campus para sa mga estudyante, magulang at faculty. 102 estudyante, 75 mga magulang at 3 faculty na ang voluntaryong sumailalim sa psychological first aid. Samantala, muling nanawagan ng Ateneo de Zamboanga University na tigilan na ang pagpapakalat ng video ng aktwal na pamamaril at iba pang mga maling impormasyon online.
3: Even more hurting and tragic are the proliferation of what is not true. They would come up not just with stories but with images that are not just inappropriate but I would term as irresponsible and immoral. If there are people out there making money out of this, I think that's almost evil.
27: Maglalaan naman ang budget ang Zamboanga City LGU para sa pagbili ng metal detectors na ilalagay sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Queenie Casimiro, ABS-CBN News, Zamboanga City.
4: Nagpaalala ang Energy Regulatory Commission sa lahat ng mga consumer na nakaranas ng bill shock kasunod ng pagpapalit ng kanilang metro na pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC kung may pagtutol sa paglobo ng bayarin. Samantala, abiso po sa mga motorista, paghandaan na naman ang panibagong dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Inubos na ni Jonathan ang barya para magkasya ang pambayad sa ikinargang diesel. Bagamat lumaki na sa 12 pesos ang discount galing sa gobyerno, tumataas din naman ang presyo ng diesel kaya dapat umano lakihan pa ang subsidiya.
9: Parang linggo-linggo na rin tumataas ang gasolina.
4: Dagdag discount din ang hirit ng tsuper na si Rene dahil kinakain din umano ng tuloy-tuloy na pagmahal ng diesel ang tulong ng gobyerno.
10: Dapat lakihan pa nila yan eh.
4: Ang mga magkano?
10: Kahit
4: 20.
10: Oo, 20.
4: Mukhang may basehan nga ang hirit ng mga tsuper dahil batay sa unang 3 araw ng trading sa world market, umaabot na sa mahigit 2 piso ang itinaas sa presyo ng diesel, 1.40 sa gasolina at 1.50 sa kerosene. Nakadagdag din sa nakaambang dagdag presyo ang pagina ng palitan ng piso kontra US dollar. Ngayong Huwebes, nagsarang palitan sa 61.67, isang araw matapos itong umabot ng halos 62 pesos sa intraday trading.
11: Yung peso po, malaki po yung na-depreciate, no? Actually, nasa mga 50 centavos. So kung titingnan po natin yan sa current exchange rate natin, nasa mga ano rin po yan, ano? Nasa mga 30-40 centavos din po yung parang inakyat palalo nung presyo.
4: Inanunsyo naman ni US President Donald Trump na maglulunsad ng panibago at matinding economic warfare laban sa Iran at mga bansang tumutulong dito sa gitna ng kabiguang pumasok sa kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan.
11: Definitely po, no? Lalo makakadagdag po yan ng pressure, makakadagdag ng upward pressure sa pricing kasi nga po, it would promote more uncertainty.
4: Samantala, sinuspindi ng ERC ang paniningil na mga 4 sentimo kada kilowatt hour na Green Energy Auction Allowance o GEAOL hanggang Disyembre 2026. Isa itong GEAOL sa sangkaterbang singil na nakalagay sa bill ng mga consumer at ginagamit sa pagbabayad ng mga developers ng renewable energy o malilinis na source ng kuryente.
12: Para na rin ito tulong sa mga consumers natin para pakabawas doon sa kanilang bayarin.
4: Nagpaalala rin ng ERC sa mga consumer na nakaranas ng bill shock o paglobo ng bayarin kasunod ng pagpapalit ng metro na maghain ng formal na reklamo kung kini-question nila ang paglaki ng bill.
12: kung maaari naman na makipag-ugnayan sa Meralco at makipag-ayos, at kung walang magiging ayusan sa Meralco, ay maaari naman dumulog sa aming ahensya nang sa ganun kami ang mamagitan.
4: May ilang consumer ng Meralco na sinisingil ng 100,000 hanggang 1,000,000 piso dahil sa tampered meter o pinakialamang metro, pero gate ng ERC, walang mangyayaring putulan o disconnection hanggat hindi nareresolba ng komisyon ang reklamo.
5: Mas accessible na serbisyong medikal, maayos na patient experience at magkakaugnay na healthcare system, ilan lamang yan sa mga prioridad ng bagong upong kalihim ng Department of Health. Ipiniliwanag din ni Dr. Edwin Mercado kung paano niya ito balak makamit gayong may halos 2 taon na lang bago matapos ang Marcos administration. Exclusive nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Inihalintulad ni bagong Department of Health Secretary Edwin Mercado ang healthcare system ng bansa sa isang gubat. Dahil mayabong ang mga puno na sagana sa dahon, kakaunti lang anya ang sinag ng araw na umaabot sa pinakamasukal na bahagi ng gubat. Para sa bagong kalihim, maraming nakaharang kaya hindi nakararating sa lahat ng Pilipino ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at gusto niyang matanggal ang mga balakid na ito. Galing PhilHealth si Mercado kung saan nailunsad ang samut-saring benefit packages sa ilalim ng kanyang pamumuno. Balak niyang palawakin ang mga ito sa buong health sector.
8: Ang objective namin is to treat all the moving parts of the health sector as one. So ang PhilHealth is very much an integral part of our health delivery system because they are the national health insurance and the biggest payer.
7: Isang Unified National Agenda for Health o una para sa kalusugan ang plano ni Mercado na may 5 tema. Malusog na komunidad, maayos na primary care system, dekalidad ng mga ospital, paggamit ng information technology at mas matibay na mga institusyon. Ani Mercado, magkatuwang at sabay ng kikilos ang DOH at PhilHealth para paigtingin ang mga programang pangkalusugan sa bansa, gaya ng YAKAP program na layong pababain ang tsansang magkaroon ng malalang sakit ang mga Pilipino.
8: Dapat may integration at saka merong care coordination para yung path ng patient care journey ay malinaw. Proactively, pupunta na tayo kung saan mismo nandoon ang ating mga pasyente. Hindi yung hihintayin mo pa silang pumasok sa pintuan ng mga clinics.
13: We will have very strong efforts moving forward and very specific guidelines moving forward for enrolling children in schools, enrolling employees in different workplaces. No? Kasi may mga nuances siya ngayon na kung hihintayin natin na bawat Pilipino ay magsa-sign up sa clinic, hindi talaga tayo matatapos.
7: Hamon din ang pag-alis ng mga healthcare workers sa bansa. Ayon kay Mercado, hindi lang mas mataas na sahod ang solusyon dito, kundi pati mga dagdag benepisyo kapag may maayos na serbisyo. Dagdag naman ni Dr. Ho, mahalaga rin ang mas maraming pagkakataon sa training at mas malinaw na career path.
13: Even PGH did a survey on this na it's not always about just the monetary. Malaking part din ng shared agenda namin or yung una sa kalusugan, which is also to enable more task shifting.
7: Ang task shifting na tinutukoy niya ay ginagawa sa ibang bansa kung saan ang mga nurse at ibang health professional ay pinapayagang gawin ang ilang responsibilidad na karaniwang ginagawa ng mga doktor. Bagamat nalalapit ng matapos ang administrasyong Marcos, naniniwala si Mercado na magagawa pa rin ang mga hinahangad na reforma. Mahalaga rin anyang palakasin at manumbalik ang tiwala ng publiko sa DOH. Kaya plano niyang maglabas ng buwanang report tungkol sa mga nagagawa ng ahensya, gawing digital ang inventory at procurement system, at siguraduhing hindi naaantala ang supply ng mga gamot at medical supplies. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
5: It's a tie! Kapwa nanalong Best Actress na Ruby Ruiz at si Pok Kwang sa 22nd Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Kinilala ang husay ni Ruiz sa pagganap bilang Biring de Vinagracia sa pelikulang Status Rejected. Umiikot ang kwento sa pangarap ni Ruiz na muling makasama ang kanyang anak sa Amerika, pero ilang beses na na-reject ang visa. Samantala, nagpakitang gilas naman si Pocuang bilang mahirap na magsasaka sa pelikulang Two Valid IDs. Ito ang kanyang Cinemalaya comeback matapos ang isang dekada. Samantala, tinanghal na best performance of a leading actor si Martin Del Rosario para sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Nagwaging best full-length feature ang mag-iinatampok sina Janine Gutierrez, Lucas Sandalio, Cherry Pie Picache, Agot Isidro at iba pa. Nag-tie naman bilang best supporting actor sina Lucas Sandalio at Katie Omalin.
4: Susunod, Vice Ganda, kinikilig sa muling pagbabalik ng Gandang Gabi, Vice. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
1: FM Radio, The Vibes!

0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Paano kung biglang mawala ang iyong mahal sa buhay?
3: Tinatawagan ko sa messenger, walang sagot.
2: Paano kung matagpuan mo siya na wala ng buhay?
3: Lining pa lang po nung shirt niya, alam ko nang siya yun.
2: At paano kung malaman mo na ang may kasalanan na ay sarili mong kadugo?
4: Mabigat na trahedya, bibigyang hustisya.
5: Panoorin na ang Soko, Scene of the Crime o Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
0: Pagpapatawad at paghilom, yan ang ating ipausok ngayong Agosto.
6: Naylaban lang ha, Nay.
7: I have to have my own business so I can support my nanay and my tatay.
8: Impact! 50 pesos!
9: Tumami nga ng 20 viewers, wala naman nagmamay.
10: I love you, baby!
11: Mag-iingat ka pa rin ha.
12: Hindi pwede may mangyari sa akin, no?
13: Pakasal pa tayo, di ba?
14: You have to marry me.
15: Hindi ko po talaga kaya eh.
16: Effective immediately, your passport is confiscated.
17: Please, let me see. I am his mother.
18: I'm sick, Nick. I have lupus.
17: I don't want you to get into something na pagsisisihan ang sawalit.
19: I'm not going anywhere.
20: Matutupad mo lahat ng papangarapin mo. Tulungan kita.
21: Ako na ang interpreter at note-taker mo.
22: Delikado mag-commute mag-isa?
23: Sige!
24: God will provide.
25: Niligtas mo niya si Papa? Hindi!
26: Wala ka na pang makain, wala ka na pang pera.
27: Gusto mo sumuko, ano? Gusto mong lumuhod ako sa harapan mo at humingi sa'yo ng tawad.
28: Paghanap ng mapapasok ang trabaho, lalo na kung wala pinag-aralan.
29: Nakita niyo lang, Kuya Eddie?
30: Ay, Mr. Lee, halika, pag-usapan na natin ang kasal niyo.
31: Ayoko nga ako!
32: Ang yabang mo naman!
33: Ito lang ang paraan para yumaman ka!
31: Gagawin ko ang lahat para may ialis ang mga kapatid ko sa impyerno.
34: Bukan, suluhod ang mga tao.
35: Walang tala.
36: Lagi ka rin ko.
37: Ang tinadrawing ko doon, design ng damit. Kaya mo ba yun?
38: Hindi kita ukurungan.
0: MMK, Hugot from the Vault. Sabado at Linggo, 9:45 p.m.

0: Pinagwalang bahala ng Office of the Ombudsman ang pagbawi ni Orly Gutesa sa paratang na nag-deliver umano siya ng kickback kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nilakip naman ng kampo ni Romualdez sa kanyang supplemental counter-affidavit ang recantation ni Gutesa at ang testimonya ng mga umano'y dating tauhan ni dating Congressman Saldi Co. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
1: Humarap ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman itong Webes ang hapon para magsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit na tumutugon sa inaharap niyang reklamong plunder, graft, bribery at money laundering. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakalakip sa dagdag na kontrasalaysay ang pagbawi o recantation ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang dating bodyguard ni former Acobicol Representative Saldi Co. na tumestigo sa Senado na nag-deliver umano siya ng mali-maletang flood control kickbacks kay Romualdez at iba pang mambabatas. Sa isang video kung saan binabasa niya ang kanyang panibagong salaysay, sinabi ni Gutesa na nakipagkita siya kay dating Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant sa Pasay noong September 24, 2025. Kalaunay sumama umano sa kanilang hapunan si Senador Rodante Marcoleta na tinawag umano siyang missing link na makakapag-DN kay Romualdez sa flood control controversy.
2: Dala ng takot at pangamba lahat ng nakalahat sa pinabit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa tatlong beses na delivery ng mga balita sa nagtitibahay ni Speaker Martin Romualdez. Wala akong naging direktang-kontak o nakita man lang si Speaker Romualdez. Inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng kasa educational scholar si former Congressman Mike Defensor.
1: Pero matapos tumistigo sa Senado, hindi na umano nagparamdam sina Marcoleta at Defensor. Nakuha umano ng kampo ni Romualdez ang affidavit de Gutesa sa isang social media post. Anila kasama rin sa supplemental counter-affidavit ni Romualdez ang sinumpaang salaysay ng 25 dating driver at security aide ni Co na sumasalungat umano sa mga paratang ng tinaguriang Maleta Boys laban sa dating leader ng Kamara.
3: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez.
1: Ayon kay Fajardo, karamihan sa mga dating bodyguard ay inalok umano ng pera para lumagda sa isang affidavit na inihanda para sa kanila.
3: In all of this, one thing is common. May mga taong nag-udyok at namilit sa mga testigong ito para idawit si Representative Romualdez sa kaso.
1: Sabi naman ng Office of the Ombudsman, classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile case. Sagot ng kampo ni Romualdez,
3: hindi po natin gawain yan, no, na makipag-usap, no, para lang makakuha or mag-invento, mag-manufacture ng ebidensya. At sana po, hindi naman maging automatic yung reaction, di ba, na dahil lang ay may recantation, ay meron na kaagad konsiderasyon.
1: Sa kabila ng pag-recant ng ilang testigo, iginiit ng Ombudsman na uusad pa rin ang investigasyon lalo't may 28 testigo rin na nakahandang magbigay ng kaalaman sa mga transaksyon sa kaso ni Romualdez. Hindi naman ikinagulat ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Lacson ang pagbawi ni Gutesa sa kanyang mga paratang. Para naman sa palasyo, ang pag-recant ni Gutesa ay posibleng bahagi ng motibong destabilisasyon.
4: Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera.
1: Dagdag ni Castro, nakakabahala ang pagrekant ng mga testigo dahil sinisira umano nito ang justice system at tiwala ng mga Pilipino. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
0: Kung chika, tawanan at kulitan ang hanap nyo, sagot yan ng I Want. Dahil simula September, mapapanood na sa Home of the Filipino Fields ang Gandang Gabi Vice. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
5: Gina, Gina, ibabalik na sa wakas ni Vice Ganda ang matagal nang hinintay ng mga kapamilya, ang Gandang Gabi Vice.
6: Nung na-announce kasi ni Tita Cory kanina, yun na yung hujat na, ah, tuloy na ito. Oo, tapos kaya ito, shoot tayo agad tonight, di ba? Shoot tayo agad tonight. Pictorial tayo agad tonight.
5: Darating ang fresh new episodes ng GGV this September.
6: Maas ulit yung ano yung energy ko. High na high ako ngayon. Gusto kong mapagod ulit dito sa GGV. Nanggigigil ako siya ulit ngayon. Nangangati ako, kinikilig ako, yon. Ang ganda-ganda ng nararamdaman ko ngayon.
5: At ngayon, hindi lang mga kapamilya ang makakasama sa non-stop kulitan at tawanan. Kasama na rin ang mga kapuso.
6: Yung pinaka nakaka-excite yung mga kapuso stars na gusto kong i-interviewin at makasama sa show ko. Posibleng-posible na. Mm-hmm. Tapos yung mga marami rin akong GMA stars na nakausap na gusto rin nilang magkaroon ng GGV experience. So, ito na, hindi na siya imposible, mangyayari na siya talaga. Madami, syempre mayroon akong Michael V. Lagi yung Michael V nasa listahan ko lagi yan. Marian, sila Alden.
5: Tulad ng dating clips na patuloy na nauukat, nabubuhay at pinag-uusapan. Muli nga asahan ang laugh out loud moment sa GGV na talagang tumatak sa pop culture.
6: Sobrang nakaka-happy kasi parang hindi siya naluluma. Patuloy siyang nagre-resurface. Yung mga super lumang episodes na parang yung GGV experience kasi parang hindi siya nalalaos. Kasi yung fun experience ever since hanggang ngayon, yun ang gusto nating nararamdaman eh. Diba? So, nakakatuwa dahil hindi nawala sa kamalayan ng mga tao.
5: Excited din si Vice sa pagbabalik ng kanyang talk show. Dahil perfect na pang family bonding para sa mga kapamilyang na-miss at kinalakihan ito. At maipakilala pa sa bagong henerasyon at audience ang GGV. Mapapanood ang fresh episodes ng GGV sa iWant tuwing Linggo simula September 13. Aabangan din ang uncut version sa iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
7: Congrats, congrats.
8: Wow, congrats.
7: Congrats, Mimi Vice.
8: Oh. Ang pagbabalik.
7: Oh, diba? Si Mimi. Marami nakamiss.
8: Yeah. All right.
7: Good vibes.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
7: Napapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN.
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
11: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
12: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
13: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
14: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
15: DTX 500!
14: Highly recommended! Mga eksperto,
15: DTX 500.
16: Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kababskada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kavibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang loka!

0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
1: FM Radio, Ka-Vibes,
2: ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: This is FM Radio. FM

0: sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero, masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: FM radio. Favorite music radio. FM radio.

amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

kapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: kasi lang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: FM radio, favorite music radio. FM.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot, ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, good vibes,
2: ang lupet.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Ikaw ba ay may mayoma?
7: Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malo. Lugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Sulfur Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sulfur Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sulfur Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sulfur Plus Coffee Mix.
9: Sulfur Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan. Dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
12: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
13: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Gawin din po ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan. Stephen Hinas ang inyong po mga kasama para talakayin na naman po ano, kung paano ba maiwasan, ganoon din malunasan mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Siyempre, sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Tsaka yung mga halamang gamot ano, na pwede po nating mag-gather sa ating pong paligid ng tahanan, pwedeng sa kusina, na makatulong po para mas mabilis tayong makarecover sa ating mga sakit. Yung mga supplements po at saka mga herbs na wala mga bad side effects. Sa mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga katanungan, gusto mong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha, yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan sa kanang location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa yan. Ha? Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at subok na ng napakarami po natin mga kaubayan na produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, puntahan lang po sa mga suking pharmacy, sa mga local drug stores, available po yan sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. Or pwede nyo pong i-order yan ano, sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, ating text line. Ulitin ko lang mga kaibigan, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po natin ano, ng panahon yung mga kaubayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin yung mga kaubayan po natin natulungan na patuloy po yan na paggamit at pag-inom ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
14: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
7: Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya, siguradong protektado. Sulfur Plus Gold.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sulfur Plus Gold.
15: Yahoo!
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Inakapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gate. Kamutol. Testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
15: Oh yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa.
18: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
19: Mmm, suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na.
20: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
20: Santon Plus Gold.
13: Po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin natulungan, nang patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kaya yung mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga karamdaman, at para maiwasan na rin po ang pagkakaroon ng karamdaman, puntahan lang po ha yung mga suking pharmacy, mga local drug stores, sa The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy at saka sa South Star Drug. Available po yan sa Watson's Drug Store. May bili rin po or pwede nyo pong i-order yan ang mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Kasama na po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din po ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at ang Turbo Herbal Supplements for Men. At ipong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ask ko lang po kung ano po ang maganda sa akin. Lagi pong sumasakit kasi tiyan ko, nene po, ng Vistikville. Ma'am, nene, at sa iba pang mga kababayan po natin na nakakaranas ng pagsakit ng tiyan, saan parte po ba ng tiyan ang sumasakit? Ano kung sa mismong gitna ng inyo pong tiyan, papunta po sa inyong dibdib, pacheck nyo po, baka mataas naman ng digestive acids, o baka nagre-reflux yung mga acids, yung mga panunaw po natin. Kaya nangyari, yun, parang kinukutkot niya yung digestive tract walls natin. Kaya nangyari, masakit, mahapdi, tapos pag minsan maramdaman mo, madalas kang dumidighay or parang bloated ka, yung parang busog ka palagi, parang laging may hangin yung iyong tiyan. Pag ganyan po ang problema, dapat iwasan nyo po yung mga pag-inom ng mga soft drinks, yung mga nagpo-produce ng mga excess gas sa ating stomach para hindi sumasakit po ang ating tiyan. Or itong mga soft drinks, iwasan po natin yung mga alcoholic beverages, o kaya yung umiinom po kayo ng tubig habang kumakain, yan, hindi po maganda. Or yung pagkatapos nyo pong kumain, humihiga kayo, hindi rin po yan siya maganda. Maaring mag-backflow kasi yung digestive acids po natin. Kaya nangyari yan, nakakaroon kayo ng heartburn, tapos stomach pains, yung pain sa inyo pong abdomen. Sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganyang problema, dapat ang pag-inom nyo po ng tubig, mga 30 minutes bago kayo kumain, inom kayo isa hanggang kalahating baso ng tubig. Mas maganda yung maligam-gam, yung lukewarm po. Huwag masyadong mainit, huwag naman pong malamig na malamig, kasi lalong mahirapan yung ating pong panunaw. Kasi ipapalamigin pa niya kung sakaling mainit, or kung malamig naman, papainitin niya ng konti, o kaya mas lalong madidisturb yung ating pong digestion. Lalong magdudulot po yan siya ng pananakit ng inyong tiyan. So mas prefer po, mas maganda yung maligam-gam lang na tubig ang inyo pong iinumin. Tapos, pagkatapos kumain, dapat hindi kayo inom agad. 1 hour pagkatapos kumain, saka po ko uminom ng marami ano po para yung digestive acids ma-neutralize yan siya at hindi po kayo maging over acidic ano. So yan ha. Tapos pwedeng mag-inom din po kayo ng pipino, makakatulong yan siya kahit na isang baso sa pagkatapos pong kumain. Inom kayo ng isang basong pipino, pwede lagyan niyo po ng isang kurot ng asin. Makakatulong din po yan siya. Or, inom po kayo ng Santon Vitamin C. Alkaline Vitamin C yan siya, mga kaibigan, na makakatulong din kung sakali man tayo nakakaranas ng indigestion. So, no, yung hindi tayo natutunawan. Baka naman, mahilig kayong kumain ng mga mahirap, matunaw na pagkain. Yung mga biko, malagkit, mga pasta na yan, ano pa ba, ha? Mga spaghetti, mga noodles, mga white bread, yan, mga sticky foods, at saka mga hard to digest na mga pagkain yan sila, na maaari pong magdulot ng indigestion o hindi pagkatunaw o yung tinatawag po nating impacho, ika nga, ano, na nagdudulot din po ng pananakit ng ating pong tiyan. So yan ha, sa mga kabayan po natin na may ganyang problema, mas maganda every night mag-light meal na lang po kayo. Ano? O, kasi pag gabi, kakain kayo ng mga mahirap matunaw, eh matutulog na kayo niyan. Wala naman na kayong gagawin pag gabi. No, wala naman ang mga mabibigat na gagawin or maaaring nag-re-rest na tayo, complete rest yung ating katawan. Kaso yung panunaw natin, hindi pa siya makapahinga kasi mga matigas nga ang matunaw yung ating pong kinakain. So pag tulog po ninyo, ayan, hindi ganong natutunaw. Ano po? Kasi wala nang movement yung ating pangatawan. Kaya yan, nangyari, yung mga hindi natunaw na pagkain na yan, maaaring mag-ferment yan sila at mag-produce pan mga karagdagan pa po ng mga gases ano at magpapasakit po sa inyong tiyan. So yan ha. Maganda mga fruits na lang na madaling matunaw like papaya, ha, yung mga juices, pwede mag-juices na lang kayo paggabi or yung mga cereals ano po na madali lang matunaw. Oh yan. Huwag niyo na pong lalagyan ng milk ano po kasi ang pagmataas naman ng milk, maaaring magdulot din yan siya ng problema sa panunaw ano po. So yan ha. Sa mga kabayan po natin, mas maganda mag-inom din po kayo ng mga multi-enzymes. Sa mga health shop, mga herbal store, meron po yan siya. Tapos, inom po kayo ng Santon Plus Gold, kahit na 2 capsules, twice daily, pwedeng in between meals. Tapos, yung Santon Vitamin C, isang capsule po, umaga, tanghali, at saka gabi. Mas maganda, 30 minutes or 1 hour po, pagkatapos kumain. So, yan ha. Yan sa mga kabayan po natin, na meron pa po mga tanungan, just text lang, 0961-532-2110 again, sir, 961-532-2110. Sa mga kabayan po natin, naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men. Mabibili po yan sa mga pharmacy, mga butika. Si Alvin po ito, tanong ko lang po, yung panglabo po ba ng mata, ano kayang cost niya? At ano pong dapat iwasan? Salamat. Sa mga kabayan po natin, ano, na nakaranas ng paglabo ng mata, maraming factors kasi yan, eh. Pwedeng sa diet or sa lifestyle po natin. Ano? Yung mga kabayan po natin na mahilig sa mga matatamis, ano, kung ilang edad na po ba kayo, yung mga umiedad na po ng 50 pataas, yung pagkakaroon po ng mataas na blood sugar, yan po ang isang mga leading causes ng pagkabulag o pagkahina ng paningin ng mga elderly persons po natin. Ano? Kaya dapat iwasan na po yung mga matatamis, yung mga sweets. Hindi lang yung matatamis, ano? Kasama na po yung mga puting produkto ng mga puting harina or itong puting kanin. Iwasan na rin po yan. Mas maganda, unpolish na lang po yung rice ninyo. Kung mag-bread po kayo, mas maganda yung wheat. Ano po, wheat bread, tapos dapat ito toast nyo po yan siya. No? Lalong-lalo yung mga wheat bread na available sa market ngayon, kunti lang ano po yung wheat na amount niya, mas marami pa rin yung white flour, ano po, product ng white flour. Kung makahanap sana kayo ng whole wheat na tinapay, ano po, medyo matigas nga lang yan siya, pero yun ang mas magandang kainin nyo po na bread, ano. Pero huwag nyo naman ang papalamanan ng mga matatamis. Baka lalagyan nyo pa ng mga butter, ano po, mga kung anong spread, ano po, mga pangpalaman na matatamis. Oh, hindi rin po maganda. Oh, yung mga noodles, ano po, product din yan siya ng white flour, maaaring makapataas din po yan siya ng asukal sa ating pong dugo. So yan ha. Sa mga kabayan po natin nakakaranas ng mataas ano po na blood sugar at yun po yung nagiging dahilan ng paglabo ng kanilang paningin, okay, pwede po punta kayo sa mga health shop, hanap po kayo ng cinnamon bark ano po na powder. Yan po, Kung naka-capsule, mas maganda. Inom po kayo kahit na 2 capsules, kahit na once a day lang po, ano, pagkatapos kumain. Pili lang kayo kung sa almusal, tanghalian ba, o sa panghapunan nyo po iinumin. Tapos, inom po kayo ng Santong Plus Gold, 2 capsules din po, umaga, tanghali, gabi. Mas maganda isang oras pagkatapos kumain. Meron kasi siya mga polypeptide P na makakatulong po para ipanormal yung balanse ng asukal, ng sugar sa ating pong dugo, at makakatulong siya ipanormal, mga kaibigan, para hindi po malapot yung dugo natin, ano po, at nang hindi mahirap ipadaloy yung mga sustansya, lalong-lalo na sa mga ugat sa ating pong mata na napakaliliit. Kaya pag malapot ang dugo, tapos madumi ang dugo, yan, mahirap na ipadaloy. Kaya yung mga nutrients na kailangan din ng ating mata para mapanatiling matalas, nagtatrabaho ng maayos, eh, hindi na po maiparating sa ating mata. Kaya yan, nagkakaroon po ng problema. So yan ha, kahit na 2 capsules ng Santong Plus Gold, umaga, tanghali, gabi, sabayin nyo po ng 1 capsule ng Santong Vitamin C. Makakatulong yan siya para mas mabilis ma-absorb at mas mabilis maipadaloy sa iba't ibang parte ng ating pangatawan. Sabi nga ni Dr. Edirabaya, ano, it flows through the blood, ano, kaya mas mabilis, ano po, na magamit ng ating pangangatawan. So yan ha, available po yan sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyo pong lugar. Sa mga kabayan naman natin, ano, yung lifestyle ninyo, mahilig kayong mga magtingin sa mga gadgets, lalong-lalo na sa cellphone, ano. O, kasi sa television, pwedeng malayuan eh, pero sa cellphone, kailangan malapit talaga. Kaya yung epekto niyan sa ating mata, eh, hindi rin po maganda. O, tapos, dahil pagod yung mata sa cellphone, yung parang nagda-dry yung mata nyo, hinihilamusan nyo, ano, binabasaan nyo agad. Nako, yan po, mas malaking epekto po niyan, masamang epekto sa ating pong mata. O, iwasan po yan ha. Kaya ngayon, maraming mga kabataan pa lang, nakita mo, ang tataas na ng grado, ano po, ng kanilang mga glasses, mga eyeglasses, ano, dahil yan yung nauuso ngayon na pinagkakaabalahan ng mga kabataan natin. Ito pong mga cellphones, mga games, mga online games na yan. Kaya nangyari, mas mabilis pong nasisira yung ating pong mata, lalong-lalo na sa gabi, ano, yung madilim. Tapos ang ilaw lang na nakatutok sa inyong mata ay ilaw po ng mga gadgets. So, mas hindi po maganda ang epekto niyan. So yan ha, dapat limit lang natin yung paggamit po ng mga gadgets, ano po, or pwede po tayo magsuot ng mga anti-radiation, mga anti-rad na mga glasses para makatulong po, ano, na mailessen yung bad effect ng mga screens at mga gadgets sa ating pong mata. So yan ha, sa mga kabayan po natin, pwede po kayong mag-take ng mga matataas din sa vitamin A o sa beta-carotene, ano, yung mga yellow, ano po, yellow na vegetables and fruits, o lalong-lalo itong kalabasa. Yan, maganda po yan, inom kayo tag-iisang baso ng fresh na katas ng kalabasa, umaga, tanghali, at saka gabi. Ano, kung may juicer, mas maganda, i-juicer nyo. Kung wala, i-gadgarin na lang po, no, i-grater na lang. Yan, pigayin nyo po. Makaproduce kayo isang baso, inom po kayo niyan umaga, tanghali, gabi. Mas maganda yung bago po kayo kumain. At syempre, sa mga kabayan po natin, ano, para hindi mabilis masira yung mga selula ng ating mata at yung iba pa mga cells sa ating pangatawan, kailangan kumakain tayo ng mga matataas sa mga super antioxidants like mga citrus fruits, ano po, itong guava. Mataas din po ang mga antioxidant properties niyan. At syempre, pag suplemento po ang pinag-uusapan, Santong Plus Herbal Capsule at Santong Plus Gold, napakataas po ng hindi lang antioxidant, super antioxidant properties ang nandyan, mga kaibigan. Kaya may iwasan po yung mabilis na pagkasira ng mga selula sa iba't ibang parte po ng ating pangangatawan. Yan ha, ating text line, 0961-532-2110. Mamaya po, patuloy po natin bibigyan ng kasagutan ng inyo pong mga tanungan. Pakinggan po ulit natin yung mga kaubayan po natin, ano, na patuloy na natutulungan at nabibinipisuhan ng paggamit po yan ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health. Syempre, kasama dyan ang pag-inom ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
0: Ikaw ba'y may mayoma?
1: Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Sulfur Plus Gold.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
23: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
23: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
26: Mag-Sunfon Plus Herbal Oil.
25: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
26: Siguradong sisiglang pakiramdam.
25: Sunfon Plus Herbal Oil,
26: ang pamahid
25: all-in-one sa presyo magkaan.
26: Sunfon Plus Herbal Oil.
27: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
28: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
27: Oh, yes.
28: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
27: Mas lalakas ka pa.
18: Sunfon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunfon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sunfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Sunfon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sunfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sunfon Plus Coffee Mix.
21: Sunfon Plus Coffee Mix.
22: Kape na?
21: Gamot pa?
22: Mabibili sa mga butika.
23: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
29: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C.
23: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
26: Sunfon Plus Gold.
25: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
26: Sunfon Plus Gold.
25: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
26: Sa Sunfon Plus Gold,
25: di ka basta-basta bibigay,
26: tuloy lang ang laban sa buhay.
25: Sunfon Plus Gold.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
30: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Sunfon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Sunfon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Sunfon Plus Gold. Narinig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Sunfon Plus Gold kasi iniisip ko na Kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nang umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
13: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Nature Soy Coffee or Santon Coffee Mix, gawin din po ng Santon Plus Herbal Soap.

0: nakaranas ng ganyang problema, pa-check nyo po. Baka naman may allergy kayo. Ano po yung barado, tapos bahing kayo ng bahing, or ano bong ano bang klaseng pagkabarado yan siya? May may mga mucus po ba, ano? Or dry lang siya na parang barado, ano? Pag ganyan po ang naramdaman ninyo, mas maganda magkuha po kayo ng eucalyptus kung meron kayo diyan, or peppermint, ano po, ipakulo nyo po sa tubig, ano? Kahit na 2 basong tubig lang, tapos kuha kayo ng tuwalya. Pag kumukulo na siya, ilagay nyo yung tuwalya dun sa pinakuluan yung tubig. Tapos yung singaw nun, langhapin po ninyo. Makatulong po yan siya para mag-loosen, ano, ng ating po mga sinuses. Or pwedeng itong Santo Plus herbal oil, kasi may mga essential menthol yan siya na makatulong po, ano, para magtanggal ng mga barado sa ating mga sinuses. Marirelax din po yan siya. Or pwede niyong ipahid din po yan, ano, sa may kilay, sa may bandang ilong po ninyo, at saka sa may bandang tenga ninyo, ano, yan, para makaginhawa po kayong maghinga. At sa mga kababayan po natin, dapat iwasan nyo po yung mga matatamis na pagkain, yung mga mucus-forming foods, ano, mga pinirito, kasama na po dyan, ano, ito mga malalamig masyado ng mga pagkain or inumin. Ang mahirap dyan, yung malamig na matamis pa, ano, ito mga ice creams na yan, ano, yung mga lalong-lalo pag mainit ang panahon, ano, mahilig po tayo sa mga malalamig na mga matatamis. So, hindi po yan siya maganda, ano. Tapos inom po kayo Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, kahit tag 1 capsule po, umaga, tanghali at saka gabi. May mga alkaloids kasi yan sila na makatulong po para maiwasan yung sobrang production ng mga mucuses, at para magpa-loosen na rin, ano, baka namamaga yung mga sinuses po natin. May napakalakas po siya ng mga anti-inflammatory properties para makupos yung mga pamamaga. Yung mga sinuses na yan, giginhawa ulit yung inyo pong paghinga, no? So yan ha, sa mga kabayan po natin, ha, na may mga ganyang problema din, o, iwasan nyo yung lagi kayo nang kakalanghap ng mga usok. Kung nagsisigarilyo kayo, o, iwasan po muna, ano? Or sa bagay ngayon, nakamask naman palagi, ano? Pero kunwari, nasa bakuran lang kayo, tapos malikabok, magmask po kayo para hindi nyo nalalanghap. Baka yan, ilan yan sila sa mga nagkukos ng pamamaga ng mga sinuses po natin. Ano po, na-irritate yung mga sinuses natin. So, yan ha. Tapos, pwede po kayong inom ng kalamansi. Kahit na kalahating baso ng kalamansi, lagyan nyo po yung, kung may wild na sili dyan, mas maganda, no? Yung siling labuyo na tinatawag nila. Pero kung kayin, meron dyan, pwede na po yun, ano, kahit na isang piraso, i-chop nyo po, tapos ibabad nyo po dyan sa kalamansi. Kahit 30 minutes or 15 minutes nyo lang ibabad, tapos inumin nyo na po yan. Makakatulong din yan siya, ano po, para mag-loosen yung mga namamaga, kung sakali man namamaga yung inyo po mga sinuses. So yan ha. Ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Mga kaibigan, dahil limitado po ating oras, hanggang sa sunod po natin, ha, na pagsasama-sama. Maraming salamat po sa mga listeners natin. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablay ng butika sa Jugat.
5: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.

0: inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: The time now on FMR. It's 4:33.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio
3: favorite music radio show.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

las 5 en punto. Otro mga pengaga regionate, kumusta? Biyernes nga daw, nagtapos na lang itong simana, no? Pizza 21, ang madaling istorya kung 31 días. Hindi rin pagkatapusan niya Biyernes. May na pagkatapusan niya Biyernes. Pero last week, next week is last week of the month. Alah, masulod na kita itong Biyernes. Kumusta yung nataraan ko, estudyante balik, katurog, pati mga magtatrabaho, gobyerno, labot-labot pribado. Waray klase, waray trabaho, special, national special non-working holiday, Ninoy Aquino Day, yan ang adlaw. Kumusta? Bisan ko na nga turog pa ito ni ba? Pero sugan nga niya ako, bisan kong holiday, yan na kaya di kita. Bisan kong Sabado Domingo, nga waray ko unta programa, na matalag hapon ako ito alas na. Iniba in na may tungo dito na natultol na la ito na ako, pero na ini katuig na pagminata ko na aga. Nasiring lugaring ano nga, inin na... Kung nagmamata ka kunot alas tres sit aga, nga diri ka obligado magmata. Ha? Diri suka da ako. Ako eksimte da kito, kaya obligado magmata. May alarm ako. Ha? Usahay nga anit alarm. Nabibido na lang ako. Kaya naunahan ko ya. Ha? Magmata ka nga ni kunot alas tres sit aga. Labot la kay maram ka mo. Di man siguro bastos mas iniihihi ka, no? Ha? Labot la kay iniihihi ka. Magmata ka nga ni kunot alas tres nga diri ka obligado nga diri ni mo ininbatasan pagmamata at alas tres. Imbibisita ka kuno hadton mga tinalikod na nga mahal mo a kinabuhi. Ada ko nito imo sa pit. It na mamati a pagkaya na banging good pumugwat. Oo kay diri na nim kuno imbibisita nga duha cemeteryo. So ako lang mabisita imo. Ada kay pasensya la kay it akon labilabol. Alas tres it magahon. Nanahadlok ka man kuno di nalbakabal ka man bata. Balita, sige na. Kaya kita nga mga magpakarabuhi, labi na, kaudganin din eh, mga adya pribado. Pero may dalot ada gobyerno, of course, bisan kung lasot-sulod, di na trabaho, kung may mga travel di ay. Kinahanglan, magmatan timprano, kaya before 8, kung mahimo, kanto na hira itong ira destinasyon. Di ba? Hindi naman uso ko na itong travel-travel yan. Haamon din na uso itong travel, kaya pareho na kami retired kung ako misi. Kumusta? Balita o sige na. Inin na dik na si ring kabuhat na ha. Kaya waray trabaho, waray klas. Iban kita mamarati hapag kaya na. Kaya no, kumandira, nagiging urasan ka kuno namon. May da namon yung seminar hadto nga pareho. Police woman nga. Nandiyas ako, police gyapo. Ha? Yan picture taking na. Sumapit hira akun. Inin ikaw kuno sirdan ito namon urasan. Aw ka mo nga ni partner Hiyul. Oh, kaya mo ito. Inanglan maging na kwag kita inin ano kayo ni. Kumbaga, permanente. Inanglan permanente ka. So, aw man lang itong sikrito no sa nga program. Hindi ka absinero. Kahit tao nawawara. Nawawara. Now you see, now you do. Now you hear, now you want. Sige na balitaw. Daw din nalak niyo hayt maruruyagon la waring karagpirit kay anyway di rin man ka obligado wag matapag kay nagwaring trabaho waray gihapon klase. Basta nagapong grade 1 na siya kobe eh pagay kakaubyaon niya maram na tinatawag nga holiday ha pagkakulong baga nakikinaba kinaba pagkaroon katurog na. Anak, waray mang klase, 3 days, waray klase. Magmumuk na siya, promise. Promise tayo, siguro lagi, waray klase. So yan, masulod kaya na nga kulob. Tapos, magmumuk ka, 3 days, magmumuk ka. Maram na yung taon, maraba. Kaya ko, sharing ko pa man, anak ka, mamuok. Ininsakban ako, obligado ako magmatat aga pa.
kundi rin kay ara lagi. Tanan man nga bagay, kundi rin kay ara. Kumbaga nasisikway ka. Di ba? Salit sinisiring, nasiring itong kalagsan. Pagpahiara lay doon, para matkawarayan. It kawarayan, kumbaga tigda itong nga kawarayan. Di rin kay ito hiara, kumbaga buras ka ka permanente. Ha, hiara kang damo permit sakab, di ba? Yan ang waray na flood control, waray na sakab, na, nagawa ka, nagawa. Waray naman kung nadul o nga di akon. Kaya waray na project, magano kita. Kagising pa man aking ban, maruhit duit ka man. Imbis ko nga baga nang hihingalimot, nahirit man hingalimot. Waray din man hingalimot. Ha? Labi na dito Metro Manila pag kaya na Northern Luzon, in particular mga kasangkay. By the way, hinining. Ha? Ato na kumbaga, tikad to na halang yung alab na san. Pero di manggo diya destructive, ano? Do, waray mag-landfall eh. Pero nakasuludan para tipagawas na lot inihiya. Di lot singko pa man, maghihinay ta. Di alam mo kita nag-aapura. May naduduhang yapon. May duduhang naka-standby. Pero may mga posibilidad nga di rin makasulod itong para. Oh, grabe. 29 na itong patay. Alam man lang kita nag-inihap din yan. No? May napapipira ng mga inin na mga missing na nagkasasmat. Pira itong mga nagka-dislocate kapag kaya na nagka-displace ng mga pamilya. So, iti pa nga, naging babyaan na nalito ng kabablayan. Kaya ano, sing pa man, pagan water world na. Ha? Oo. Oh. Mamay ka mo ito mga kasangkayan. Ano? Yun o Bulacan. Maiha naman itong problema. Maiha na itong problema, Bulacan. Didalan pag, didala kita kahibarong, ah, mungay anin eh. Kung kay ano nga sugad at problema itong Bulacan, may tungodan ira dito mga, dito ngayong katambak ang mga flood control, nga uncontrol. Di ba? O, di ba? O, dito ini kabiktima hirakuan diska, eh, diska, eh, diska, ya. O, mga kontraktor, likewise, Alcantara at imo dida, eh, dito sa, mga taga dito man ini, DPW, it's, diba? Sabi nga ni kita nga Bulacan had to prior before pa hindi nga pagtaga flood control anomaly. Napapausa kita kaya ano kasugad. Jesus kay dito nga yung katambakan. Pawala-wala nga damhal han mga proyekto nga diri man pagkontrol unta. Ang baha kundi pagsarop lugod. Diba? Pero daw kasugad ano nga dito man ang damo. Yan na lang kita kasayo daw. Amo ah, ngay. Ah. Ang tinuod lugod para pagkontrolhan flood. Wari lugod ka damhal. Ang lugod nga compliance la para la ma-implement ang budget. Ha? Ah, nga di resolusyonan baha na damhal lugod. Salit ang nahitabo. Siguro nagkasasarup lugod ang agyan. Ang mga waterways. May tungod ang compliance implementation ng mga project. Ang tinuod lugod nga para pagkontrolhan flood. Flood, mga kasangkaan, waray ka-implement. Hinungdan, amo na ito. Water world. Mugyapon, Metro Manila. You know, yan ang mga kasangkayan. May da na mga ininkuan. Iton mga plano pagkaya na di rin na ininga flood control. Adiluat itong mga additional kundi nagsasayip Metro Manila or Northern Luzon magbubutang hirin mga 30 pa ng mga additional pumping station. Ha? Nga na likewise may mga ano itong mga underground ng mga something depository itong baha or mga something sugod ito. Instead nga, di ba? So, ano gamit itong pumping station? Baka ba't nagsasablig? Nag-experience na kami, kabataan na pagkaya na, di maaram ko noon pagsablig. Mga taga didilig kasi kung mga taga-huron init mag-aram sablig. Di ba? So, hadtong pananakop na amunhan kuan dito huron. Pananakop na amunhan isda ang mga tabang. Nagsasablig kami. So, kung hain man ito, ginsasarop ni mo, kumbaga running water, ginsasarop ni mo ito. Tapos, imbing kukuhaan yung tubig, kakuhaan tubig, makikita ni mong kaisdaan dito. Amo tinatawag nga sablig. Bagabaga, amo ini. Bag high-tech lang hiya, kaya ginagamitan inin makina. Ito nga mga water pump. Amo ito, magkakadad additional. Siguro, pero
kay iton solusyon din hi, siguro iton kuhanin din hi nga para madagmit magsubside iton amang ulit gamitin nga pumping station. Para magmadagmit pagsubside iton baha, iton tubig. Para madali ba humutos. Kaya no, grabe iton epekto ha, ekonomiya magkasangkaan itong baha. Oo, kadamahan doro iton kumbaga mga negosyo nga nagkaka pipirhuro. Ha? Langani nga mga delivery, mga food quants naton nga nagdi-deliver it, mga nagkakaantala man ini. Di man ni nagpapakadiretso kunahin tira destinasyon. Okay, taka pagkain na observer eh. Bisa ni Diamond, Biyernes yan na. Tabo buwas, pero yan na, may dana didikuan. Nga suposto, bidiri kami piktado din hi. Kay kaudgan mga kasangkain, ta produkto tikang manhuma. Di rin man kami piktado din hit, makalilisa nga uuran. At luwat kita hiton kuan. At luwat kita titira hiton lalong kay magrabi ko nga sirak. Ginuhubsan. Dito Luzon mga kasangkain, may piktado kita balitaw din hi. Kaya may da kita mga produkto, particular turaton, mga utina, utanaon, mga panakot, tikang dito Binggit o tikang Luzon. Nga kundi iniyan, pinanlalabog na lanira dito, diri kay waray na mga malit. Kundi diri nakaka-deliver kay puro mga baha itong kakarsadahan. That's why pinanlalabog na lang ininira. Amo ini, so yan na igin divert na mga kasangkayan from flood control to pumping station nala. Mas moro pa yada. So bali ginuusop ito, kunhain it ba, ginuusop, labog nga ito dagat. Ha? Ikakad ito ha river or nga ito ha mga salog. Amo ito mga kasangka. May napausa, nangalimot lang kita nga aran hindi din eh. Amo't siya rin ito ni MMDA, labot itong pumping station, may mga additional project here. With regards, kumbaga akong pag-intindi, bagahin depository hiyahit ba, ilarom underground mga kasangka. Instead nga adihaguan, and then ipapampiya. Ibang naso doon, di ka makita yung baha. Kay grabe itong era mga waterways nira, itong flood control project. Di ka makita mga kasangkayan kaya no underground. Waray nira dito baha. Ngan mga high-tech dito itong era. Kuan, di ba? In fact, di ka makita paro din na itong mga spaghetti, itong mga kurinti. Itong mga wire digbaw. Di ka makita dito, itong mahawan. It makikita mo, lapos di. Ha? Kaya waray, di paro din na itong adat ka ng telepono, adat ka ng adat ka ng internet, nga tanan, nga mga inin na provider o mga internet provider mga kasangkayan. Papasabot lang yung oripag karigo. Niyan. Ha? Dito ay ratanan. Ha? Ito ay diradig. Puro underground ito. Patid ba underground ito tanan? At tinuod lang kung tutuyon, may himo tayo itong. Di ba, kita doon't ibang naso. Di ka makita na nga rabina eh, dito ako. Di ka makita yung nagbabalat-bagat dito, igbaw nga mga wire. Kaya puro ito underground nga tanan. Ito nira mga, di ba? Patit ira ba, kumbaga, may stakan ni dito. At tapos, sige, papampliwat nga ito. Gawas itong kuhan nga ito, dagat-dagat. Namin ito, Metro Manila may dito, actually. Kaya lang di rin nakakaya. Kaya may tao rin madisiplina. Dito ay mga naso. It mga tao, to disiplinado. Ngan may da mga penalty, mga kasangkayan. Ha? Ngan ang penalty dito, nga kumbaga, ginmumonitor ko. Di rin pa doon na aton, nga may da penalty, itong paglabog. Tubtubla kita di da, kwan. Tubtubla kita ha, hapapil. Ha? O, kaya, no, rin man monitoring. Bagabagal ito CCTV. At purpose, mga kasangkayan, CCTV at kada barangay to prevent, pagproteher, mga kasangkayan. Nga, waray krimen nga mahitabo. Pero ano, natatabo, reference na la itong mga CCTV natin. Kaya, no, waray nagbabantay at monitor. Oo, kaya mo ito gamit actually itong CCTV. Hmm? Ulit to here at CCTV dito, monitor dia. No? So once nga, di ba, pati nga ni traffic, waray na dito, pa rin niya aton nga, psst, para, titikitan ka, kaya may da ka traffic violation. Waray. Dito here, makita ka na, masabot ka na la, pag abrin ni mo timportahan, may da na nakaipit nga kuan, inin citation ticket, gintikitan ka. Ha? So, kaya no, naka, may da ka traffic violation, di ka maharam kung ano. Labot lang doon mga intentional. Diba? Bisan lang ito nga inanor ka ito, beating the red light. Usay, di ka maaram. Diba?
Pag sabot, masabot ka na lang, may dananim sugpina, papatawag ka nga to kurti. May penalidad mga kasangkayan dito. That's why aware or disciplinado rin dito. Diniaton, mano-mano pa. Oh, paparahong kapat tumiko ka daw. Nakabiolate ka ka din daw. Amin ito yung violation. Gaaway pa ka mga duwag. Didibati pa ka mo. Ha? Oh, sa'yo nagkakaadap ang transaksyon under the table. Although gina-apply nandito Metro Manila, pero may dagod lagi hapon. Oo, oh, yun o mga kasangkayan. Ako nakanto ako din. Bakit nakanto? Diri, Singapore, Indonesia. Oh, nakanto ka Indonesia mga kasangkayan one time. Anamon gin na okyan nga hotel. Siguro nakat kami 15th floor siguro. Highway. Nakikita ko, ang dinan ubos. Grabe ang traffic. Kay kundik nagsasayip, dosi. Dosi, unum-unum mga kasangkayan nira highways. 12 lanes. Ha? Unom antipakanto, unom antipakadi. Haluyo, dosi good mga kasangkayan. Pero ito nga dosi, may dadidakanan mga dipasahiro, may dadidakanan mga motor, may dadidaparan mga bisikleta la, may dan mga para private, ngan makikita ni mo nga, waray good, waray police. In fact, waray nga ni traffic lights. Waray traffic enforcer, waray di kita nakita. Dito. Nakita lang kitang pulis kung kita tawagan nga may disgrasya or may da something sugodit nakita la. Pero kung masering kang kada eskina, may pulis, waray. Kaya ano, ang disiplina ba? Disiplinado mo't mga tao, din natin waray. Tinula, aminon natin diri. Kulang kitang disiplina. In particular, itong panlalabog labisan din. Tinula, kayo no liwat. Kung kaya ano nga nasusugod kita hini, kaya di kita ulat gusto nga pag mamagbahuan liwat kita din atong balay. Nag-expect kita ka, may daman kita provider, may daman kita garbage collector, may daman supposed to be schedule, and din pag-abot schedule, igawas natin, diri ko kuhaon, sarat may tatabo. Di ba? Hinot na naruyag. Itindensi, mga kasangkayan, ikilalabog tanalahin bisan diin. Amo iton. Itinood. Di ba? Hinot munsipyo yan na. Nga waray garbage collector. Sige daw. Pamati ko waray. Tanan may da. Pero how come? Ngayon, number one, problema o sahit pagsasrangin basura, pagkuit-kuyot at kayaman din ikakarsadaan. Kaya mo lang ito. Di ba? So what size ganini? Di rala itong mga household or itong mga tao, kundi nga naghihapon itong gobyerno. May naghihapon usahay, di ba? Dito na ba? Anay tabo. Ikiha nga ni dito'y basti. Kay waray, ang ginpasadan ang irakuan, ang dinar, ginpasadan, anong sirin basti ka, tumangat dinar. Dito manggo di pan, dito manggo di pan labog ang irang basura. But amino natin dira, amitor, in particular Metro Manila. Kaya itong mga estero, di pa ano namit mamumonitor? Mga estero, ada itong mga slum area itong, mga squatter, mga kasangkayan. Ada di dah itong mga ligid itong salog, sapa, or itong mga estero ba? Siyempre, tendensi ito. Tikang ka merkado, may dani mo darang isda, ang sinudlan mo isda, silofin, pakahuwad ni mo ni isda, labog ni mo nga itong kuan, di ba? Tanan nga kundi, labog nga itong estero. Di ba ano na ito mamumonitor? Di ba? Ama ito, mga kasangkayan. Sharing ko pa man, usahay, ini ba nga pagtutudlo, ito natin, ini nga aton, usah nga tudlo ba? Nga ito babasol kita at gobyerno, di kita nakita, tulo na ito bang aton, natudlok lahat ito, tulo na ito na tudlo. O, kaya di ba, kay both sides ito, two way ito, kung gusto natin hin na development, maupay nga susyudad, so dapat cooperation between itong gobyerno ngan nga dahil itong mga mulupyo, of course. Diba? Namot at sinisiring. Sigit susunim at gobyerno, kaya wari nabubulig at gobyerno, wari ginihim at gobyerno, itpakyana ikaw, ano nga ihimunin mo? Ano tim nakukontribute? Ano latim nabubulig itong gobyerno? Diba? So, wala di daan siring pang binuliganay ini. Kay waray, diri't matataluas, diri as in, ngandiri pala ini, labi na yan ah, itong climate change mga kasangkayan, in particular, nagtitikadamo itong population itong Pilipinas. Diri, manggod lang ini Metro Manila, but more on Metro Manila, of course, kay, you know, syudad ko dito, kadamuan itong syudad dito.
bisan din yato, kakaproblema kita sa itong basura, kakaproblema kita sa itong baha, di nga ninidako nga syudad, di ba itong taklubay. No? Kaya kayo, no, itkawaray lagi disiplina, ano sahay, ano, you know, aminon luatid gobyerno, may dagihapon kapalpak ano sahay, particular ito pag taga-garbage collection, na kundi niyan, magawas ka kay schedule, ang jit, diri ko kuhaon, maduha nga anit kasi man, nga di kuhaon, once a week, bali, makakaduha, sus kita, grabe na itong bakuhanit di dayo. Anyway, mga kasangkayan, oras alas 5.20, hindi rin kita nasiring nga buhat na, kawari klase, kawari trabaho, trunta. Halid yung pagkaya na, national special non-working holiday. Uy, parang nga dahito na mga privado, nasiring itong Department of Labor and Employment. Kinahanglan, observe naman kita, han mga dapat nga inin na swildo para nga dahito mga, okay, may mga additional na pagkaya na actually. May mga additional at itong mga adha pribado nga mga trabaho masulo na pagkaya na diri kay mga trabaho kay obligado kagod kumbaga sing pamantakin ba't yan masinop ha pagkaya na absiniro eh kundik nagsasayop double pay yan ha kundik nagsasayop at itong mga absiniro na sulod lugod basta halid eh. sige bawi nala bawi uhirot ka mo ha kay you know may something illness nga ito sharing it Department of Health. Ini bang nga kuan? Ini nga sipon ubo, trangkaso, baga nauso yung pagkaya na given bang ko dito. Kung dito Metro Manila, nauso itong leptospirosis. Grabe itong kuan dito, era leptos. Kay anticipated dito, grabe ito. You know, mga kasangkayan, diri ka mang ko dito, aware, usahay nga, diri kita, di ba? Kay mostly ni, nasulod ko ini itong liptos, adagod natin kung may danimu sa mad. Usahay, impak, siring ko kayo kakulop, may dausa nga pasyente na kadanyos. Kagabi, isang gabi, siring ko, itaw ngayon nga severe na itong liptos, baga itong may da, sakit, atay ba, ano tawag ito, jundis? Sakit ha, liver ba nga, nadarag-darag, grabe ang kamadaragan niya mata, pati niya panit, nga nakakuha na iya, nakadialysis. Hindialysis, nakadialysis na iya. Kung ano doon kung makasurvive pa ini. Ano ang kausa? Han iya pliptos. O sa iya nga, inin, ang trabaho iya. Pribado, papakarabuhi, nakabutas iya. Ha? Nakabutas iya mga kasangkay, kasi simpre ba? Insulo din tubig niya butas. Takay may niya sa mad. Guti lang nga ni kuno niya sa mad. Kare niya, baga na pabayaan niya mo iton. So, delikado good as in. Kayo, no, mga kasangkayan. Ako rin nala, pag inistorya din hi. Ba't maaram kami hininga tanan? Kung ano't nagiging kausa ito nga kaya tutan, hain ito hirang, akong din. Ayaw, good kita ito nga baga. Pastilan, gino ka nakikita ko sa kabataan, mga rigo, hinin pagtagabaha dito Metro Manila in particular. Okay nala siguro din hi. Baga di rin pagod sugod ka populated, ano? I mean, itong pollution ba? Oh, tayo, Jesus, grabe mga kasangkayan. Ngayon, matawas ito. Ang jitada kabataan, alang manlat din nagpapakahangrab itong tubig nga. Kalilisang, anyway, sige. Nari kita ito naton, ibang mga himang raon, istoryaw na pagkaya na. By the way, matapos ito na gusto, mafe-feel na siguro naton, ito naton magkabaray din at kuryente, may tungkol itong sobra kamapaso, in particular din naton. Tinuod la as in expected, plus, di pa, nga sering pamanan naton mga electric cooperative, by July, mauminto na. So yan na itong bill naton, kanan, yan ang October, I mean August, kanan July ini. Makikita naton ini hapag kaya na. Labot ito aton konsumo yan na. Kahit at konsumo yan na, add to penit September, mga kasangkayan, itong billing hini, itong aton bill. So, ang July naton nga kakonsumo, kay nasiring naton electric cooperative na mauminto itong presyo itong kuhan, ang pakianin din ni San Oliwat, ini nga gin-announce itong presidente, nga pagtanggal hini hapag taga-systems loss. Pero na silang Department of Energy, since nga kinahanglan din yung balaod mga kasangkayan, maybe add to pa yun yung hakuan, add to pa yun yung 2027 mapupulsan nga inin ano kayo ni katanggal hini nga pagtaga-systems loss, ito naton mga bill mga kasangkayan. Okay, kinahanglan yung balaod. Pero na silang Senator Ralph Ricto, his Senate President,
Nga didilanay ko no hiton VAT, hiton value added tax, I suppose 10% ini. 10% VAT hiton systems loss. Kaya hiton system, hiton VAT ko no hiton systems loss, no need hin balaod, pwede hatanggalon anytime. Didalanay unta. Kaya para at least naman la, mga kasangkayan. Pero, you know, iton kuan yan na iton kuan, iton, ano kaya ito, he, siring katsalyan nga, ini ko nga pagtaka systems loss, kaya na siring, di ba, ang siring ni Pangilinan, han Meralco, during an hearing, hinaman ko magbabayad nga si systems loss, ay pag siring ka, ay pag, bahala ka mong kakaintiyo, kaya dirit namon sa'yo, actually, dirit namon sa'yo ka mga consumer kung ano nga na kumbaga, nakakawatan na kukuhanan ka mo. Nalulo. Dirit namon sa'yo. Iyo ito. Salit. Anong siring ni SP, President Dutsalian? Ikargat niyo nga dito niyo mga utilities companies. Oo, kaya may daman nira mga maintenance ini. Ikanto niyo pagkarga. Ipagkadian hamon. Plus, waray na iba't eh. Maram ka mong siring. Before ang Department of Energy, nagpipinango ang kita, no? Nga may da kuno pipira ang mga negosyante gin confirm ni Department of Energy although maybe dire din haton may da pipira nga mga inen politiko mga negosyante nga dire nabayad it ira mga kabaraydan itong kuryente kay ano daw kay ton solusyon man leto kun dinabayad ginuot dan para mo obligar nga magbayad ha madaling istorya oh di ba ani and DOE mismo nagsiring ini. Usa ko nga na-contribute di dahiton kuan, hiton systems loss mga kasangkayan, ini nga pira nga mga politiko, nga pira nga mga negosyante, nga di rin nabayad it ira kabaray dan it kuryente, unfair ito, amo ito dapat tutukan, kandakan investigation, hino iton, hirahin no iton. Pero waray man nagkakandak investigation, waray man so far, nauto din nga mga raon na ito, nauto din nga istoryahon. Panahon na unta yan na kaya sige hearing mga kasangkayan with regards sa nga Department of Energy, with regards sa nga pagtaga-system shows. Kaya na sigurado ako. Sigurado ako. Labotan pag uminto ko. Ngan mauminto. Kaya bisan labalay. Hamon lang adaan na balay. Diri ka naghinambog kita. Kung hadto nag-i-aircon kami gab-ila or kung gab-ila, mostly gab-igudla. Nakaturok electric fan. Kaya minus gastos. Pero yan, abisod to. Nag-i-aircon kami. Tinuod la ng istorya. Kay grabe itong kamapaso-paso, mga kasangkayan. Nga tanan siguro kita hini. Diba? So, maray, hain naman. Tagi-tagi niyugan man kami pansin. Kaya expect kita mga kasangkayan, you know, kaibanan ini ito natin. Kaibanan, at least, kumbaga itong tubig, luwat hapag kaya na, no, in fairness, luwat nga itong kuhan. Ayaw magpadayon ini, nga, baga paro pa yun pa, kaya, you know, may observation ako itong promoter, hamon particular, ha, kaya, simpre, based man, hindi kalugaringo natin experience, kung

0: Bus, mga kasangkayan, nga gripo, waray na expect na di na gud maawas si tigbaw doon. Pero yan na bisa na awas di de bus. Awas gihapon di tigbaw. So, may improvement, may development. Sugad dito mga kasangkayan, di rin atong ipaglinibak la permanente. Kaya no? Ang lan kumbaga di man nganik na dayaw kay you know, obligasyon man ito nira pero sering pa man pasalamatan taliwat at least that's why nasira ko kinang inaton ta magdayon-dayon na ini hakon lay to hakay ba hindi tiba ha di kita nasin liwat nga akon lad may suga dito maram ako nga kita ito nga tanan but you know based on my experience personal experience amo tak na obserbara na pagkayana pagadiri na sugad gud anadi before no hiton pwede man ngayon mga awas at gripo. Kaya ano nga ginhinulat pa ini nga. Pagtaga prime motor nga. Palpak ba ng servisyo? Alas 5.30, standby, mabalikan.
1: Napaki-anan na lang.
0: Napahinom dumanay. Napahinom dumanay.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahimtang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan!
6: Mga nangalusugan, sino po sila?
7: Si Dolores po.
6: Nagkasampo kayo?
7: Anawan Ocampo po.
6: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
7: Opo, matagal na po.
6: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
7: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
6: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: ba dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
1: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Anala.
3: Anala.
2: Oras magkasang alas 5:36. Okay. Sige. Oo. So, ay, ito pinanang piton. Sisinahan kita. Oray, magkuno trabaho. Oray, magkuno opisina. Tinuod liwat. Doktora Esther de Pasabuyabor. Good morning, Doktora. Hey, John Max Minusa. Good morning, Sir Danny. Good morning, gihapon. Hey, Cesar Dave L.I.I. Good morning, Manudan. Tara kapi po kita habang naman mamati. Sige, thank you. Nagpinamiling ako ng kape kanina. Waray kape kami. Nakaanong ko doon yan. Kaya tagpagkakape, nakakausala. Agal at tagpagkakape. Ano daw ini? Kaya waray magpagaganda, waray magpakapalit, naubuhusan man kape ni. Maupay kay may da ko dito kape nga kinanglan liwatian coffee maker. Pinamiling ako, hain na bari. Waray kita tadi malas 4 na. Tubigan ko na la. Bisan waray pagi coffee maker. Kanto ko na mapaso. Impalugdang ko anay kay siyempre maupod man ito niya granul. May daman ito mga kuan maupod. Kaya mo ito kinanglan coffee maker kay para nasasaray ya. Kaya waray makit makakatara kunain sharing ko nga akong padis balay. Manhilig ito yung magpinanhimus nga oras na paggamit di na kami nagpapakatara kunain na. Di na kami nagpapakatara kunain na. Nga kinanglan may dahito ng lista. Magikuan kay itong listahan. Kaya parang ka man na ito makalagsan na kita. Kung ikinakay ni mo, ilista ni mo. For example, ini nga itong coffee maker. Hayan din ni mitimusa. Hayan din nga cabinet. Din din nga tungod. Kaya parang madalit panultol. Di nga lugod ginagamit. Nangungulbo. Pinanihitad. Totoo ginook. Tapos magpinanayop ko yung iba. Nga naka nila ito. Siguro ginkuha. Hindi ba nga? Solve man gihapon? Ha? O kaya lang pag-inom ko, bagan may na nadadara? Okay la, waray problema. Di man na, waray man na, sir, nga health nga. Maupod. Tempra ko ito, imported. Ang mga imported dito, ito ba nga ba granule? O diri ka diya, bagan, diri granule, ya. Pero bagan, diri yan natutunaw para itong ordinaryong kape nga pag timpla nim natutuna ito diri na papabilin niya. Sige la upod patian kuan larog nagliman in tuba. Sige balitaw ngayon kita nga di kita historyahon ha kauluhan ba kasangkayan kaya you know sharing ko pa man hinaot untang kumbaga, it umiral din hi justisya. Diri personal. Kaya baga nakikita ko yan na nakasangkayan. Nga baga nasi-single out. Pinanhingalimtan na lugod ang ibang involved nga with may da na mga for resolution. Di ba? Nanonom kita kan eh, Senator Joel Villanueva. Nanonom kita kan Sis Escudero. Nanonom kita kan Bongo, di ba? Anong kuha ni Bongo? Di ba? Piran iya project nga nakuhan iya pamilya. May tungo din niya pagtaga flood control kay mga contractor man itong pamilya hini. Ito ba nga, diin na ni statement hini. Kaya ano nga nasuga dito? Tikang mismo DPWH. Tikang ka na undersecretary, tikang ka na assistant secretary, Bernardo, kan Cabral, tikang mismo secretary. Di ba? With matching mga documents. Kumpara. Diri kita nasiring ayaw. Diri kita nasiring ayaw. Kaya utrong kong babalikon ko, tanan kita gusto din hinus ni siya. Regardless kung hino ito hiya. Kaya lang, papriwa. Ah. Di ba? Okay, nakikita natin din. Hinga bagay na si single out ikaw niyan na former speaker Martin Romaldez. Nasi single out itong ombudsman tinuod lang. Labi na kaya adi pag kaya na. That's why nasir ako. Hinaot-unta, it mangibabaw din ito stisya din itong personal. But you know, kung nasya man ito, between ito ng busman, dik maaram kung ano dilito nira, kung may daba dilito, nga magawari man kita nakikita, kaya no, consider as administration man ini Martin Romualdez. Likewise, itong busman, consider as administration man ini. But you know, kung masering, which is dapat nga waray pili ito ng ombudsman, dapat amo ito kay amo tira sinumpaan, regardless kung ikaw ang kalyado, regardless ikaw ang kapamilya or what, as long nga may da complaint o reklamo ay mo, in fact bisan waray reklamo, since nga may motopropyo man ito ng ombudsman, pwede pagkandak in investigation, maybe amot na itabok ang Congressman Martin Romualdez. Pero ikaw nga naman mati ko pag kaya na amo paghihapon ito ng observasyon, hitak observasyon, nga daw sugad na si single out apag kaya ni Congressman Martin Romualdez. Di ba? Pero nakikita ko, kayo no makasangkain, ini ba nga pag-retract ni Kuamba, pag-retract ni Inin na Gutesa, amot pinaka-latest din ni prior, may upat, tulo or upat, ito nag-retract ng mga malita boys, nga supposed to be Inin witness siya, hira, ni akang Congressman Martin Romualdez. Sinat na si Ombudsman. Ombudsman mismo, makasangkain. Likewise, baka magagamito ni Rah Inigutesa. Pero kay nag-retract man otro. Ano retraction? Ano ang nira statement? Nga ang amon una nga statement, nagdudoon, nagsisir, nga nag-deliver ka mga itong malita, kang Congressman Martin Romualdez, nga itong iyapan ni Malewaret ka maturan, gimpirit lang kami, gimpapirma kami di dahindaan inimo nga affidavit. Kung di kita kang Gutesa, itigindudoon niya, Adi Mike Defensor, likewise, ikaw niyan Marcolita, although pinanhimuan ni Rapag Kayan. Of course, warin maamin din eh. Warin maamin din eh mga kasangkayan. Now, an upat nga din mga kasangkayan ng mga malita boys. Anong siring? Kung kaya ano, gimpirit, lera ng ombudsman, ira ito siring. Based on ira affidavit mga kasangkayan, ira retraction. Gimpirit lang kami, ginhulga kami. That's why pumirma kami, pero diri ito, tikang gudhamon, diri kinasing-kasing. Yan na, mga kasangka, magsusumat kami at kamaturan. Amon it na itabo. That's why gimbabawi na mo ng amon na yun nga. Kuan. Although, mga kasangkayan, normal ito. Warit din hipag iba nga pagtatahapan, pagdududahan, hi congressman, ako no, nasuhulan, kaya nagbaliktad. O, madaling istorya, libre didi. Mag-implied hiya nga, waray didi suhul, hanira. Kaya ginman yung bragyap ito. That's why, ano't siring Lacson. In fact, ako man gihapon, nga siring ko pa man, diri kita diri wari panganik ini kan gut wari panganik ini kan Gutesa diri kini nag-expect makatangkas makasangkayan pero ang sering relaxon ni iya kan Gutesa nga di makit na papausa during palahan committee ring during palahan blue ribbon committee klaro nang nagbibinuwa ito niya klaro na hi Gutesa salit diri kami hiton napapausa kung kaya nang baliktad iya bumaliktad iya di ba now eh, you know, mga kasangkayan, sering ko pa man, di kita maaram kung ano good it baga or bangin naninialo nala or natcha-challenge nala. Kaya, you know, kumbaga, di man kita na sering kapalpakan. Bagat nairalin din hi, that's why nasa ko personal. Kaya bagat nairal din hi, itong ego ba ni ombudsman. Kaya kumbaga, kikitun natin, bagat may mga consider as palpak. Itong ombudsman na pagkaya na. Kaya, you know, inin, diba ang pag-recant ining recantation no sa ini dako ini nga setback actually nga dito ng ombudsman kaya nga nag-recant ito kaya nga matras iton diba iyo na ito kinakaptan na niyo iton diba likewise an kan bung rebilya ha hira man nag-file adto nga kaso andin gintugutan nan bailable andin gintugutan sandigan bayan nga magagpiansa or magagbail kaduha iton makasangkayan so setback aron siringhan na ombudsman may nagtrabaho ini in fact gin dudahan pantahapan nga may dapipira nga mga membro or judges iton sandigan bayan nga mga kurap di ba kung kay ano nga nakagpiansa ikaw niyan bung rebilya ikatulo ikatulo mga kasangkayan ito nga era plano paghimuak kan former secretary DPWH Manuel Manny Bunuan nga magin state witness. Ha? Maging state witness mga kasangkayan. Ala kontra kang Congressman Martin Romualdez. Waray ito nira pakawitro, waray nira kakuha mga kasangkayan. Waray nira kawitro ang kaso. So, an kita ani na liwata pagkaya na makasangkaya. That's why kumbaga labi na ini pagkaya na makurin niya bawi on tinudla. That's why kumbaga sing pamantak termino nga pwede gamiton makigkamatay na lain hiya. Kayo nang natanan, daan niya nag-conclude. Despite nga waray pa preliminary investigation, waray pa klarong ebidensya, waray pa kun as in mga kasangkayan. Nag-conclude na nga daan ng ombudsman, nga mastermind, ikaw niyang congressman Martin Romualde, sinipag taga flood control project. Kumpara mga kasangkayan han iba, Chis Escudero of Joel Villanueva, nga didapan naglabay ng mga tuig nga for preliminary investigation, for resolution, panlaktaw nga tuloy, pinanhikalimtan na mga kaso ni mga kasangkayan. Nakapukos na tanan din kang Congressman Martin Romualdez. Kaya nung nga di rin niya pwede nabawion. Ito nga yung lagi declaration. Nga mastermind ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. Nga siguro na convincer niya at presidente. Ang presidente liwat during an IASUNA, State of the Nation Address. Nga long for filing na. Pafailan ang kaso ikaw niyan, Congressman and that speaker. Martin Romualdez. Wari i-mention, in fairness, ang ngaran. But yun, on that speaker. Martin Romualdez. Salit, dit niya pwede bawion. Dit niya pwede bawion na mga kasangkayan. Mamimili, okay, taka. Anong sering ni Atty. Pardo, ni Adi Pardo? Ito spokesperson, mga kasangkayan, Congressman Martin Romualdez. Ha? So, may nira supplemental hapag kaya. Nag-i-attach nira ang recantation, ang upat nga, ang malita boys. At the same time, ipapahabol na din nga kang gutis. Nga may danira 25 ng mga witnesses. Anong sering ang busman? 28 amon mga witnesses. Mamay ka, ito ba mga kasangkayan nga sering ko paman? Dapat itumiral din hi iton justisya. Diri iton mga personal. Kaya nakikita ko daw sugat him. Bagan gin personal. Gin si single out na Congressman Martin Romualdez. Kaya lang, ito, nagtatahap lot ako, nagdududal lot ako. Kayo na nga, inyan nga, inin ano kayo ni, recantation ni Kuan, ni Gutesa. Silensyo itong Malacanang. Likewise, ang upat. Supposed to be Maria, kay, ayun na lang kita kan Gutesa, kay waring arani, di dan presidente. Likewise, ang anak ang presidente. Pero di din upat, supposed to be Maria. Pero waray, mag-react. Kay masering, ang recantation ko nun upat, it makakabinbisyo kung ito nila, hi Congressman Martin Romualdez la. That's why gin work out good ito. An karuksingon ngayon Biden, pinansulan ng upat. Kayo wari man kung iba din hi, nga makakabinbisyo. Kung ni Congressman Martin Romualdez, may da, iba. Upo dit presidente, upo di saldiko, o rin upo man nga pinangaranan itong upat. Kaya di rin, Martin at gingaranan ito. Pero amo ito, sering ko pa man, kay ano nga nasi-single out man ikaw niya? Ano good it iyo kuan hindi ni? Sumulod rito na kunahuna, tama good ang sering hansyan nga statement ni Congressman ang pumutok ini nga ginhimo yung scapegoat. No. Nga maybe hiya itong link niyan. Parang ato hinkunhin o. Nga pwede maikonsider nga pinaka-mastermind or mastermind tinood nga mastermind mga kasangkayan. Diba okay yun know, mga kasangkayan. Ayaw na kita at masiring nga. Di man nga ni may bas-bas. Pero don't tell me nga wari diri to aware. Eh. Diba? Di kita na siring nga kamanduhan hiton. Kaya bagan malaway ito. Kaya nga malaway nga masing kita. Ginsugo itong ombudsman, itong presidente. Malaway ito. Kaya no. Unan nga tanan, magpatudira. Although wari na kita at magpatud. Kaya when we say nga public service, wari na itong mga relasyon. Diba? Naging speaker of the house niya. Likewise, gimpulsan it niya. O don't tell me, wala't niya pagpul si Mr. President. Kaya patod. And din niya na igdudoon niya mo. Kumbaga, kaman responsibility. Mats kahit on kaman responsibility. Kaya ikot ng pirma ito nga. Pagtaga-budget. Kung pananglitan. Kaya tikang man ito 2025, 2024, 25. Ini nga kuno sa lapi nga pinandeliver. Pero how come nga nipasa ito? Kaya ano nga gimpirmahan niya mo ito? Ang madalang istor na confirm ka nga legal ang tanan. Kaya siyempre, di ka mapirma kung illegal. Di ba? Di namit pipirmahan kung maaram ka nga illegal. O, you know, mga kasangkayan nga sinisiring nga in good faith ay, I don't know. Kung acceptable ba yun eh. Nga masin, in good faith lang nakapagpirma. Di, no. Kaya no, may da ka mga advisor, may da ka mga dapat manginano ito. before kahit magpirma, o don't tell me, pag atagay mo han ko, anti kang han, ano kahit ni, nga para pirmahan, diretso ka pirma. Diri, that's why kitatagang kang 30 days. At presidente, di ba? Nga kinanglan, panginanoon ni mo, kay nasiring man, 30 days nga diri mapirmahan ni mo. Iton anong igin elevate nga to mga supposed to be upod na dira iton ga or iton balaod man iton, di ba? O tikang di diha ano kay ni nga diri pirmahan 30 days automatic magigin balaod iton good as approve iton kunin mit pirmahan 30 days is enough mga kasangkayan. Kani ka mula sa iton nga usa kada mo din mga adviser manginano sige daw siyempre may mga amot gamit yung mga sekretary, amot gamit likewise ito yung mga advisor nila. Panginano, Mr. President, mapirma kahini, pero aadi din in questionably. Aadi din something suga din. But di pag namit yung pirma, na madaling sura, wari problema. And yet, kapag kaya na nagka-problema, igbabasol ni mo nga dito sa katao. Di ba? Pero, ini nga tanan mga kasangkayan, kini manit nga tanan nga inin may da probable in pag-abot nga to, kay siguro ako nakikita ko alang man lakita nagkukuan alang man lakita nag-uuna-una hindi nima kasangkayan pero ini nga tanan nga obserbasyon naton nga inin mastermind ka despite nga waray pa investigation inin igin declare na itong presidente nga ma-file iton babawi un pa nimo iton makuri ka daw sumiri nga diri waray diri nga yan diri kay ma-file kay you know diri asya namo diri diri as in it igo nila nimo it naglalarang hinya pag kay na ana kong punto igpapadayon nimo ni igpapadayon nimo ni igpapadayon as in magbibiling kang pawagi you know madali man lang makasangkayan it pag diri kita naguna-una kay din bibiling man at mga probable cause man leto dida. That's why probable cause. Kaya kumbaga di rin klar. Kumbaga na siya rin. Mati, may anomalia. Pero kung kikitunin mo di based on iya, counter-affidable, pero bore man. Pero kung kikitunin natin lot di bagan may da, nagkukuhang ko di. Ay, bahala na at kurtini. That's why probable iya. Bagan may da, bagan may da, bagan waray. O, bahala na at kurtini. Kahit final, ato man itong kurtini. In fact, di rin mangnaan ito final kay naabot pat nga to Supreme Court. Di ba? Wait, Supreme Court lang. Amo ng desisyon. Nasilad kaloy nga. Dire, sayo ka mo. Kaira mo di disu. Dadaan nga to Supreme Court. Makaluloy, tadi ginaakusar kayo, no? Makasangkaya, non-bailable ini. Pero kay... May dapamanin direct kay non-bailable. Kita kay Bunggo. Ay, Bunggo, Hibong Rebilla. Non-bailable ang kaso. Pero how come nga naka... Di ba? Ano akong mapunto din hinga? Kung baga challenge niya pag kaya na... Ginchachalis na chacha. Ah, tinudla. Haaton nga, haakon nga baga, hikuan, hibuying, bagan aburido na. Naaburido. Kaya damo na ini nga mga instances mga kasangkain. Pumalpak pa nga ni hinihiya hapag kaya na. Mamay ka damo na ito. Ah, oh. Damo na. Bisan nga nit nga waray tumugutan kuan. Nga kukuhaon nira. Nagkuhan na rin na ano ito. Para kuhaon ni bunuan. Kaya himuungkod nira nga witness. Nga di kang, waray sumigyan pansandigan bayan, kay na-arin na. May rason man, di ba? O, hibong bong rebilya, nakagpiansa. Yan naman nag-file ito. Di ba nung bulsman? Hirang kihante ito. Anong siring kin-work out? Siguro na bay, may dagunin din hi. Nag-arigluhan ko din hi. Pero siringan ko, andiri. Diri, di ba? O, adin na liwat. Nag-withdraw na liwat ang ano pat nira nga witness. Adin na liwat yan, adin na liwat ang pagkaya na hi gutisa. Damo na iton kuan iton. That's why kumbaga aburido na. Ha? Na aburido salit kumbaga di rin pwede sumiring kun. Pero at iya testigos, na si Congressman Martin Romualis at iya testigos. 25, anon iya yan ang statement yan at ombudsman, 28 surat at ira, nga witness. Ano ba ini? Babalik kong kulan akon gintikangan. Kaya nautuntat, umiral hini din hi. Mangibabaw siring paman. Justisya. Diri itong mga personal. Diri itong mga personal, mga kasangkayan. Kaya baga amot nakikita ko din hi. Kaya kumbaga ikumpara. Amot siring ko paman. Bagahin, balikong ko. Bagan, di ba, hino to na siring? Selective itong, kuan? Selective justice ko, no? May nga ni nasing bendolo. Pero adin lang din hiton ko. hit selective. Selective kaya ano? Ito yung mga poor resolution. Since 2025 pa ito. It is Escudero Villanueva. Damot din nga may mga pinding mga kasangkayan. When we sing a poor resolution, human na ang preliminary investigation. Oh, pero ang latest nga long diri, kung kami kumbinsido, hindi ginrecommend Department of Justice, so back to zero na liwat. Ah, back to zero. Kaya ano, umalapon nga dolo yung man. Bagabagay itong master list mga kasangkayan ng mga disyutso nga malita, boy. Di ba? Before ikaw niyan na ininano kahini, before ikaw niyan na ano kahini, Lorin Ligarda, kaya nakadikan administrasyon, wari ka din itong lista. Yan, kaya malapon ka nga itong minority, nga lang, adi na luwat ngayon, didi, adi didi, kuan, Lorin Ligarda, naiupo didi, ito ba nga, di rila, itong election may dagdag bawas. Likewise, Jesus Escudero, nakadikahan minority, wari ka din itong era master list, yan, kaya tumapon ka man nga tuloy, nga adi ngayon, adi ngayon, didi, lista ito, Jesus Escudero, hinapamat bato, dahil, pinanganganu ba ka mo? Ha? O kayo no mga kasangkayan, dako ini nga kumbaga material. Ini nga mga nagretract mga kasangkay, kumbaga siring ko pa man. Ako siring ko nga ni okay na la siguro upat pero adi gutisa. Ngan sigurado ako. Na siring Martin Romualdez ko no gimbaydan o madali istorya ano mat libre niyo. Granting without admitting. Ha? Ay, pagsir nga mga karaglatik lang ito, inaano ka mo? Ay, gadman niyo, baga pag inuwata, ura-ura itong mga Pilipino, kaya di gadman kami sugod ka mga bubulok. Siguro, baga kulang lang kami pag giniskwilahan, pero di gadman kami tantong mga bulok nagpapakaintindi ko na rin yung mga gibubuhan. Inangangano ka mo? Temporaryo na itong sadan tapuson. By the way, salamat ngayon mga nagalin susunod na itong programa kakulop ha. Thank you so much. By Monday, updige hapon ako niyo. Ito na itong labot lahin ng itong taramdan na pakianala. Monday to Friday, may dako online program. Maral to quit done request, Monday and Thursday. Temporaryo na itong sadan tapuson. Ining itong taramdan.
1: Anala.
2: Thank you so much han mga nagalin susunod din nga semana ha. Diri la ito na aton taramdan na pakianal tanan nga mga program ito na PR TV, FM radio, Facebook Manima TV nga Hay Radio. Please subscribe and follow kami. Ha? Tub itong Lunes nga adlaw, amo gihapon nga oras nga istasyon. Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Noel Canonigo. Hindi naman hi dear engineer. Kabibes Danny Murbus Reyes, nagpapasalamat ni padayon nga pamati. Maupay nga aga, happy weekend. Aton itran.
1: Napakianala.

0: Radio. Go Vibes!
1: Ang lupet!
2: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
3: Hanisha Clavel.
2: Ilan na edad mo, Nay?
3: 75.
2: Ano nabagsag mo?
3: Among man lang natin ako na bagad daw, sakit mo lang.
2: Nag-aalay?
3: Nag-aalay.
2: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
3: Amo lang yun. DPH, PAD-9PC. Sunod, ang distribayo.
2: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
3: Okay, ito bala daw. Ay, ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
6: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalubutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Radyo Emperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: with na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
2: Oras, alas 6, Jess.
3: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
2: Maupay nga ka mga kabugtuhan, adlaw yanahan, Biyernes. Sa 21 Agosto 2026, may da holiday, may da nireliwat holiday, nang adlaw, kanya-kanya la pagtuo, no? Pero ini nga pizza, ini nga pizza in, dipindi kung hain iti mo pagkitaan, ha? Ana pagpataya kan former senator Binigno Aquino. Amin nga pizza pero kuan pa manad to 1983 pa da, no? Ha? Mao pay nga aga mga hinigugma mamarati. Kumusta ka mga tanan? Ngan naton na mga tagsunod, no? Ngan anaton mga adaha merkado nagpapakabuhi. Good morning ha iyo. Maupay nga aga. Ngan i-check naton ito na kahimtang naton panahon. Ang Tropical Cyclone Bulletin na may the low pressure area. Ngan ini hadto nining. Rayo-rayuan naman din hiya aton, no? Pagtigawas na, pwede na itong bayaan at pag-asa na lang, no? Pag sharing, matikad to kamo Taiwan, no? Kadagatan, no? Dapat ang tisulo na Pilipinas, no? Na posible may perwisyo Pilipinas, may ito't ato na babantayan, no? Pero kung adto na halagid gid tigawas na itong Philippine Area of Responsibility, pasag din na itong bayain na itong habuot. Oh. Ay, ano pa man tat baga pag binalita itong, no? Tigawas na balita o ha Pilipinas. Sige pa kitahin og karaw itong, no? Salit, nagbabaha na lalugod. Waray na itong lugod tagihin. Importansya ni, no? So, tisulod pala Pilipinas, pagsabot nga, bangin na manilikadot mga kinabuhi ng mga propiedad hini. Muta itong babantayan. Pero hinining, nga lumuya na, tigawas pa ha Pilipinas, sige paghihapon kita na, bayain na itong. Taga pag-asa naman, ha? Ninga pag-asa in kawalan ng pag-asa. Pati kita ni natapnan kita ni pagbinalita ini. Ching Navarro, sige kitan balita nga nakatarantar lalugod kita, pero waray naman bagadako nga epekto. Aton mga ikasi Pilipino, no? Kalit din na naton itong masyado nga baga pag kinaraganta ta panahon di da. Ano man aton baga may da pa sige daw? Ha? Nasiring man nga may da pa kuno tisulod ha Philippine Area of Responsibility. Imbis nga ibobroadcast na komentaryohan lugo. Mga talaga ganyan ang buhay, ha? Ha? Waray hapagkalipot except it habagat ngan baga oran-oran waray na kita sadang baga barantayan pa hinadako nga isyu hinakahimtang naton panahon, no? Amuta aton hini hinkikitan, no? and ining kanan 24 hour forecast last stress kaninan magahon may da severe tropical storm sa Odil, no? 2,735 kilometers east of Eastern Visayas. Ini, no? 13.9 degrees north, 149.5 degrees east. Ngan may da pinakamakusog nga hangin nga naabot 95 kilometers per hora harani sentro. Ngan may subasko nga naabot 115 kilometers per hour. Norte nga norte katundan iti rumbo. 25 kilometers per hora. Natangad ini ha, natangad. Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes, ngan Cagayan. Weather condition, madampog, ngan mauran. No? Ini kausa gihapon, hanhabagat, southwest monsoon, ngan posible magbaha, maglandslide, no? Maghirot. No, kung na habagyo, maupay dito bagyo kung ma-summer. Kaya kita tinatawag nga summer capital of the Philippines, itong bagyo. Kay pag nagmamasupaso, dadlagan itong mga Pilipino, nga diri karuyag gumawa sa Pilipinas, nga dito habagyo. Kaya dito magpapataghom. Pero yan na, yung mga balita nga nababatian habagyo, kay makurit at kabutang, kay bukid ito na lusok, nasaka naman, no? May mga area dida nga kay inuuran man hiraya na ginland slide hira, no? Salit may mga patay nga naiistorya. Kay tira mga balay, adahin mga bakilid nga parte itong bukid, nga kung naglaland slide didit mas sa taas, natikad ito dalus-dus natural tipa ubos. Kaya waray man na dalas-das nga natin pa kanto igbaw. So natural, tipa ka diha ubos. Madami, ito may mga balita nga namamatay. So kung baga mauran, bagyo, ni rigod maupay dito baga iginukoy. Kay ni na hika mo, in natatakupan itong mga nalanslide, no? Na ita didi hamay ibang lugar kung mapaso maupay dito nga haw kay ha, mag hotel ka dito it mga hotel kaudgan hit iba dirihira na ruyag hin aircon na kay matugnaw naman no ang mga nagnegosyon hotel lodging house di rin nahira nag-gamitin aircon kay usat makusog kumaon ng kuryente doon. Noon, nira binubuhat, may dalugod na nira baga tinatawag nga inin heater, no? Kung matubra subright kahagot, pampapasok naman, no? May tinatawag nga haringan, chimney, no? At dida ito ang pagpapasok. Nakatipid ka pa kay... ani ba di rigod baga nag-aarog na yung mga air condition, no? Kay bisa ano nga pagpaso, matag-home lagi hapon. Oh. Waray good, no? At kunduruhon mo pa ito baga pag inintag-home, ay sakit na ito na dadangatan mo, no? Amo ito ta add ito dito. Kaya amo ito kamutangan, no? Ha? Ha eastern and western section, northern and western section. Inin magiging matariti, danay madalumdum, pero di relevant baga bantog nga tiuran ini nga mga areas. So, amoy nito na panahon. Alaga naman na magsiring kita nga may snow. No. Ay, sa panahon din hindi nga ni nasirak na uran, amo man la. Ay, waray man na baha kung masirak liwat. So, atot baha kung nauran, natural. Landslide, di man ma-landslide. Labot la kung matimpaghin na guti ay ngalinog. Kay waray uran, kung matimpag man, kaudgan kay gindidinoso nga naghuhumok na may tungurit pag dinaloy itong tubig. mo ito tinungdan kung kay ano nga naghuhumok na to na. Ha? Eh, common sense ganda yun. Natural, pag landslide hini, iti kang haigbaw ti paubos. Para man landslide liwat, ambot lang ang daro nilang ay-angay kung dito ta landslide ka na nuwil ka no, digo, kung ti paigbaw ba't landslide haira. Waray, ada. No? Alright, mga kabugtuan, no? Damo itong mga ngurutob, ha? Hit pag-atras, hit binuwa-buwa ko nung asoy ni Orly Gutisa. Oh. Siring laka mo kung nagwapuhan na inihi, bangin inihi Senador Marculita nagwapuhan ni kan Martin Romaldis. Inihi Mike Defensor, dalaga ba ito na ini nga lalaki? No? Bangin na maihan na ini nga may pagnanasa. No? Kaya kita mo ito dyan na. Eh, Orly Gutisa na it nag-istorya. No? Ibabatian ko kasi kanina. Professor Calyeha. Professor Calyeha in expert in criminal law. No? Ngalong bispatunhain di da kunot ka matuuran, may tungod nga nagburubalyo na itunhin istorya. Bisan pa kung sumiringit usat ka matuuran, nga nan usain buha, no? Natural, kung hain dito di da, kaya may dagunin ni buha di da, may da ka matuuran. Siguro, hindi yung istorya, pero takbagapag ito. It ka matuuran ini, it siguro itong pinapagbuha iya. Mira, Mike Defensor and he Senador Marculita. Nga amo iton baga katapusan ni tiya aso yana. Kay di deton iya bagong affidavit na sigmatiangan unang akon saysay diton affidavit. Oh, buwa adto. Nga it kamatuoran yana. It ako ni giniistorya yana. Amo ini tinuod. Amo matut kabutang yana. So ha aton na pag istorya hini kon baga ha aton no baga pag interpreta rin ni eh. Adi kita matuod hit bagyo a bagyo bay ni adi kita hit bag-o nga bagyo nga saysay nga pinapagbuwa hiya hira no. Ni Senador Marculita nga ni Mike Defensor no amo ito yana alang mga mama adto kapalagi ma insister at una. Kaya ini nga nanumpa, it iya bago nga sinumpaan, nga nag-istorya yung buwaan una. No? Amo ito tiya istorya na. Kay ano nga napirit iya pag-istorya yung buwa? Kay amon na sugo ha iya. Nakita man na hadto ko, nanumdum ka mo, ano unang tuig mo, may 1 year ago da yun, ano? September 2025, ma 1 year na. No? Yan ang nga. Pag-abot hita akong ex sa bulan ni Ember, no? September, no? Kasi niya nga, di ba, ito noon na, pag atubang niya, nag-hihinga tuok at iya. Nga na, itong pag-hihinga tuok, pwede pagkiyan ng kaya nung nag-hihinga tuok ka, kaya nadirik hini. Di ba? Napipiritan la ako hini. No? Di ba? Kaya mo ito na istorya. Yan na, adi nagbabakwi na, istorya, no? Adaman pinanhikitan nato na social media, no? It mga kamutangan, no? Ha? Pero apanig, no? Hi attorney Adi. Kakulop. In nagpagawas gyapin inin statement atubang mga reporter nga waray ra kalabutan hit pag baliktad han saysay ni Orly Gutisa, no? He Orly Gutisa ang gumawas sa niya statement didi GMA, no? Balita han GMA nga television channel, no? Da dito yan nagpahayag. So amining may daman mga nangi. Siguro, kuno, trabaho ito na panig kuno ni ex-Congressman Martin Romualdez, alit nag-piritan pagpagawas. Iya statement kagulop, no? Attorney Adi, waray kami, no? Ha? Ambis pa ito na piriton kung na kantoon. Pagkatapos, istoryahan mo nga po, di ba, yun? Kung talagang amad doon ka matuuran, di rito mabaliktad. Kahit masing, bangin ako ni kihaan ng perjury, no? Ay, ana, pati ba naman ang pagbaga, doon unang affidavit, baga, ako na kung mag-iinterpretar to, baga doon waray pa nung pae, kay, di ba, ang mga balita, ang affidavit, ang notaryo dito, iginiwara, han notary public. Usa pa ito, no? Akita mo, mas consistent ang istorya ni inin Orly Gutisa, no? Diri voluntaryo ay ang pag-asoy doon una. Kay sinuportahan inin usa pa nga istorya nga hiya in Maida affidavit nga igindiwara han notaryo publiko nga iya adto pirma. Ana nakadto nga dito haya naghurar i Orly Gutisa hindi wara ito na notary public. So pero ito sigin magic ito na magic lang notaryo, no? Ano na ada ito dirang punto parang ginapipirit gud nira nga makahimo hirahin issue mga kabugtuan hit iyo congressman ha primero distrito.

tanan kay simple man lay ni nga addition na ka na ika 19 bi ini nga marin hi orligotisa plus may da pa upat nga umatras ambot kun ha impata ibang ebidensya kay ba man mag-asawa nga diskaya kakulo pa rin na tinom dumi ha mag-asawa nga diskaya ano pa doon na apelido pag wala rin na lakso mo ganito no? Pero diskaya doon na mag-asawa no? Wala man na nira gindig unan nga pahayag sinumpaan nga saysay nga amo ko dito makasiring hiranga may kalabutan ni hiik speaker Martin Romaldes. Kay waray man ito hindi nagindidig unan nga, you know, waray man nila sumiring nga kami mismo na nag-duhol. Waray ito, open to the public itong statement na dito asinado, no? Na usapang nga nahibuyag-yag ha publiko, ini or ligutisa, no? Ha? Na pinipirit ko nira bisan waray na ang committee on, ang pinipirit ang senado, no? Regular ko na ito nga paniguruhan niya na nga inin na haros pa pagkugusun ni Senador Pia Cayetano dito Senado. Iya pa ang tumapo, no? Inin na sinisiring pa nga waray hira mga stenographer. Ha? Pero gusto ko nira piriton, no? Lagi ginapasaysay dito ni Senador Rodanti Marcolita. Baga na nga lipayin at doy Mike Defensor kay ito pa din nagpakasulod na dito si mga marin, no? Ito hiya ha, Senado. Kita niya din ang mga ginflash sa mga news and television. Nakasulod niya dito. Maamo na ini. 18 na ini nga, di na, marin, no? Pinapagsaysay na rin da, no? And then, the spirit ni, pati ni, at the time, baga, doubtful Senate President Alan Peter Cayetano. Adi na, ala, sige. Waray to di na mga stenographer, ha? Ay, pipirit ko dira, wana. Hearing na ini, blurry mo. Adin 18 nga marin. No, amo ito dira. So, 18 nga marin, kuno, nag-address ang upat, no? May ada pag-address ni inin orligutisa lima na nga tanan, no? Inin ato nini, ni makita ini naglulugaring pag himo-himo na ato ni istorya. Kay, adaman iton, gibabalita ang mga sering paman mga prime news in mga mainstream ng mga news outfit, mga media, television, radio, no? Ini na social media dami kita maghihina hinidinhi kay bangin ni mga fake news it iba may dadida mga hinimohimo nga mga vlog nga delikado kun amo dayon itong pagkasasarigan pero nakakita na nga ni kita mga television nga na mga broadcasting radio ada ha mga newspaper no ini waday pa ni habantog nga ini nga mga tinatawag nato na mga mainstream media mga buhaon ini no. So na nagsasayop man hira, nangangaro ining pasaylo. Pero ini yung mga vlog, no? Aman, delikado ini, mahasaray ka ini, di da? Maha guyaot ka nga, hadara kahit karyada. Hin mga binuwa buha, ng mga istorya. So ini, sinusundan naton, no? Asing kita nga, nagbakwi, kay ito na mga balita, no? Asing nag-atrasan upat, nga marins, waray palabot kang gutisa kay ada mga balita, no? So kung lima na nga tanan, no? Mga marins ini, no? Ha? I don't think natikang ini gudya pagigititikangan inihin nagpipirit pagsaysayhin kamatuoran. Mundi pamati ko, no? Ita kaya nugad nga marins, no? Para arek magpariho kung taloy kan orligutisa, no? Baga na pare na amo ito, no? Ha? O kung na dumangat man ini, din man ini dumangat, ha, impa. Kay, dito ha na ini na gintindog nga commission,

0: para mag-conduct in special investigation han flood control, no? Agin tindog na aton talahoro na presidente, President Bongbong Marcos, nag-dusog na tiran recommendation, pero bagawari man nagto baga ipasamwak na ininhi congressman yan, ex-speaker Martin Romualdez, inaamon na mastermind. Waray man ito dida nga igin pasamwak ito nga findings, no? So, didi naman ito ha... Dini na ha natikang hana mga bago na nga mga amo ito nila, no? Kakulop, igin istorya ni yan ha, it bago nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo nga di rin na magkakadact in investigation may kalabutan nito nga kabugusan flood control kay igre-respetar nira it pag bubuhaton hit ombudsman nga hira na lang itong mag-iimbestigar ito, no? Na danay gada liwatinin bamang kunukon mag-iimbestigar lalwat itong Senate Blue Ribbon Committee ending hini gi-endorsar malagihap nira dito ha ombudsman, no? So ito din nga party itong baga danay magka-impati, no? Ambot ko na amulay ito din at magagin na lilikayan ito kung talaga na ano ni, no? Pero kay Bispa, anong pamirit inin pagkapananglitan na makatarayan ebidensya? Kung waray, nagoda iba nga ebidensya, no? Waray ko diton. Kay iton kampo ni inin baga kon na adi, kita it abogado mamamati, no? Sing paman, kumusta naman itiyo ko, no? Mga inin kay kakulop ang deadline na doon. Nangaro palahin additional time nga in fairness sa ombudsman gin-approve liwat nga magkaadapahin kadugangan nga panahon tagampairan additional nga time para hin supplemental counter affidavit. No nga, hanuna may nag-submiterirahin counter affidavit 15 days nga iginhatag, nag-submiterirah August 7 ko, no? Inin pag-submit ni Rahan unang counter affidavit kay bangin kay ton maideklarar nga na waive ka ba, no? Waray ka na mag-submit ni mo counter affidavit ara kay all the more nga maisasalawa diton nga kaso ibabasar dito han mga ebidensya la nga binasaran, no? So nakag-submit ni Rahan counter affidavit sa kubing 15 días amo ton August 7 ada ano? Bagahin last day para hin filing. Andi nangaro na liwat additional time para in supplemental affidavit ngan bag inin kakulop ada ang deadline na didahan supplemental counter affidavit dito na hilakip ang inin affidavit ni Orly Gutisa, no? Dito una nakatuan kanad upat nga mga lucky pera din ang 18 nga mga Marines, no? So kung naman yung mga ebidensya nga tanan it binabasaran kung joint affidavit pa adto kay baga joint affidavit yun, no? Dodrongan nga nakanta ang 18 nga mga kung joint affidavit, no? Kung ano tsiring ni A, amo tsiring ni B, amo tsiring ni C, usala ito nga affidavit, 18 kamo ito nga mga pirma. Amo ito joint. Ha? Nga affidavit, lugar kung soprano ito sa, soprano ito sa, soprano. Kung tenor ito sa, tenor, tenor nga tanak. No? Amo ito ta, ada ito din. So, upat ang umatras ito, basara mga balita, ha? Idaha mga balita, no? Nga na plus ang kakulop nakalanat ang kan Orly Gutisa, no? So ay nakita pagkadto hiton, you know, mga ano, pero hi attorney adi na sharing kumbaga hiya 101% dismiss ambot kun you know kay iton pag paghatag imon chance nga ma maka baton kahiton kihahaim iti ginhahatag kaim nga kiha, nga kopya hiton kiha. Amo itong timbaba to nun? Kung ano't mga ebidensya dito, amo itong timbaba to nun, no? Dirito nga itong ihahatag kaim mo pagpabaton, itra resolusyon niyan, ibabasarin, ibaliwat nga ebidensya, nga waray katagihin pa higayon yung makagbaton, no? Wa katalapas iton hita imo inin sering paman katungod nga makabaton ka kay may da dito pakalas nga sapong. I don't think susugaron ito kundi ikaw papabatonon ka man kung ano ang pabatonahin kung ano dito ang kihang at anaamo tut imo babatonon pamati ko igin sapong dito han binabaton ang affidavit ni Orly Gutisa hanuna pa di kang hasinado yan kay may daluwat sa baton ni Orly Gutisa nga napiritan laya binabakuin adto waray na adto no? Ano pa man ang nabibilin ng mga Marines ha? Nga waray luwat umatras kaun na binabasar ha joint affidavit at tungatanan nga may dala upat ng umatras may ada baga punto hitubisan kan upat la kahit kung joint affidavit ato masyado na ito nga naglubog yan ang mga panahon na baga statement nga ginpagawas akulok no akampo ni Congressman Martin Romales hi attorney Adi ang mga drivers ang mga moyong balay ha nin kung sino binaton ko dito nga tanan nga waray ini mahatabo kuno nga mga pangal sa hinmalita iraman kuno ang tag drive nga tanan si ikaw para alsa ka kami ang driver nga tanan waray man kuno suga dito no? May mga ebidensya pang mga nabaton nga sukwahi ito no? Ang mga active ba ini nga mga Marines o 18 ini nga mga nagkagawas nga mga Marines? Ha? Min pinagin pull out ka mo dito haniyo batalyon para lamangal sa hinmalita? No? Ha? O baga suga dito, no? Amo ini nga mga istorya. Alas 6:42! Mga pahinomdom.
1: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
9: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng aura value
2: effective
9: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.
10: This is FM Radio, favorite music radio.
0: Alas 6:47 na. Padayon na natin paghatagin na mga balita ng komentaryo Attorney Ligutan, no? Ginakuhaan ni Henry Action. It baga ano na kunot na himo it prosecution. Hit pag-prosecute in impeachment ng mga charges or accusation kontra iton Vice Presidente. Ibangin ko na ini maabsulto. Batoy bumaton hi Attorney Ligutan, Amando Ligutan. Ini nga bata kung maabsulto ini bangin na maghuruot ko na iton insya. No? I don't want kuno to see an IDSA again. Amo ni baga bato ni Batang Karigara, ha? I Attorney Ligutan. Ida ha may pamakihaan na ha iya, no? Kung ano ti mo baga assessment hit ebidensya hit yung impeachment so. Ano maabsyul to kuno ini? I don't want to see an IDSA again, no? Madaya sering, ha? Ini na iya baga pag kita ito. Agon na obserbaran ba? Ini mga taga prosecution ano? Di mga panel hit prosecutors, mga congressmen. Iri ni siguro mangunguha in mga private nga mga lawyers ba? Nga ma-assist sa era como private prosecutors. In unang bahin ha primera bis. Diri good baga unob nga na natural haira mga baruganan nga diri ra naka abuyon hit mga issues nga iisa hiton na mga congressmen como prosecutors. Kita karoyag sinyon ba anira mga kinuha good nga mga private prosecutors nga ma-assister haira in mga nakaabuyon hit ira mga iginaakusar di daha impeachment nakaabuyon hit ira mga ebidensya. Meaning to say diri ni mga DDS ay delikado kung liwat nga baga mag kuha ka di dahin baging ka masudlan din ang tinatawag itong mga kabugtuan niya dark horse, no? O di kaya Trojan horse. Ina mga gira dito ha Troy nganan mga Greeks no? Na nakaturday dida hana mga Troy. Ani pag kita kamot pelikula nga Troy ha. Ana e porbine nin gira. Ang gira kalibutan na sharing adun na may dako professor ha. Taga Mindanao ba, no? Iya, taga Mindanao, usay ang padi, no? Oblate of Mary, no? O Omi of Immaculate Mary Immaculate Omi, no? Iya padi, pero maaram ka kung anon iya ginmaster, no? And iya PhD in Muslim law. Pero usay nga Romano Katoliko nga padi. Di niya miskwila dito pa Egypt. Dito yan naga iyagod gintutunan ang pagtuong ang kultura ang mga Muslim. No? And, ang bagawarin ako napipilian nga subject ma, din hidaw kita ini eh, para maka-intindi kita at mga, you know, di na ko ito nabaruan nga kung ano it nakasurat hakuran hit aton mga kabugtuan yung mga Muslim. Amo ito tirag klase ng padalagan ng gobyerno tira susundon. Kaya ha mga Muslim, what is separation of church and the state? Pero aton, dinhi hito na aton constitution, dito nakabutang. Nga diri dapat manginlabot it simbahan, it mga affairs, it padalagan it gobyerno. Pero ang mga naglabay nga insan, baga pinakialaman man ito ni Jaime Cardinal Sin. Di na ito, no? And, ano man ang importansya ini? Ang gusto ngayon ni Father Mercado, no? May you rest in peace, Father. Thank you for being too kind to us and too kind to me, no? Na san unag COVID, naka-appointment na kami ka Normie Suare, no? Yago da, kaging babalik-balik ako niya pag kumbidagod nga, Nick, sama ka ha? Sama. Kausapin natin ito si Normie Suare. Makinig ka lang, no? Yun ko nga, yes sir, no? Jesus kay nag-COVID, kabugtuan, no? Di online na lang mga klase, no? Nga na nasabutan ko, nasubo ako, nga nagka-COVID ni Father Mercado. Nga na nagpo-post-post pagadaya Facebook nga ma-okay ya. Pero pirakaadlaw mga kabugtuan, waray na mga purpose, no? Nadali ko diyahan na COVID in talon. And waray na kami mahanayon. Mahanamon pagpa-audience kan Normie Suare. Ani ito yung para maintindihan na namon na mga ginpapakigbiso kan mga Muslim, no? Nga na-isolate ra, dirira ba tinatagan ng importansya at gobyerno? Ha? Kay hi Normie Suare, kadungan-dungan at tunira Jose Maria Sison, di ka nga University of the Philippines. And amo ton baga tagmugnahin makalilisa ng mga rebellion. Pero simpa man ni Padre Mercado, pakinggan mo lang muna, no? Kay kundi nag-aagway ha, Haminda daw, no? Nag-a-class niya ni MILF, MNLF, laumi da yun, nga add to hi Father Mercado. Kay hi Father Mercado, daan naman hiya ginre-respeto ang mga Romano Katoliko, ang mga Kristiyano. Kung amon makadto ha mga Muslim, no? Tinatahod nga rinirespeto luwat hiya dito. Kay maaram ang mga Muslim nga nakaintindi han ira, igin papagigbiso, nga nan ira kultura, nga kustumre, nga mga pagtuo, hi Father Mercado, ang mga Muslim, kay PhD niya, Muslim law. Ay, kapatun padi, nga grass. Nag, you know, kaya niya kinabuhi, naubos niya mga kinabuhi pag tinutdo ang mga university, no? Na talagsa kalamaka kita, no? So, anon iya naging legacy? Ano iya mga contribution ha peace process sa Mindanao, no? Ni mga maka-istorya niya, mga leader ang mga Muslim, no? Hira salamat Hashim han MILF, no? And natuod ang mga inin Muslim kan Father Mercado nga katatapuran niya, no? Na maipadangan sa nira mga concern kung may naman na representante, government peace panel, no? Yan to na baga, you know, bisan ini nga pinoproblema ini niya. Ngayon, province it Sulu, di rin man kaparti yan na itong Barm, Bangsa Moro, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kay nahagawas ini nga Sulu dapat ini nahalaki pinidida, taada dida Basilan, Maguindanao, Barm, no? Yan nahagawas itong Sulu. Naamulog rin ni dinhi ang usan mga hardline, mga kundik nagsasayop, mga tausug, no? O ini na ada ni dirihira laki piton Barm, yan ang mga panahon, no? Provincia Sulu, in a decision, in Korte Suprema, nga gin-conclude, nga dirilakip ini, provincia Sulu habang sa Moro, Autonomous Region na Muslim Mindanao. Nahain na kita ito, mga balita, no? Marayo kita na orostorya naton, no? Pasensya na kamo, ha, no? Danay, pagsisimang hintapik na harayo-rayuan, no? Aton orostory, ha? Ngan amitot nakukuha naton kung nabalik kita sa eskwelahan, nag-enjoy kita. Enjoyan yun kita, no? Mga inihi, inin, ha? Ama inin may usang judge nga nagbubunlot direct provision itong Republic Act 9165 it tining comprehensive dangerous drugs law, no? Nga dati may dito dida provision, no, nga bawal makipag bargain, no? Bargaining itong akusado ngadto itong prosecutor para hin hurhabubo nga sintensya nga iya ko kumpablihan, no? Iniging question ini nga provision ngadto sa Korte Suprema kay lumapos daw ang iya gahom ang Congress sa paghimo han Republic Act 9165 ang drug law. Basta mga pakipag bargaining hita to the lower offense, di rin ni sakop it power itong Congress, kundi sakop na init rule making power itong Korte Suprema, no? So dumangat ini dito ha Korte Suprema, no? Didini nagtikang hasala, no? Ina aton classmate ay Judge Frank Lubrigo hamay Bicol nga area, no? Yan title ni Estipuna versus Judge Frank Lubrigo. Pero hi Judge Frank Lubrigo pa na mismo nagsiringa igdi-deny ta ikaw hinidinhi nga imo bargain nga makong public ang atin lower offense kay para ka makapag provision kay talapas init balaod, no? Ha? Na exister pa man ini nga balaod nga bawal makipag bargaining agreement, no? Kay ada pa man na balaod pero questionin nga provision nga balaod hit balaod nga unconstitutional ini. Dalagan nga to Korte Suprema. Pagka to ha Korte Suprema, sumiring nga tama. Bawal ini nga provision. Kay nanginlabot it Congress itong amon power paghimon rules. Nga itong rules on bargaining agreement in diri ni adat power at Congress kundi power ini hit Korte Suprema. Therefore, unconstitutional ini. Kaya an mga ada na nakaditinir nga diri nakakagpian sa dununa ang mga kaso drugs nagpakagawas na niba kay nakapag-apply hin provision, no? Nga nahimo ito nga solusyon hana hudikatura nga amo it may da supervisory power hita mga prisuhan, no? nga hit mga presyo kay naka-detain man hira, no? In custody of the law nga tinatawag. Nga nawaray na kinamumutangan hira nga natindog na lakon ko na nga turo. Hala-hala, mag-apply ng iban. Kay pwede na yan na makapag-provision. Nagkabot-bot ha prisuhan, iba? Kay siyempre, ang sintensya in kapriso la, life imprisonment. Di rin na indirect na pagpatay. Nawaray na, di na makakaturog ito, hay? Nag-pagkagawa sa niba. Ini mga classmate mo nato nini, i Frank Lobrigo. Masos ko na magkausa kami in classroom. Imbis nga tag-one, ani half hour la. Matataya. Never mind, alasis. Marisyo-risyohan ni judge. Dito ha, classroom, entindi yan. Mga estudyante lang kita din hi. Waray haaton din hi judge. Ani pabreho kita din. Adakay. Nilisan ka risyohan, no? Ada yung judge, adto ka na ha, scrap. Kana nagawas pagod ko nung ignorante ako. Pero ako ko nun instrumento, kaya ko pagod nagsugo ko nung, sige na, dalangan Korte Suprema, no? Amo ito, no? Ako bagada ako kung nga baga pasigarbo nga naging classmate ko yun, sangkay ko, mamarisyo nga sangkay. Ana... Pareho ba mayang-yang? Maupay nga aga haton mga tagsunod, no? Ano Felix, ha? Ano Felix Andrade? I hope nga baga na nakakasakay kayo na haton mga oristorya. Ano Easter de Paz Abuyabur, Iching Nabaro, ha? Maupay nga aga Atty. Nick Ismali, no? Mas maupay ka pa aga, ilay. John Max Minosa, good morning Attorney Nick Ismali, Lola Litay, no? Art Berdan, morning Attorney Nick, ngalong morning na balit, no? Pahimay na ko nito baga istorya, no? Anton baga bago palahira, no? Dati kasi rin ito, good morning sir, no? Andatin baga magsuok-suok ka, nairanduro mag-upod-upod, nagudirang atuin mga magpilit niya. Pag di kaya ko no, imbis nga good morning sir, masing na ko no, morning na sir. Ang hara nato mga igigaw po dyan ang aga, Hira Runel, angay-angay, inuwel kanunigo, nga na hinabutan ni Alges Villafuerte, inihi Nick Ismali, Attorney Nick Ismali. Opay nga aga, good morning, happy long weekend dayong atanan.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niya

0: with Nappy na Tikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan from trending topics about life, love, hustle,

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.